0: Balik at pagtitiwala sa atin pong himpilan.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bukod sa ilang mga technical adjustments, mga kababayan, ngayong araw na ito ng Lunes, July 6, 2026. Mga kababayan, isa po si Naantabayanan ng ating bayan ang isasagawang impeachment ng atin pong pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong pamahalaan. In pong araw ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan mga kababayan, ito po sa ating kasaysayan, sa kasaysayan po ng Pilipinas, unang beses mangyayari nang isang vice-presidente ay nakatakdang ma-impeach. Ang mga kababayan po natin, nag-aabang, gagawin po yung pagsisimula sa mismong sesyon na gagawin ng Senado with the Senate sitting as an impeachment court. Mamaya po yung hapon, magsisimula ng alas 2 ng hapon. Ang inyo pong Radyo Pilipinas, ating pong himpilan at ang iba't iba pa naming mga palatuntunan sa ilalim po ng ating istasyon ay nakadakda pong maghatid sa inyo ng mga pinakahuling balita, impormasyon kaugnay po ng mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok po ang lahat ng ating mga kasamahan, nakatutok po ang buong himpila ng Radyo Pilipinas upang pangbantayan ng mga kaganapan sa Senado, kung saan inaasahan nga po na tatlo ang magiging unang resource persons ng Senado ugnay po ng pagdinig sa impeachment trial ng vice-presidente.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Bago po ang ating panayam, ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang ilang mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Senador Ping Lacson, giniit na walang kapangyarihan ang impeachment court na buksan ang Bureau of Internal Revenue box. Ito po ay may kaugnayan dun sa mga statements, tax statements ng vice-presidente. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanindigan si Senador Ping Lacson na hindi pwedeng desisyonan ng Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng BIR box o ang kahon na naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte. Ang naturang kahon kasi ay isinumite ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente sa impeachment trial at naghain sila ng motion noong pre-trial conference na buksan na ito at markahan na ang laman ng BIR box. Ayon kay Lacson, hindi pwedeng mangibagbaw sa batas ang impeachment court at dapat ibatay sa umiiral na mga batas at jurisprudence ang disposisyon sa selyadong kahon. Anya, posibleng ibalik ng Senate Impeachment Court ang kahon sa House Prosecution Team hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyong itinatakda ng batas dahil hindi tungkulin ng Senado na i-safekeep ang naturang kahon. Pinaliwanag ni Lacson na sa ilalim ng National Internal Revenue Code, ang mga ITR ay maaari lamang ma-inspeksyon kung may utos ng Pangulo ng Bansa alinsunod sa rules and regulations na itatakda ng Secretary of Finance batay sa rekomendasyon ng Commissioner. Maaari rin anyang mabuksan ang mga record kung magbibigay ng waiver ang respondent. Nagbabala si Lacson na kung magpasya ang impeachment court na buksan ng kahon ng hindi sumusunod sa batas, ay maaari itong malantad sa akusasyon ng grave abuse of discretion. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga runners, nananawagan sa agarang pagtiyak ng impeachment court na pananagutin si Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinimok ng ilang runners ang mga senator judges na pahintulutang mailatag ang lahat ng ebidensya at mapakinggan ang lahat ng testigo para makita ng publiko. Ginawa namang ito ang pahayag kasabay ng anti-corruption run sa bisperas ng impeachment trial. Ayon kay Lico Dumlao, organizer ng run, huwag ipawalang sala ang pangalawang pangulo sa pamamagitan ng mga teknikalidad o personal na pampolitikang pagkiling. Ang anti-corruption run ngayon ay upang ipanawagan ang pananagutan ng pangalawang pangulo. Ayon naman sa mga runners, ang araw na ito ay panawagan din sa buong pamahalaan mula Kongreso hanggang Senado hanggang sa Ombudsman na habulin ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pagbabantay naman ng mga seguridad sa naturang lugar sa Senado, mga kababayan, mga pulis na ipinapakalat sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinaalalahanang maging impartial at disiplinado. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang pinalalahanan nga ng lideral ng Philippine National Police ang lahat ng tauhan nito na nakatutok sa pagbibigay seguridad ngayong unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na sa Senado. Sa flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. na dapat magdingko ng PNP ng wala kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Binigyan din nito na hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politika kundi sa konstitusyon kung saan sila nangako na ipatutupad ang batas, gayon din ay poprotektahan ang mamamayang Pilipino. Nauna nang sinabi ng PNP na handa na ang kanilang inilatag na security deployment para sa pagbubukas ng impeachment trial. Aabot sa mahigit 6,000 pulis ang nakahandang magbigay seguridad, kabilang na ang mahigit sa 3,200 idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,100 civil disturbance management personnel. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secure the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
4: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, si Martagal Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Samantala, grupong Bantay Senado magsasagawa ng watch party sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Isang watch party ang inorganisa ng grupong Bantay Senado sa Quezon City kasabay ng inaasahang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, July 6. Gaganapin ito sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa grupo, layo ng aktibidad na sama-samang masubaybayan ng publiko. Ang unang araw ng paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Bago ito, nagsagawa rin ng Bantay Senado ng mga barangayan sa iba't ibang lungsod kung saan ipiniliwanag sa mga residente ang impeachment process, ang mga susunod na hakbang sa paglilitis sa Senado, ang kahalagahan ng pakikilok ng mamamayan sa mga usaping may kinalaman sa demokrasya. Sinabi ng grupo na ipagpapatuloy nila mga ganitong talakayan sa iba pang komunidad para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa impeachment trial. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Hudikatura, muling ipinamalas ang kalinga at malasakit sa mga empleyado nito sa pamamagitan ng health insurance. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ni-renew ng Supreme Court ang comprehensive healthcare plan nito para sa judiciary bilang pagpapatibay sa commitment nito sa kalusugan at kapakanan ng mga court personnel sa buong bansa. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang contract signing ceremony sa SC Division Hearing Room sa Maynila Kasama sina Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan at Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Ayon sa SC, layunin ng Unified Healthcare Plan na bigyan ng komprehensibong healthcare protection ang mga justices, hukom, opisyal at empleyado ng hudikatura anuman ang kanilang destinasyon o assignment. Ang renewed contract ay nilagdaan ng Supreme Court Clerk of Court and Bank Attorney Marife Lumibao Cuevas at Kaiser International Health Group Incorporated President Dr. Lea Uyolo. Ipinatutupad ang healthcare plan sa pamamagitan ng joint venture ng Kaiser International Health Group Incorporated at Manila Bankers Life and General Assurance Corporation. Una nang inilunsad ng noong 2024, patuloy na pinalalakas ng programa ang access ng mga miyembro ng judiciary sa healthcare benefits at medical support bilang bahagi ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 14 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang kalipunan ng mga balita ng ating mga reporters sa labas po ng ating himpilan. Kaya nga po, nang napaulat ng ilan sa ating mga kasamahan, mga kababayan, alas 2 ng hapon, magsisimula na, formal na magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, tayo po bilang mga Pilipino, tayo po bilang taxpayers, kailangan po nating makilahok dito sa mga ginagawang political exercise. Not just political exercise, mga kababayan. This is a constitutional exercise. Sabihin, nangangahulugan po ito ng ating konstitusyon ay umiiral, gumagana sa ilalim po ng ating bansa. Kaya lahat po, no, inaanyayahan naming manood at makinig dito po sa aming gagawing special coverage mamaya po yung hapon. Ito po sa Radyo Pilipinas kung saan pansamantala nga po kaming hindi mapapanood at mapapakinggan sa 738. Kami po ay mapapakinggan muna sa Capital 104.3 FM. Pero bago yan, let's take a short break at sa ating pong pagbabalik, may makakapanayan po tayo upang suriin at asahan natin, mga kababayan, ano yung mga dapat nating maintindihan, ano yung dapat nating bantayan mamaya sa gagawing impeachment trial. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Ako po si Mark Duydoy. Sa tingin ko, kung mapatunayang sangkot sa korupsyon ng isang politiko, dapat managot siya ayon sa batas. Mahalaga rin maibalik anumang perang na patunayang nakuha sa maling paraan. Para sa akin, ang importante ay patas ang pagpapatupad ng batas at walang pinapabura.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Radyo Pilipinas is on Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
10: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 19 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin at napapanood kami o napapakinggan kami sa Capital 104.3 FM. Kasama na natin ngayong umagang ito, Dr. Leopoldo Cachuela, ang atin pong political analyst at isa rin pong political science professor mula po sa Technological Institute of the Philippines o TIP. Dr. Cachuela, magandang umaga po.
14: Magandang umaga ka, Ginoong Al. Magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, Bangang Bayang Mahal.
0: Opo, mabuhay rin po kayo, Dr. Cachuela, sir. At it's nice to hear from you again, sir, no, mula dun sa una nating panayam. Pag-usapan po muna natin. Ngayong hapon, gagawin na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po bang nakikita nyo na unang dapat bantayan ng ating mga kababayan? Of course, hindi naman po tayo naiiba, no? Sanay na tayo sa impeachment trials. Pero this would be the first time in history, in our history, na ang vice-presidente ang lilitisin naman as ng Senado sitting as an impeachment court.
14: Tama yan, Al. Ito ay totoong makasaysayan at makabuluhang pangyayari sa gaganapan ng ating buhay politika sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay sasalang sa tinatawag na impeachment proceeding. She was the first VP sa Pilipinas na na-impeach ng ating Congress at ngayon nga ay magsisimula ang kanyang trial. Ang mga dapat na isyung ating bantayan sa aking pananaw ay ang mga sumusunod. Una, mahalagang bantayan kung magkakaroon ng legal challenge sa bagong impeachment case na ito. Dahil may naunang desisyon, tandaan natin, may naunang desisyon ang Korte Suprema noong nakaraang taon. Maaaring gamitin ito ng depensa ang mga argumentong tungkol sa due process, one-year ban rule at constitutional validity ng proseso. Ikalawa, dapat bantayan ang lakas ng ebidensya ng House Prosecutors kasi sila ang inatasan ng ating saligang batas na mag-prosecute sa kasong ito. Ang impeachment ay hindi lamang labanan pampolitika. Kailangang maipakita ang sapat na factual at legal na batayan para sa bawat article of impeachment. Apat ito eh. Ikatlo, mahalaga ang political attachment or political arithmetic ng ating Senado na siyang tatayo bilang huwes sa kasong ito. Kahit malakas kasi ang ebidensya o malakas ang depensa ng final outcome, ay nakasalalay pa rin ang boto ng ating mga senator judges dahil kailangan, sabi ng ating saligang batas, 2/3 vote para sa conviction ng ating VP. Mataas ang threshold para mapatalsik ang isang vice president. At ikaapat at panghuli na dapat nating bantayan sa kaganapang ito, dapat bantayan ang transparency ng proseso. Bakit? May mga ulat na maaaring pahintulutan ang publiko no, mag-obserba sa proceedings. Pwedeng pumunta ron, pwedeng manood sa TV, makinig sa mga radyo, sa mga shows na katulad ninyo. Ngunit, maaaring magkaroon ng executive sessions kung may sensitibong impormasyon, seguridad, o confidential matters na kailangan talakayin. Tulad ng sinabi na yung pagbubukas ng mga bank account sa isang bangko, ang sinasuggest ng defense, ay executive session na lang yan. Dapat maging transparent ang impeachment trial court para maliwanagan din tayong mga publikong nakikinig at sumusubaybay sa makasaysayang gawaing ito.
0: Opo. Actually, Dr. Cachuela, sir, yun nga po, no, yung sa BIR box, yung box nung saan naglalaman o nilalaman nito, yung mga ITRs, ang depensa kasi, ano, at ang paliwanag ng ilan sa ating mga mambabatas, dapat upon the recommendation of the Bureau of Internal Revenue Commissioner sa atin pong Pangulo, ang Pangulo ang magsasabi na, okay, sige, pwede niyong buksan yung BIR box na yan. Kung sakali po kaya na ang gawin ng Senado, gaya nga po sa ulat ng aming kasamahan, iibalik yung BIR box sa House Prosecution Panel pending the approval of the President, eh kung mapagdesisyonan nila altogether na ay wag na nating buksan yung BIR box, ano po kayang magiging epekto nito? At ano kayang, would this lessen the trust on the confidence of the voting population sa atin pong mga nakaupong opisyal?
14: Po pwedeng magduda ang mga mamamayan. Kasi una, tatanungin, bakit parang may itinatago? Alam mo, Al, yan ang pangunahing argumento at motion ng defense. Huwag buksan. Kung bubuksan, gawin hindi sa plenary, gawin sa executive session. Kasi sabi nila, medyo confidential nga at medyo sensitibo ang mga nilalaman. Pero it is up to the Senate Impeachment Court to decide. Pagbabotohan nila yan eh. Hindi naman agad-agad yan na sasabihin ng defense o ng prosecutor, buksan, hindi buksan, executive session. It is really the impeachment court. Pero tama yung sinabi mo eh, magkakaroon talaga ng pagdududa. Tulad ng sinabi ko sa ika-apat na dapat nating bantayan na issue, yung transparency. Mahalaga yan. This is a trial court, an impeachment trial court. Nililitis ang ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Transparency is the name of the game.
0: Opo. At syempre, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga yung mga impormasyon. That way, yung mga kababayan po natin, especially the voting population, sila yung makakapag-decide. Ano? Kung yung tiwala nila na inilagay dito po sa ating mga namumuno, eh dapat pa rin nilang ibigay sa mga susunod na pagkakataon, sa susunod na botohan. Dr. Cachuela, sir, yeah, sa isang bahagi naman po, gaano kahalaga na mismong ang Vice Presidente ikukumpirmahin niya na a-attend ako sa sarili kong impeachment trial? At ano naman kaya magiging epekto po nito kung hindi siya dadalo at ang padadalohin niya lang ay ang kanyang legal counsel?
14: Napakagandang signos yan kung ang ating pangalawang Pangulo, si VP Sara, ay totoong sasabihin niya at gagawin na she will personally attend. Sa ilalim ng saligang batas at ng mga batas ng ating bansa sa trial proceedings, ang akusado ay binibigyan talaga ng karapatan to hear, to meet face-to-face the witnesses. At siya ay binibigyan ng karapatan mismo, personally, na magpahayag ng saloobin niya at magpresenta ng ebidensya niya na sinasabi nilang maraming ebidensya na makapag-aakit sa kanya. So, maganda na talagang umattend siya. However, sinasabi din ng ating mga batas, if the Vice President could not possibly attend personally, she would be properly and legally represented by her defense counsel. Tama naman din yan sa batas. Pero mas maganda talaga, Ale, na dumating talaga siya. Makikita talaga na wala siyang tinatago. Makikita talaga seryoso siya sa gawaing ito, sa pagharap ng kanyang mga sinasabing pagkakasala sa batas.
0: Mm-hmm. At of course, kung pag-uusapan lang po natin, Dr. Cachuela, yung procedure, of course, she may waive yung karapatan niya to be there physically, you know, to be present sa kanyang mismong impeachment trial. But yung tiwala po kaya ng taong bayan eh siguro bababa. We know that there is still a number of people na sumusuporta pa rin sa Vice Presidente. Tingin niyo po ba maaapektuhan nito kung sakaling hindi siya pupunta? Maaapektuhan nito yung tiwala at yung yung siguro paninindigan ng mga supporters pa rin ito ni VP Sara, no, kung sakali na hindi po siya darating?
14: Definitely, Al. Una, baguhin natin at ang premise na mababawasan ba ang tiwala ng bayan kung hindi siya atin. Unang-una, Al, sa aking pananaw, mula nang sampahan siya ng impeachment case at in-impeach na nga ng Kongreso, talagang nabawasan na at bumaba na ang tiwala ng mamamayan sa kanya. Kaya lalong bababa ang tiwala sa kanya kung hindi siya magpapakita personally sa impeachment trial na ito. Mababa na talaga ang tiwala ng mamamayan sa kanya.
0: Opo. At bukod po dito, ano, Dr. Cachuela, sir, yung mauuna kasi mamaya, ano, yung unang tatlo na iimbitahan as resource person, namely dito yung NBI Regional Director, no, si Attorney Jeremy Lotok from the BARM, from the Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao. Ito po yung may kaugnayan dun sa kanyang mga naging pahayag kung saan pinagbabantaan niya ang buhay ng Pangulo, yeah, ng First Lady, at ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito po kaya, ano po ang assessment natin dito? Bilang kayo po ay isang political analyst din, what does this entail? And ano yung mga sa tingin po ninyo mangyayari na mga, how do we say this? Siguro precedents na mangyayari kung paano po i-approach ng Senado at ng mga manguusig sa Vice Presidente itong usapin po na ito kung saan nakapagbitaw ano ng medyo siguro seryosong banta ang Vice Presidente laban sa Pangulo.
14: Napakabigat ng ginawa ng VP na yan sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo at ng iba pang opisyales kasama ang unang ginang. Ngayon, sabi ng prosecution, yan kagad ang ating pag-usapan at tama yung sinabi mo, yan ang unang ihaharap na ebidensya. Ang tanong ay ano ang magiging implikasyon nito? Ang pwedeng maging implikasyon na ito ay kung babaguhin ng impeachment, ng Senate Impeachment Court, ang iba sa mga rulings nila, dito pa lang matapos i-present ang ebidensya sa isyong ito sa nabanggit natin, dito pa lang pwede na silang magdesisyon kung i-convict o i-acquit ang VP. Napakabigat nito, napakalalim ng pinanggagalingan na ito. Imagine the Vice President threatening the life of the President. Ay, napakabigat niyan. Bwede nga i-disbar ang ating VP, pero walang nangyayari. Hindi ko alam bakit tahimik at sa isyong iyan. Napakabigat niyan. Diyan pa lang talagang malalaglag na ang defense ng VP. Kasi pagbabantayan, it is talking about the national sovereignty, national protection, at buhay ng Pangulo ang nakataya dito. Sabi ng Constitution, ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat bigyan ng pangunahing protection at bantay ay ang seguridad ng ating Pangulo. Pag nalagay sa alanganin ang buhay ng Pangulo, malalagay sa alanganin ang buhay ng ating bansa. Ganun po, kabigat yan.
0: Opo. And I think, Dr. Cachuela, even, nakasulat din sa ating konstitusyon na yung well-being ng ating pong Pangulo is a matter of national concern. Hindi lamang that po ito correct, simpleng pagbabanta, hindi po ba? Ito po, nangangahulugan po din natin na yung mismong pagtakbo ng ating bansa at stake dito sa mga binitawan niyang mga statements.
14: Dr. Tama po yan.
0: Opo. At of course, talaga nakakabahala ito coming from the second highest na opisyal ng ating pong pamahalaan. In any case, Dr. Cachuela, sir, kayo po bilang isang political analyst, how do you see na magbabago yung ating political landscape, yung ating pong siguro, no, yung mga manok, so to speak, ng ating mga kababayan, ng of course we understand na kada lugar, kada rehiyon sa ating bansa eh meron na agad na pipisel na susunod ano po na mamumuno sa ating bansa. How do you think the political landscape will change matapos po nitong mga mangyayaring impeachment trials kay Vice President Sara Duterte?
14: Napakaganda ng iyong sinabi, Al. We call that, or I should say, that is a political analysis at posibleng epekto sa darating na 2028 elections. Merong epekto eh. Payagan mo akong maglahad ng maiksi na apat na posibleng epekto ng impeachment trial na ito sa ating 2028 elections. Ang impeachment controversy ay maaaring magkaroon ng epekto sa 2028 elections dahil hindi lamang, tulad ng sinabi mo, hindi lamang ito sinusukat ang legal na proseso sa pananagutan ng isang opisyal, inilalanta din nito ang tinatawag na tunggalian ng mga elite, political alliances, tulad ng nabanggit mo, regional loyalties, party coalitions at public trust. Una, maaaring palakasin nito ang political polarization. Magwawatak-watak na naman, tulad ng nangyayari ngayon, ang ating mga kababayan. Yan ang sobrang nakalulungkot eh. Hindi na nagkaisa ang Pilipinas, ang ating mga kababayan. Ang mga taga-suporta at kritiko ng ating VP ay maaaring lalong maging matindi ang pagkakahati-hati. Sa ganitong sitwasyon, ang impeachment ay nagiging simbolo ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng magkakaibang political camps tulad ng nabanggit mo, Al. Kaya simpleng legal na usapin. Ikalawa, posibleng epekto ng trial na ito, ng pangyayaring ito sa darating na 2028 elections, maaaring maimpluwensyahan nito ang pagbuo ng alliances para sa 2028 presidential elections. Ang mga senador, kongresista, lokal na opisyal, ganun din ang mga political parties ay maaaring pumwesto batay sa kanilang inaasahang electoral advantage. Kaya nga makaka-epekto ito eh sa magiging desisyon ng ating senado, ng ating impeachment court. Ang kanilang mga pahayag at kilos sa impeachment issue ay maaaring gamitin kasi ng mga butante bilang batayan sa pagtukoy kung sino ang mga pro-accountability, ang pro-Duterte, ang anti-Duterte o pro-administration. Ikatlo, ang proseso ay maaaring maka-epekto sa tinatawag na political legitimacy ng mga institusyon kung makikita ng publiko na ang proseso ay malinaw, meaning evidence-based, at sumusunod talaga sa sinasabi at inuutos ng saligang batas, maaaring tumaas ang tiwala natin ng publiko sa tinatawag na democratic institutions. Ngunit, kung makikita itong partisan, minamadali o may procedural irregularities, bababa na naman ang tiwala natin sa Congress, sa Senate, at maging sa buong political systems. At Al, ikaapat, maaaring maging mahalaga ang narrative politics. Sa 2028, maaaring gamitin ng iba't ibang kandidato ang impeachment controversy upang bumuo ng tinatawag na mensahe tungkol sa corruption, due process, political persecutions. Ganun din, maaaring mabanggit ang tinatawag na rule of law, public accountability o elite conflict. At panglima, huli na ito, Al, maaaring lumakas ang tinatawag na papel ng regional at personalistic politics na binanggit mo kanina. Sa Pilipinas, sa ating bansa, ang suporta sa mga kandidato hindi lamang kasi nakabatay sa party ideology. Malaki rin ang epekto ng pangalan ng pamilya, rehiyon, patronage networks, social media narratives. At ganoon din sa local political machinery. Dahil dito, Al, mga kababayang nakikinig, ang impeachment controversy ay maaaring magpalakas, maaari din itong magpahina sa political brand ng mga pangunahing personalidad at sa kanilang mga kaalyado. Yan ang mga posibleng epekto political sa darating na 2028 elections. May epekto talaga, apektado talaga ang political system sa ating bansa.
0: Opo. At Dr. Cachuela, no, ay naiintindihan ko po yung sinabi ninyo, and I share the same sentiments, ano po. The regions will be, of course, kada rehiyon kasi alam natin kung sinong apelyido yung pinakamalakas dyan. Yan. Kung kayo po mga kababayan, eh, butante, kung kayo ay nakalagay o kayo ay naninirahan sa isang specificong lugar, eh, alam nyo na kung sino yung pinakamalakas na pangalan doon. But with okay. all this polarization in mind, siguro magiging medyo chaotic, ano po, yung...

0: Sakali po na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte, siguradong tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa atin pong bansa. Who do you think would be the best person to go against Vice President Sara Duterte from the slate of the administration? Sa tingin po ninyo, sino ang magiging tagapagmana ng mga proyekto at programa na itinataguyod ng Marcos administration?
1: Siguro ikaw yan, Al.
0: Di po ako po pwede. Naku po, Dr. Cachuela, baka po, ano, baka po malubog ang Pilipinas lalo. Biro lang po. Pero sa tingin po ninyo...
1: Tulungan kita. Ganito yan. Please, if I may respectfully correct you, kung sakali sabi mo kasi ma-impeach ang VP, na-impeach na siya.
0: Mm-hmm.
1: ng ating Congress, ng ating House of Representatives, ang iniintay na lang natin ay acquittal or conviction. Kaya nga makasaysayan ito eh. Siyang kauna-unahang VP na na-impeach sa kasaysayang political ng ating bansa. So, impeach na siya ha. Ang iniintay na lang natin, conviction or acquittal. Ngayon, ang tanong na napakahalaga, paano po kung hindi ma-convict ang VP, tiyak tatakbo yan. Ma-convict man siya o hindi, tatakbo naman siya. Kaya lang, kapag na-convict siya, may parusa kasing permanent disqualification to hold public office. So, doon, madi-disqualify na siya. So, hindi na siya makatakbo. Pero kung siya ay ma-acquit, definitely tatakbo siya. At sino ang pupwedeng tumapat sa kanya? Sa ngayon, may ugong-ugong na si Senator Risa Ontiveros ay interesado at mismong sinabi niya na kung siya ay aalukin, iimbitahan, na tumakbo sa mas mataas na pwesto, nakahanda siya. Actually, Al, ang dami ko nang nakikita sa social media na parang promotion niya na. Pero ito ang ako, okay ako kay Senator Risa, kaya lang parang mahina yung kanyang machinery in a sense na wala siyang political bailiwick eh. Wala. Ikalawa, hindi pa rin sobrang fully trusted ang simbahang Katoliko kay Senator Risa. Kasi aktivista siya eh. Ang mga pananaw niya, ang mga pinaglalaban niya, taliwas sa stand ng Catholic Church. Mahalaga ang role ng Catholic Church eh. Ang majority religion sa Pilipinas, the only majority, ang Catholic Church. Halimbawa, Risa, Senator Risa is pro-divorce. Pro-same-sex marriage.
0: Mm-hmm.
1: Inilalabanan niya ng Catholic Church. In that aspect, palagay ko doon, hindi siya makakakuha ng suporta sa Catholic Church. Yung bailiwick, wala si Senator Risa. Pero may ugong-ugong din na patuloy na kinukonvince ang dating Vice President. Si Vice President Lenny Robredo. Palagay ko, in my humble opinion, si Robredo pa rin ang makatatapat kay VP Sara in case na tumakbo na maging presidente si VP at ma-acquit siya, tumakbo na nga, si VP Robredo pa rin ang makatatapat sa kanya. And this time, maniwala kayo sa akin, maaaring manalo si Robredo bilang presidente kung silang dalawa lang ang maglalaban ni VP Sara.
0: Yung huli niyo pong sinabi, kung sila lang ang maglalaban, palagay po ba ninyo kung may tatakbo pang iba? Of course, alam natin, itong dalawang taong ito, they have their own political bailiwick. Kanya-kanya sila, the Dutertes from Davao, the Robredos from Naga. Syempre, may kanya-kanya silang baluarte. Ano po? Correct. Sa palagay po ba ninyo, may iba pang posibleng tatakbo at hahatak siguro no ng boto no ng percentage mula dito sa two major players na ito.
1: Alam mo, hindi natin maiasahan yan. May iba pang tumakbo. Sabi kasi ng ating saligang batas, we welcome the so-called multi-party system, open and multi-party system ang sinasabi ng ating saligang batas. Kaya kung mapapansin mo sa mga nagdaang presidential elections, kadami-daming tumatakbo na pangulo. Mangyayari uli yan sa 2028, pero sana isipin ng mamamayan o ng mga tumatakbo ito, ng mga tatakbong ito, yung talagang kapakanan ng Pilipinas. Kung ayaw natin kay VP Sara Duterte, pagkaisahan natin, magkaisa tayo kay Robredo. Pero totoo, Ginoong Al, hindi pagbabawalan at aasahan nating marami pang tatakbo. Inaalaw kasi ng ating saligang batas.

0: yan.
1: Po. At like yung nakalipas po nating national elections, eh, napakarami rin tumakbo actually. Even from the same groups, marami rin tumakbo from each side. Dr. Cachuela, sir, ang dating Vice President Lenny Robredo, eh, nagsabi na wala na siyang planong tumakbo. Sa tingin po ninyo, ano yung makakapag-convince muli sa ating former Vice President to take up the torch, to continue kung ano man yung mga nasimulan na natin, especially sa usapin po ng anti-corruption?
0: Napakaganda ng pagtatanong mo, Al. Si VP Robredo, ang dating VP Robredo, alam niya, so, tumatayo siyang nanay at tatay sa mga anak niya. In that aspect, nakikita ko, kapag nakita at naramdaman ni VP Robredo, ngayon ay Mayor Robredo, na talagang malalagay sa alanganin ang bansa at talagang naghihirap ang bansa, may history na eh, may precedent na eh, may precedents na eh. Kaya malagay ko, magbabago ang isip ni VP Robredo. Kung siya ay kumbinsihin ng simbahan, ng civil societies, malamang magpapalit ng isipin at sasabihin niyang, sige po, natatandaan mo, history, we read our history, we review our history. Nung panahong si Ginang Cory Aquino ay kinukonvince na tumakbo, ayaw niya talaga, ayaw niya. Civil society, ang simbahan, kinonvince siya. Ano sinabi ni dating Pangulong Cory Aquino? Bigyan niyo ako ng 1 million signatures, tatakbo ako. Baka ganyan ang mangyari uli. May mga nagdaan tayo sa kasaysayan eh. So, pwedeng mabago ang isip ni VP Robredo, Mayor Robredo, lalo na kung makikita niyang malalagay sa alanganin ng bansa. Mabait na tao si VP Robredo. Nanay yan. Kaya mararamdaman niya ang pangangailangan ng bansa natin.
1: Opo. And I think, gaya nga po sa sinabi nyo, napakalaking bahagi po na ito sa Simbahang Katolika and of course other civil societies to convince na tumakbong muli si Mayor Lenny Robredo. With that, maraming salamat po, Dr. Cachuela, sir, sa napaka-informatibo, napaka-brilliant na analysis po ng kasalukuyang nangyayari sa atin pong bansa. I think, kung pagtatakbo si Mayor Lenny, kayo po ang bagay na kunin bilang Vice President. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Karangalan ko, Al. Maraming salamat. Mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po at mabuhay rin po kayo. Ang atin po nakausap ngayong umagang ito, Dr. Leopoldo Cachuela. Atin pong Doctor of Public Administration, Master of Public Administration at Juris Doctor. Siya rin pong isang political analyst at AB, Political Science Professor mula po sa Technological Institute of the Philippines.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun pa ang ating panayam kay Dr. Cachuela. Alam niyo mga kababayan, totoo yung sinasabi kasi ni Dr. Cachuela, no? This will always be a numbers game. Mga kababayan, sa politika, kahit anong paksyon ka man, kahit anumang grupo ang iyong kinabibilangan, this will always be a numbers game. Gaano karami ang sumusuporta sa iyo, gaano karami yung mga nagtitiwala pa rin sa iyo. Kaya kahit yung mga dating namiminuno sa atin na talagang nagpahayag na ayoko nang tumakbo kasi nakakapagod na, no, yung kasalukuyang estado ng ating bansa. Eh, o nga, wait lang, banggitin natin yan, ha? Alam nyo kasi mga kababayan, yung mga tunay na karapat dapat maglingkod, eh sila yung mga tao na hindi gusto yung kapangyarihan. Ibig sabihin, mga kababayan, sila yung mga naglilingkod hindi para sa pansarili nilang interes. Kung hindi po, mga kababayan, sila ay naglilingkod para sa ibang tao. Oras po natin, 48 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, ulitin lamang po natin sa mga katututok lang sa ating pong palatuntunan. Ang dahil nga po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po Lunes. Ngayong araw po yan, July 6. Mapapanood niyo po pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 7:38, asahan ng mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abangin antabayan na natin ang balita ni kinakapatid na AJ Ignacio. Aba, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang akin pong Ninong Rolly Bumatayo. Ong, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pasakay naman doon sa chikot mo. Mabuhay ang aking ninong, ang pambansang ninong, Ninong Rolly Bumatayo. At ito, mula sa iyong inaanak, Chinese na nagnanakaw sa kapwa pasahero sa eroplano mula Bangkok, inaresto pagdating sa NAIA. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kinakapatid na yan, arestado nga ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group ang isang 58 taong gulang na poserong Chinese national pagdating nga dito sa NAIA patapos sumanong mag-knockout ng bank card sa katabing pasahero habang sakay sa eroplano mula Bangkok patungo Maynila. Patay sa inisyal na investigasyon, hiniling ng biktima na ilipat sa ibang upuan ang katabing pasahero matapos makaranas ng discomfort dahil sa inasal ng suspect. Pinagmasdan noon ng isang cabin crew ang suspect na hinahawakan ng bag ng biktima habang wala ito sa kanyang upuan. Sa pagsusuri sa kanyang mga gamit, natuklasan ng biktima na nawala ang kanyang debit card na may available na balance na umikit kumulang 1,800 o katumbas ng 30,000 at ang kanyang GCash card. Kalaunan ay nasaksihan ng isang cabin crew ang suspect na maingat na tinangka na ibalik ang nawawalang card sa pamamagitan ng paglagay nito sa bulsa sa likod ng pantalon ng biktima. Dahil sa mabilis na koordinasyon ng flight crew ng PNP Aviation Security Group bago dumating ang eroplano sa paliparan, ang suspect ay naaresto na kinakapatid natin ng NAIA at ay tinurn over sa NAIA Police Station 1 para sa pagsasampa ng kasong pagnanakaw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan po ng ulat na yan ng ating kinakapatid na AJ Ignacio, samantala po kaming magpapaalam sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po sa ating nakapanayam kaninang umaga, Dr. Leopoldo Cachuela, atin pong political analyst. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Ms. Rose Ann Erno. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating production team, Ms. Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and of course, Ms. Glorife Bagon. Ayan ang po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Zef Busongan mula sa PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga at bumangon, Bayang Mahal.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss Business Information, Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Manghakbang upang maprotektahan ang mga komunidad sa pagbaha, umaarangkada na base na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kumikilos ngayon ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng hakbang para maprotektahan ang mga komunidad na madalas na apektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha. Sa katunayan, ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ay pinakilos na ng gobyerno ang pinakamalaking puwersa ng 10,000 tubad workers para isagawa ang expanded bayanihan sa Estero Program. Ito ayon kay Recto ay sinimula na nitong Hulyo 1 na kung saan ay nagtulong-tulong ang MMDA na siyang lead agency katuwang ang dole at mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad. Magkakatuwang nga niya ang mga ito sa paglilinis, pagtatanggal ng putik at basura at regular na pagmamantine ng mga pangunahing estero at kanal dito sa Metro Manila. Ito niya ay agarang hakbang na makatutulong sa ating mga komunidad sa Minerecto habang sinusulong ang mga pangmatagalang solusyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Trabaho ng Senado hindi dapat maantala sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung ayon kay Senador Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Iniyak ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukan ng batas kahit pa magsilbi silang Senator Judge sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado na gampanan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino tulad na lang ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng senador na dapat kayanin ng Senado na sabay nagampanan ang tungkulin nito bilang mambabatas at bilang impeachment court para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga prioridad na nais niyang isulong ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa kay Tulfo, mahalaga rin ipagpatuloy ang oversight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi ng senador na dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng flood control projects. Gayon din ang issue ng malawakang pagputol paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyang diin ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng Juvenile Justice at Anti-Bullying Laws kasunod ng pagtaas ng krimen kinasasangkunan ng mga minor de edad. Nanawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kaso ng COVID sa Quezon City lumobo sa 265% sa loob ng 3 linggo. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Muling pinaalalahanan ng Quezon City Health Department ng publiko na ugaliin pa rin ang tamang respiratory hygiene at magsuot ng face mask kung may sintomas ng ubo. Kasunod ito ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 146 mangkabuang kaso ng COVID-19 sa Quezon City ngayong taon o katumbas ng 265% na pagtaas sa loob lang ng 3 linggo. Tumaas din ang bilang ng kumpirmadong kaso mula sa 23 noong May 21 to June 10 sa 84 mula June 11 to July 1. Nangunguna ang District 4 sa may pinakamaraming kaso na sinundan ng District 1. Dahil dito, muling hinikayat ng LGU ang mga nakararanas ng sintomas ng ubo at sipon na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Labor and Employment Chief, personal na naghatid ng tulong sa biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nagpaabot ng tulong ang Department of Labor and Employment sa isang manggagawa sa General Santos City na nakaligtas sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sok Sargin noong June 8. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa, personal na binisita ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang worker survivor na si Bondok. Nagkaloob si Tolentino ng 15,000 pisong tulong pinansyal mula sa donasyon ng mga kawaninang dole kasama ang pagkain at iba pang relief goods para sa pamilya ng biktima. Si Bondok ang nag-iisang nakaligtas. Matapos siya at tatlo niyang katatrabaho ay matrap sa kanilang workplace habang nagsasagawa ng stock inventory ng masirang istruktura dahil sa malakas na lindol. Na-rescue si Bondok matapos ang humigit kumulang 40 minuto habang nasawi naman ang tatlo niyang kasamahan. Kasama ni Tolentino sa pagbisita at pamamahagi ng tunong si Dole Sac Sergeant Regional Director Imelda Gatinao bilang bahagi ng opisyal na aktibidad ng ahensya sa Region 12. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mahigit 4.66 milyong piso na tulong sa agrikultura ipinamahagi ng Department of Agriculture sa 18 samahan ng magsasaka sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 4.66 milyong pisong halaga ng agricultural interventions ang pinagkaloob ng DA Special Area for Agricultural Development o DA SAAD Program Phase 2 sa 18 samahan ng mga magsasaka na may kabuuang 1,424 na miyembro sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Isinagawan sa bayang pamamahagi bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng DA. Pinangunahan ng aktibidad ni SAAD Operational Planning, Budget, Monitoring and Evaluation Lead, Lorena Olvenia, kasama ang Regional Implementation Team at Community Development Officer sa Region 1. Kabilang sa pinamahaging suporta mga pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump and engine sets at commercial vacuum sealers upang mapalakas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Olvenia, layunin ng DA SAAD na magbigay ng maaga patangkop na suporta upang makabuo ng mas matatag at mas matagumpay na mga pamayanang pang-agrikultura sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyong pambayan. Hihimayin.
4: Hindi tayo ganun. Ang prayer ko lamang, ilagay natin sa tama kung saan tayo nilagay ng Diyos sa ating mga assignment dito sa ating minamahal na bayan.
5: Pastor,

0: Meron talagang yung stigma na ginagamit ang salita ng Panginoon to advance their political agenda. And, well, again, uulitin ko, Senator Cayetano was one of them. And then, also, there are other religious groups that have forgotten the separation of church and state. Yun po ay very, very clear po yun. But there is really a, Pastor John, napakanipis na linya for the religious group or the religious person to jump into politics. And vice versa, for the politician to always use the word of God to make it come out, because pag tayo'y nagbanggit na ng Panginoon, eh, we really listen, eh. And we are not quick to judge. But however, at the end of the day, we cannot help but make judgment, eh, as human beings. Pastor John.
1: I agree with you. Leslie, dito pumapasok yung mga nakakatakot, no? Pag pinaghalo natin yung scriptures, religious words, para sa ating personal na layunin, hindi pwede eh. Malalantad eh. Hindi man matukoy diretso, nararamdaman at nadi-discern, if we may use the word, nadi-discern ng mga tao, something is wrong. Kaya nga, kung manatili ang spiritual group to really pray, seek God, and ask God to intervene, He will. Pero pag tayo gagamit ng marahas sa salita, hindi tamang pakikipag-usap. Kaya mga tayo ni mga politicians, namimiss ko, Leslie, yung mga panahon ng daddy mo. Namimiss ko yung talastasan ng matatalinong talastasan. Nating personal, para sa bayan. That is spiritual. Pag nakita mo nagtatalo yung mga politiko ng araw, para sa bayan, hindi para sa kung kaninong tao o kaninong agenda. At dalangin ko, maibalik yan. At naniniwala akong marami pang Pilipinong magigiting aangat sa ating bayan upang tunay na mahalin ang ating bayang Pilipinas.
0: Ngayon, tapos na po yung drama sa Senado. Ngayong araw, magkakaroon na ng panibagong, well, drama, kasi siyempre marami na mag-grandstand dyan na senador. Paano po yung gagamutin? Kasi marami talagang na-turn off doon sa kilos ng isang dating Senate President. At marami rin those belonging to another religious group na nagalit din sa kilos na tila himihingjim hitin. Namumuno sa atin. Paano po gagamutin ito, Pastor? Is there any middle ground that we can both agree on, Pastor John?
1: Una, sabi ko nga, ito po sa aming department, if I may call it, sa spiritual department, ano man reliyon kayo, ngayon ang panahon para idalangin ang ating bayan, idalangin ang bawat senador, ang ating Pangulo, idalangin ang taimtim. Tanggalin natin ang galit sa puso, tanggalin natin ang pagkakabahabahagi, tanggalin natin ang confusion. Yan ang utang gagawin natin. Pangalawa naman, sa mga politician, dyan kayo gagawa ng sinasabi natin kalooban ng Diyos. Magdi-decide kayo ayon sa inyong nakikita, no? At ibabalance din yan sa bigat ng inyong narinig at nakita, at ang inyong pwesto at ang inyong boto, magagamit nyo yan para umusad ang ating bayan. Matigil ang pagkabahabahagi. At dalangin ko, lumagay tayo sa ating mga pwesto. Kasi kung driver ka, mag-drive ka. Ha? Kung teacher ka, magturo ka. Na, huwag mong paghaluin. Kung hindi ka tubero, huwag mong pakialaman yung tubo sa bahay ko. Ganon din po sa ating bayan. Napakahalaga na gawin mo ng tama ang pinagagawa sa inang Diyos, dahil dyan kanya tinawag sa pagkakataong ito.
0: siguro yung binanggit mo ngayon, Pastor, I believe that is also applicable to our senator judges that will be performing a very, very vital mission today, beginning today, no? They will not only be senators, they will be sitting as judges, no? Yes. They will be rendering a verdict to a person, not an ordinary person, but who sits as the second highest officer of the land. Importante talaga kasi marami ngayong tao and they're very skeptical about it. Paano magre-render ng patas na hustisya ang isang senator na openly nagsabi ang aming alliances ay sa nakaraang gobyerno, nakaraang tao, si President Duterte. Anyway, Pastor John, bago mo sabutin yan, magbe-break muna tayo. Christopher, mag-break muna tayo. Tayo babalik.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Hi, ako po si Greg Leanyo. Para sa akin, if ever may public official po tayo na proven na naging sangkot sa isang public corruption scandal, I think na they have to face accountability sa ginagawa nila. And then, of course, yung isa din na naisip ko is they have to be banned from ever holding a public position, like forever, kasi nakatag na kasi sa name nila yung distrust after the scandal. So, of course, we want our institutions to have yung restored credibility. So, without them, ma-restore ang credibility. Lastly, yung mga ninakaw nila from their scandals, it should be returned to the people kasi pera yun ang taong bayan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot.
5: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
9: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman eh.
10: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Tayo ay nagbabalik sa programang ito. Ang oras po ay 9:35 na po ng umaga. Bago natin balikan ang ating special guest, si Pastor John Vidalgay, magpunta muna tayo kay Jamet Dagala. May live report siya. DILG Secretary John Vic Remulla pinulong ang mataas na opisyal ng PNP ngayong umaga. Jamet?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ng Leslie, matapos nga ang isinagawang pulong balitaan sa kapokrami ngayong umaga, ay agad na nagtungo itong si DILG Secretary John Vic Remulla sa kapokrami. Ito ay para pulungin ang matataas opisyal ng Philippine National Police ngayong araw na ito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rico, mismong sa ang DILG Secretary ang nagpatawag na naturang command conference. Ito ay para sa alignment ng mga programa ng PNP at para na rin magbigay ng mga kaukulang instruction. Natanong naman ng kung may kinalaman nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ko na hindi pa ito kumpirmado, bagamat posible na inaasahan nga ito sa mga talakayan ngayong araw na ito. Bukod dyan ay ang napipintong pag-aresto nga dito kay Senador Rolante Marcoleta na naharap sa kaso ng plunder sa Sandigan Bayan. Papatuloy ang command conference dito sa Campo Crame at nag-aantabay ngayon ng mga miyembro ng media kung magpapatawag ba na pulong balitaan itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, si Merdeka, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maraming salamat sa iyo, Jamal Dagala. Bago natin balikan ang ating panawin, gusto kong balikan ang 2012. If you remember, kasi ngayong araw po ang Senate Impeachment Trial, day one ng pangalawang pangulo. Pero nung taong 2012, nagkaroon din tayo ng Senate Impeachment ng punong maestrado, the Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona, and the presiding officer there being the Senate President was Juan Ponce Enrile. Kahapon, merong isinulat in anticipation to today's first day of hearing. Walang iba kung hindi ang anak ng yumaong Senate President si Juan Ponce Enrile. Walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone. Ito yung kanyang reflections. Babasahin ko. Tapos hihingi tayo ng reaction kay Pastor John. Sabi, when the Senate sits in judgment, tonight as I sit quietly, reflecting on what tomorrow may bring, which is today, no? I cannot help but remember my father, Juan Ponce Enrile, when he served as Senate President and presided over the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona. During those days, I would occasionally ask him in private how he intended to vote. The answer never came. Instead, he would look at me and simply say, "Iha, I am a lawyer. I will weigh the evidence presented before me and render my judgment according to the weight of that evidence. Until then, much as I would like to discuss it with you, I am constrained." Even as his daughter, I was never allowed to know how he was thinking. That lesson has stayed with me all these years. It reminded me that when senators sit as judges in an impeachment court, they cease to be politicians advocating positions. They assume a constitutional duty that demands restraint, impartiality, and fidelity to the rule of law. Their oath requires them to listen before they decide, to examine before they conclude, and to judge only after both sides have been fully heard. In the coming days, the Filipino people will witness the prosecution and the defense present their respective cases. That is precisely how our Constitution intended it to be. The Senate now carries a responsibility entrusted to it by the Constitution.

0: and I will cut this, medyo mahaba. Tonight, I ask every Filipino, whatever your political beliefs may be, to pause for a moment and say a prayer for our senators, for everyone who will be participating in these proceedings, and for our beloved nation. May wisdom prevail over passion, may truth prevail over rhetoric, may justice prevail over prejudice, and may God continue to guide the Philippines, so help us God. Pastor John, ano pong masasabi mo dyan?
1: Napakaganda at yan ang kailangan isipin natin lahat sa sandaling ito. Diba Leslie, ilang taon na ba tayong nagpalipat-lipat ng presidente? Ako nakakapito na, ikaw siguro lampas, baka walo.
0: Oo, parang ganun na rin. Oo, marami na rin.
1: Pero nakita mo ba? Paikot-ikot lamang. Ang napakaganda ritong exercise, democratic exercise na meron tayo, ipaanyaya ito sa lahat ng mga kababayan na manalangin na maitama ang mali at umusad ang ating bayan. Kaya mamaya magpipray tayo, sabi mo. Kasi napakaganda na matapos itong mabilis, maganap ang malayang kalooban ng Diyos at yung mga senador na upang. Alam mo, nakakatawa dyan, Leslie. Tao lang sila. Pwedeng idalangin sa Diyos na yung makikita nila magbabago sa kanilang isip at puso. Magugulat tayo sa supernatural work of God when people pray. Kaya nga yung imbitasyon sa Bible, di ba? Sabi, come, come, let us reason together. Ganda, no? Yung reason together, hindi lang mental yun. Ang premise nun, yung mga lalawak sa reasoning ay inuuna ang kalooban ng Diyos. Lord, yung kalooban yung maganap. Not my will, but yours be done. Ako naniniwala, kayang baguhin ng Diyos ang puso at isip ng lahat ng senador na lalahok sa impeachment proceeding na ito. Again, Leslie, wala tayong pinapanigan ha. Ang sa atin, all things work together for good to those who love the Lord. Kaya lahat ng ito, pag nananalangin tayong sama-sama sa kalooban at plano ng Diyos, alam mo mangyayari? Kahit sa tingin natin, hindi mo gusto yung nangyayari, God can overturn things because He has a purpose para sa ating bayan.
0: Yan sa sinabi mo, Pastor John, meron ako naisip agad. So, posible na nagkaroon po tayo kasi ng isang statement from no less than Robin Hood Padilla. Ang sabi niya, kahit sunugin mo ko, mag-aamoy Duterte pa rin ako. Pag yan ba'y nahipo ang puso ng isang Robin Padilla at sunugin din siya, mukhang magiging sweet smelling aroma ang kanyang usok sa Panginoon. Yung ba'y posible, Pastor John?
1: Diba? Hindi. Ang akin ganito, napakaganda. Sa Bible, may isang hari ang pangalan ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, pag hindi kayo lumuhod sa akin, siya sa ribulto ko, sabi niya.
2: Utok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Zep, ibinalik na nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa full alert status ang buong Kalakhang, Maynila. Ito ang kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na alas 5 ng hapon kahapon ay nilagay na sa pinakamataas na alerto ng pulisya ang buong Metro Manila. Samantala, bukod sa Southern Police District na nakakasakop sa lungsod ng Pasay, ipinadala rin sa bisinidad ng Senado ang unit ng pulisya mula sa iba't ibang distrito. Particular na nga, Zef, ang Northern Police District, Eastern Police District para sa augmentation nito. Una nang sinabi ng PNP na 6,000 na police ang ide-deploy para magbantay sa Senado para sa isasagawang unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Habang nakikipag-ugnayan din ang iba pang kalapit na rehiyon ng NCRPO para sa posibleng pagdagdag ng puwersa dito sa Senado. Sa ngayon, nananatiling normal pa ang sitwasyon sa labas ng Senado at patuloy din ang pagdagsa ng truck-truck na puwersa ng pulis mula sa iba't ibang units ng PNP. Mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Wagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice

0: President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Rekomendasyon para sa one-year extension ni Police Brigadier General Hansel Marantan na isumitin na ng Philippine National Police sa Napulcom. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Na isumitin na ng Philippine National Police sa National Police Commission ang pagpapalawi ang rekomendasyon para palawigin pa ang termino ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. kasunod ng hiling ni Interior and Local Government Secretary John Victimulia na palawigin pa ng isang taon ng serbisyo ng opisyal. Sa puno balitan sa Kapukrami ngayong umaga, sinabi ni Natatis sa pinirmahan na niya bilang ex-officio member ng NAPOLCOM ang rekomendasyon at isinumitin na ito sa naturang lupon. Sasalang ito sa masusing deliberasyon sa NAPOLCOM at magpapasyahan kung aaprobahan ang kahilingan ni Rimulya bilang chairman nito. Magugunitang sinabi na kalihim sa kanyang liham na kailangan pa ang serbisyo ni Marantan dahil sa hinahawakan nitong mga operasyon sa kasalukuyan. Para sa Bago Pilipinas, May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
12: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Yay! Hello there! Mga nasa 104.3 FM. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Inyong napapakinggan ang Radyo Publiko Serbisyo at ang Radyo Pilipinas 738 at saka 104.3 FM. Gandang umaga po na imbagabigat yung amin. It's Monday. Nako, ngayong araw na ito ay mga kababayan, marami hong mga mahalaga balita na ating inaantabayanan. Of course, ngayon ay may kaugnayan sa impeachment trial. At samantala, ay batiin natin at ating ipagdasal na talagang umabot na sa talagang pagkapanalo worldwide ang ating siyempre lady tennis star na si Alex Ayala. Ha? Gandang umaga po. Talaga ipinagmamalaki natin. Opo. At siyempre may inaantabayanan din po tayo, mga humayam, na sama o ng panahon, kaya maghanda-handab na po tayo sapagkat ang category na super typhoon na may international name na Bobby, na papangalanan pong Inday, ay dapat paghandaan ng ating mga kababayan. So, let's go sa ating araw na ito on a Monday, Lunes po ngayon sapagkat ang start ng ating buong linggo. Yes, ika-anim na ng buwan ng July. Oo. Happy birthday sa lahat ng may birthday muna. Batiin ko na po kayo, ha? Happy birthday and likewise, happy anniversary. Ang binabati natin dito nangunguna ay si Tata Rolly, batang bata, bumatayo. Kaya wala siya eh. But as always, Monday wala siya talaga. Pero ngayon ay nagluluto siya ng kanya ipakakain sa ating mga, kanya mga kaibigan. At dadalhin daw niya sa Miyerkules dito. Di ba, Engineer Roban? Alright, hello there! Hoy, mga ka-team sa public service dito po sa Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong lingkod, Kabisyo sa Serbisyo. Daan dyan si, of course, si Glory Fair, si Isa, si Engineer Roban, si Arnel at iba pa. Mamaya, kanila i-chat, ilalagay dito sa aking prompter kung sino-sino mga nandyan sa technical booth. 7 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga, makinig po tayo ng mga headlines, ulo ng mga balita ngayong araw na ito. Unong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabalik na sa bansa matapos ang 4 na araw na matagumpay na official visit sa Canada. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., $2.5 billion investment commitment mula sa kumpanya sa Canada ang inuwi sa ating bansa. Mga pulis na ikipinakalat sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte pinalalahan ng maging impartial at disiplinado. Mga hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad sa pagbaha o marangkada na base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At Department of Social Welfare and Development naman o DSWD tuloy ang paghahanda sa banta ng super typhoon na papalapit sa ating bansa. At makinig po kayo, mga kababayan. Ang COVID cases sa Quezon City lumobo ng 265% sa loob ng 3 linggo. Ano kaya yung 265% na yan? Ang tabayanan nyo sapagkat meron po akong makakausap na eksperto mula sa Quezon City upang alamin ito. Dapat bang pangambahan? Alam nyo naman po yung COVID, ha? Mga kababayan, ay siyang naka-apekto sa atin. Yung coronavirus na yan, ng pandemic. Kaya mamaya po alamin natin ang iba pang mga balitang niyan na inyong matutunghayan. Alright, alas 10:09 na ang oras. Welcome, mga hubayam. Samantala, shout out sa ating mga hubayam nakikinig ngayon. Uy, si Antonio, si Lito, si Ruben at si Marco. Pawang mga tricycle driver, mga pogi kaming tricycle driver dito sa sa Nia Road. Di ba Nia Road o ano yan ngayon? Ayun yun, M. Defensor, Santiago Road na yan. Yan sa BIO Road kung tawagin. Hello! Alas 10 na, antabayanan po mga kababayan, ang ating weather report. Are we ready with the weather report na Miss Gloria and Isa? Okay, mga kabayan, dahil sa ilang technical na adjustments, ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko ay pansamantala muna mapapakinggan dito sa 104.3 FM simula ngayong Lunes, July 6. Okay, ang tabayanan po sa pagbabalik ay marami pa inyong mapapakinggan na mga, of course, ang pagganda ng signal ng Radyo Pilipinas at Radyo Publiko. Okay. Tuloy. Are we ready with the weather report? Are we ready with traffic report? Di pa ho. Sige, antabayanan nyo mamaya. In the meantime, ito po ang ready sa inyong kanyang lahat.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes, si Kuya Kicks, alam na this! Ngayong araw na ito. Uy, alam nyo ba, yung kapag bumabiyahe po kayo sa NLEX, yung North Luzon Expressway, tapos yung SLEX, South Luzon Expressway, yung Triplex naman, o Triplex, kung tawagin, Tarlac, Pangasinan Expressway. Yan! Alam po ninyo, habang kayo nandyan ngayon na bumabiyahe yan sa highway na yan, may mga makikita kang tinatawag na nahuhuli sa speed limit kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Opo, ang mga automated speed camera na ito ay gumagamit ng, alam niyo ko po ang tawag dyan, Doppler radar. Oh, high-tech ha, Doppler radar. Ang gandang pakinggan. Pero ito po ay technical. Nagpapalabas po ito ng mga yung pong hindi makita na alon-alon na hangin na tumatalbog sa inyong kotse upang malaman ang eksaktong bilis sa loob lamang ng isang segundo. 1 second lang. Kapag lumampas ka sa limitasyon, automatikong kukuha ng litrato ang camera sa iyong plaka, ha? Ng iyong plaka sa kotse, yung plate number ng iyong sasakyan upang ipadala ang multa sa Land Transportation Office system. Yan. Ayon yan sa pananaliksik ni... sino sa inyo nanaliksik nito? Aiza? Glory. Pero hindi na ipinadadala kaagad dito yung multa. Doon na mayroon yung mga traffic enforcer doon sa North Luzon Expressway, Miss Glory Faye. Oo. Yun ba yung sinabi sa iyo ng the National Center for Transportation Studies ng UP? Ay, di paki-correct mo na lang, ha? Okay, iko-correct. Ba't ka na kasi mangot? Ngiti ka ng konti on Monday. Alvin, di ba? Masarap nga pagka ngumiti, pagka umaga, lalo na pag nag-start ang week. Samantala, yan ang ating...
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Yes, 13 minutes after 10 o'clock. Sino makakausap ko? DOST Pag-asa. Yan, at si Grace Casta... Mahaba ba? Pasensya kayo, mabagal po ang Monday namin dito ngayon. Grace Castanya. Aiza! Kape! Aiza! Ayun. Mula sa DOST Pag-asa Weather... DOST Pag-asa Weather Bureau. Narito muna si Grace. Magandang umaga sa iyo, Grace. Hello!
2: Rancho, Pilipinas. Weather!
3: Sa ngayon po dito, ating bahagi na ating bansa, bahagi yung maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly mga isolated po o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, si Super Typhoon na may international name na Bavi, huli pong namataan sa line 2,365 kilometers east of southeastern Luzon. And in-expect po natin na generally kikilos ito west-northwestward papasok ng ating area of responsibility by tomorrow evening or Wednesday early morning. So possible po na magkaroon tayo ng wind signals for the area ng northern and eastern portions ng northern Luzon. Earliest possible ay Tuesday night or Wednesday morning. At kasabay din po ng pagpasok ni Bagyong Inday or ng pre-Inday po natin or pagkilos niya dito sa Philippine Sea is maghahatak din po dito or ma-enhance din yung habagat natin. So likely po sa western section sa ating bansa is magiging maulan for this coming days. Most likely mag-start po yan ng Thursday onwards, possible po hanggang sa malalakas yung mga pag-ula dito. Kaya double ingat sa ating mga kababayan and continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantambay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Yan po muna ang latest dito sa weather forecast ng Center ng PAGASA, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga din po, Miss Grace Castañeda. All right, hello, Miss Grace, nandiyan po kayo? Wala na.
3: Okay. Yes po.
0: Ay, nandiyan ka pa, Miss Grace. Yung inaasahan pa lang the bagyong ito ay sa Miyerkules pa at makakaapekto ba o kahit sa mga bukas o ngayon ay meron na ring bahagyang epekto sa ating bansa.
3: So, nakikita po natin, less likely po na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating bansa, but possible na pong mahagip nung outer part nito or makaranas pa rin ng bugso ng malalakas na hangin yung area po ng northern at eastern portions ng northern Luzon. While magiging maulan din po yung ilang bahagi ng ating bansa, lalo na yung western section, dala naman po ng habagat na i-enhance po nito.
0: So, ang magiging epekto niyang mga pag-ulan-ulan na yan, ang pinanggagalingan ay dahil sa habagat, hindi pa noong bagyong si Bobby at tatawaging Inday, no, later on pag nandito na sa Pilipinas, sa Philippine
3: most
0: area.
3: Most likely po yung mga pag-ulan for the area ng northern Luzon, yung ilang parts po sa northern at eastern, possible po yung dala ng trough or yung si pre-Inday po natin. Well, yung dito sa western section kasama sa Metro Manila, is dala po ito ng habagat and possible po from Thursday onwards natin siya ina-expect. Well, for the western section naman ng Mindanao is simula pa lang po ng Wednesday is may mga scattered na pag-ulan na po tayo.
0: May mga gale warning na ba kayo? Especially dito sa western the seaboard?
3: So, ngayon po wala pa tayo nakataas na gale warning, but ina-expect din po natin na mag-issue po tayo ng gale warning likely by Wednesday, kung saan
0: sa Wednesday
3: by that
0: pa
3: time din po makakaranas din tayo ng maalo na nakaragatan mostly sa may eastern seaboards po ng ating bansa.
0: Eh, kaya ako po natanong yan, ang ibang mga shipping companies, I understand, nag-abiso na sila na kanselado ang ilang mga biyahe, lalo lang ng mga sa mga pagpunta sa mga island provinces ng ating bansa.
3: Ngayon po, ina-expect po natin yung gale condition natin is magsisimula po by Wednesday, mostly sa eastern section po ng ating bansa.
0: So nga, ngayon, okay na nakalabas na ang ating mga mangingisda dahil sa wala namang gale warning.
3: Yes po, wala pa po tayong nakataas ngayon na gale warning, mostly light to moderate pa po for today yung ating sea condition for most parts of the country.
0: Ay, salamat naman. Ako, makakakuha sana, makahuli ng marami at makapag-imbak ang mga mangingisda. At pagdating ng Miyerkules, burad o Martes siguro ng hapon, ay wala nang makakalaot, Miss Grace.
3: Yes po, tama po. Mostly sa eastern section po ng ating bansa.
0: Ang eastern section ay halos lahat 'yan ay galing ng yung eastern sa yung mga areas na 'yan ng Mindanao, yung Surigao at saka pang bahagi niyan, Aurora, area. All right, thank you Miss Grace Castañeda. Salamat po sa karagdagang update nito. Thank you.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: All right, ingat din po kayo diyan. Hello! Alas 10:19 na. Ikaw muna, Inger Roman. Pindot!
2: Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
6: Ako si Elsie Paraga. Sa tingin ko, ang karapat-dapat na parusa sa politikong mapatunayang sangkot talaga sa korupsyon ay para sa akin, kung napatunayan talaga na may kinalaman ang isang politiko sa korupsyon, dapat lang na mapanagot siya ayon sa batas. Mahalaga kasi na may pananagutan ang mga opisyal para manatili ang tiwala sa mga tao sa gobyerno. Hindi naman kailangang espesyal ang pagtrato sa kanila dahil pare-pareho lang naman tayong sakop ng batas. Sana rin ay maging aral ito sa iba't ibang lingkod bayan, nagampanan ng tapat ang kanilang tungkulin. Sa huli, ang gusto lang naman ng karamihan ay isang gobyernong tapat, responsable at tunay na naglilingkod sa mamamayan. Yun lang.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Ako si HSM Adventura. Sa tingin ko, ang dapat na kaparusahan sa politiko na napatunayan na sangkot sa korupsyon ay pagkabitay at pagkakulong. Kung napatunayan pong pasangkot po siya sa korupsyon, siguro sa panahon ng paglilitis ay dapat makulong po siya. And after po, kung napatunayan po talagang sangkot siya, pagkakabitay po. Kasi mabigat po yung kasalanan ginawa niya sa bayan. Minakawan niya po yung buwis ng tao na dapat napupunta sa mga magandang proyekto sa magiging pag-asa ng bayan, katulad ng mga sa edukasyon po sana ng katulad namin, sa mga health services, and sana po yung minakaw po nila na itulong po sa taong bayan at hindi po sa sarili nilang bulsa na pupunta.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 23 minuto makalipas na alas 10 ng umaga, narito ang report ni Marian Bastasa. Senator Marco Reta bumalik sa Sandigan Bayan 3rd Division Courtroom para sa return of for warrant proceedings kaugnay ng kasong plunder na sinampa laban sa kanya at tatlo pang kapwa akusado. Marian Bastasa, ganda umaga sa iyo. Good morning, Marian.
2: Right, Marian. Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Go ahead, Marian. Go ahead. Marian. Yeah, I can hear you. Marian, go ahead. Report, please. Marian, can you hear? Can you hear me? Marian.
10: Yes, Kakiko.
0: Oh, go ahead. On the air ka na.
10: Oo, andito pa rin tayo sa Sandigan Bayan. Nasa courtroom na tayo ng 3rd Division kung saan ibinalik itong senador. Kanina kasi nananatili siya doon sa clerk of court kasi na yung mga motion niya, yung motion to quash information o ibasura yung kanyang kaso at pati yung kanyang motion na wag muna siya i-defer, i-hold yung pag-iito sa kanya ng warrant of arrest ay tinanggihan, dininay ng korte. Kaya pagkatapos noon ay bumaba siya, pumunta siya sa clerk of court kung saan siya doon naghintay. Pero ngayon lamang ay inakyat ulit siya dito sa korte at kinumpirmahan ng kanyang abogado na naiserve na yung warrant of arrest laban nga dito sa senador. Kinumpirma rin kanina sa atin ni Justice Carl Miranda, itong ang chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division, na sila ay naglabas na ng warrant of arrest laban sa senador at doon pa sa tatlo niyang kapwa akusado dito sa kasong plunder, non-bailable ito, kakiko. Kaya yung mga maa-aresto rito ay hindi makakapagpiyansa. Kaya ngayon, hinihintay natin yung magiging kapalaran ng senador. Kanina may mga impormasyon tayo na paakit na rin daw dito si DILG Secretary John Vic Remulla. Pero ang kinumpirma na sa atin kanina, Justice Carl Miranda, ang rekomendasyon nila doon sa resolusyon ay madetene si Senador Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory, kung saan nandoon nga rin si dating Senador Bong Revilla at si Senator Chinggoy Estrada. So, yan ngayon kakiko ang sitwasyon dito sa San Diego Bay. Napakabilis na mga pangyayari matapos na i-deny yung mga motion ng senador ay kinumpirma ng korte na may warrant of arrest at hindi na umalis dito sa San Diego Bay itong senador. Ayon din sa kanyang abogado, siya daw ay sumuko. He surrendered to the jurisdiction of the court. Yan yung naging pahayag kanina nung legal counsel ng senador matapos namin siyang hinga ng pahayag kanina. So yan ang sitwasyon. Nasa loob siya for the return of warrant proceedings. So, hindi natin alam kung dyan na ba, nagginagawa na ba yung booking procedures din dyan. Pero yan, usually yung ginagawa pag return of warrant, ibinabalik sa korte itong mga kapwa-akusado. Pero sa ngayon, kaki ko, si Senador Marcoleta pa lamang yung sumuko sa korte at wala dyan si dating Congressman Mike Defensor na kapwa rin akusado at yung dalawang negosyante nakasama rin doon sa kaso. At ipiniliwanag nga rin kanina ni Justice Carl Miranda, ito mahalaga siguro bibigyan din natin na itong pag-i-issue ng warrant of arrest laban kasi senador ay hindi naman nangangahulugang guilty na ito at available pa rin yung mga legal remedies para sa kanya. So yan muna, kakiko yung sitwasyon dito sa Sandigan Bayan na nanatili tayo nakaantabay. Mahigpit din ang seguridad dahil nandito yung bukod sa security ng Sandigan Bayan, CIDG, QCPD, at nakakordon din yung media, no? Hindi kami maaaring lumapit doon sa fourth room dahil nga sa isinasagawa ngayong return of warrant proceedings. So yan na muna, aking konstitusyon dito sa Sandigan Bayan, Mayor and Bastasan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report.
0: Kailang report ni Marian Bastasan, 27 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Yusek Mon, Ilagan, gandang umaga sa iyo. Hello, hello, thank you. Oh, naka-monitor si Yusek Mon, Ilagan. Boss, welcome back, Secretary Dave Gomez. Samantala, mga makinig po kayo mga kaumbayan, kinignood. Napakahalaga nito eh. Maliban doon sa mga inaantabayanan yung tungkol sa politika ngayong araw na ito, yung sa sports, sa pagkamanalo ni Alex Ayala, makinig po kayo dito sa Quezon City sapagkat yung pong coronavirus o COVID-19 cases, tumaas. Ano kaya ito? Kakusapin nga natin via Zoom si Dr. Rolando Rolly Cruz, ang pinuno ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department. Good morning, Dr. Rolly Cruz. Hello there.
11: Morning, Sir Kiko, at sa inyong mga nakikinig po sa atin.
0: Salamat po sa pagpapaunlak ninyo. I'm joined, sabi nila kasama ko po kayo via Zoom. There you are. At least nakita ko na po kayo. First time. Salamat ha. Kahit na busy on a Monday, bigyan nyo nga ng update ang ating mga tagapakinig. Totoo nga ba itong umaabot na ng 200%+ ang naipaglobo? Anong ibig sabihin nito in the real numbers ng mga pasyente, ng mga naging pasyente ni Nanga o na biktima nitong COVID-19 or coronavirus? Go ahead po.
11: No, so Sir Kiko, no, so hindi naman talaga pa nawawala ang COVID, no. So hindi lang natin siya masyadong nababalitaan ngayon, pero okay. Actually diyan lang po siya, no. So marami pa rin itong marami pa rin tayong sa mga kababayan na So, yun nga, nakitaan natin na yung nakaraang dalawang linggo, medyo tumaas yung kaso natin ng COVID. No? So, sumasabay ito dun sa ibang klase ng respiratory type ng na infection, no? Like yung ating mga influenza-like illness. No? So, medyo kung mapapansin nyo po, maraming may ubo, may dagnat, no? May sinisipon, na yung mga malatrang kaso. No? So, ang mga COVID naman ay nakukuha natin ito sa similar na pamamaraan. So, yung mga report natin ng COVID ay halos karamihan ay galing sa ospital. So, na-test po sila talaga, no, sa COVID-19 at sila ay nagpositibo. So, yung kaso natin ngayon ay mababa pa rin, no, kumpara doon nakaraang taon, no, na umabot na mahigit na 500, no, no, the same period. Pero, ganun pa rin, binaba Binabantayan natin ito, no, at binibigyan natin ng impormasyon ng ating mga kababayan dito sa Quezon City at sa buong Pilipinas, no, na meron pa rin COVID, dapat nag-iingat po tayo, especially yung mga senior citizen, yung mga may comorbidity at yung mga sobrang bata, no.
0: Kahit pala sabi ni Lumobo sa 265% at nababanggit nyo na huwag pangambahan ito ng ating mga kababayan dahil kung ikukumpara nyo pala last year, tama po ba na more than 500 cases ang naitala sa sinasabi nyo na nagka-COVID. Pero please clarify, ito yung mga nangyayari ngayon, nakikita natin kasi panahon ng pag-ubo-ubo, sipon-sipon at lagnat. Yung minsan ang mga iba hindi na nagpapa-check up tungkol diyan sa kaso ng COVID. Sa inyong tala, saang mga distrito o lugar mataas ang COVID-19 cases dito sa Quezon City?
11: So, ang may pinakamarami tayo na itala ay dun sa ating distrito 4, no? So, 4, so
0: 4th pero, district.
11: District 4, no? Ang kagandahan dito, wala naman tayong nakikita ng mga clusters, no? So clusters sa workplace, clusters community, yung mga ganun na nagsisignify ng probably start ng outbreak, no? Pero wala tayong nakikitang ganun, no? So ang malamang yung mga naitatala natin ito, so tama po kayo, hindi naman lahat nagpapatest, no?
0: Oo nga po eh.
11: Lalagnatin, sisipunin, so konting pahinga, tapos nawawala na. So okay po yun, ano? So okay naman po yun, as long as na hindi tayo nakakahawa sana, no? So matuto na po tayong namuhay na mayroong COVID na para din itong flu, no? So natututunan na natin na alam natin na taon-taon ay darating ito, na mayroong tataas ang kaso. Kaya dapat marunong na tayo ma-proteksyonan yung sarili natin, no? Pagsusot ng face mask, pag ikaw ay may sakit, no? Pag hindi ka nakakahawa.
0: Opo,
11: at
0: opo.
11: Pag ng kamay, no? Kasi wala na tayong restriction sa COVID, no? So, wala nang any restriction sa taong may COVID. So, yun na lang po. Kailangan sa sariling disiplina, no? Importante so, na...
0: Oh.
11: Ay nakakahawa.
0: Opo, maputol po kayo, Dr. Rolly Cruz. Yung bang nababanggit natin, wala na yung mga physical distancing, yung mga face mask, pagsusot niyan, lalagay ng mga alcohol sa kamay o paghuhugas ng mabuti sa inyong kamay. Iyon po yung mukhang sabi nga ninyo, hindi na nakikitang ginagawa ng karamihan. Kaya siguro yan ang dahilan, ano po, ng transfer nitong COVID-19 to. What happened doon sa mga injections sa atin, yung mga antivirus na yun? Ibig bang sabihin nun, nawala na yung efficacy sa katawan natin nun, Dr. Cruz?
11: So, wala na po tayong available na box sa ating mga health center, ating mga ospital. So, ang meron tayo ay yung nakuha natin before. Mm-hmm. So, of course, hindi na rin siyang kasing visa, no? Nung bago siya na kinuha. So, nagwe-wane din yung effectiveness na ito. Pero, ganun pa rin. Kaya siguro, wala nang masyadong complicated or yung serious illness due to COVID is because, yun nga, ang karamihan sa populasyon ay nabakunahan na natin.
0: Mm-hmm. Okay.
11: So, tama po kayo, no? O, wala nang masyadong mandatory restriction, pero dapat patuloy pa rin yung pag-ano natin, no? Pagpoprotekta natin sa sarili natin, pagka, yun nga, paghuhugas ng kamay, magsuot face mask, pagka may sakit. So, dapat yun, inherent na sa bawat sa atin na ginagawa yung pagka tayo ay yung mga symptoms na ganito.
0: Kung sinabi ninyo na mukhang nabawasan na o nawala na sa ating katawan yung mga na-inject na mga antivirus, meron ba kayong rekomendasyon na muli tayong magpa-vaccine against COVID virus?
11: Wala po kasi tayong available ngayon, ano, na ganun sa ating mga public health center, no? Mm-hmm. So hindi ako sure kung ang ating mga sa pribadong mga doktor na meron silang available na COVID vaccine, no? So pero yun nga, Kahit wala yan, basta matuto lang tayong mag-ingat at kung meron na tayong dating bakuna, ay mainam pa rin naman ito. No? So lumalaban pa rin siya kahit na through the years ay nababawasan na yung kanyang effectiveness. No?
0: Alright. Ano ang mga rekomendasyon nyo sa ating mga kababayan, lalong-lalong sa Quezon City? And particularly, sinasabi nyo natingnan na survey ng inyong opisina ay ang ika-apat na distrito ng Quezon City. Sa mga ibang lugar, hindi nyo pa ba na-monitor na ibang distrito ng Quezon City, Dr. Cruz?
11: Kumpleto po yung ating ano, no, pagmamonitor sa lahat po ng distrito. Yun nga lang, medyo yung mga kaso ay yung mga nakikitaan natin na maraming COVID.
0: Opo.
11: Na andun sa District 4 yung mas marami, no? Hindi ibig sabihin na to ay wala sa ibang distrito, no? Meron po rin, kaya lang mas mataas lang ng konti ang nasa District 4. Mm-hmm. So yung ibig sabihin nun, maraming natatest, no, na sa ospital ng mga residente ng District 4, kaya natin sila nadadiagnose. Pero yun nga, sa surveillance system kasi hindi naman lahat nakaka-count, nabibilang, kasi kung hindi ka magpapa-check up sa doktor at yung doktor mo ay hindi ka ire-report sa atin, ay hindi natin ikaw mabibilang.
0: Okay. Dr. Cruz, maliban sa COVID-19 virus at yung kasong sinasabi niyo paglobo dito sa Quezon City, ano-ano pa ang mga minimonitor niyo na mga weather-related illnesses? Like katulad ng mga ito na, papaulan-ulan, mainit na nakaraang mga araw. Ah, pero ba hanggang ngayon may kasama pa rin pag-init sa ating kapaligiran?
11: So yun po yung ano, mag-anak nito, yung influenza-like illness, yung malatarang kasong sakit. No? So isa po yan, no? Sumasabay din po siya. Ang dengue, hindi po nawawala sa atin. So lalo na ngayon, no? Ulan, umuulan, umaaraw, umuulan.
0: Opo.
11: Gustong-gusto ng lamok na dengue yan. So kaya kailangan nag-iingat pa rin tayo, no? Pagka bumabaha yung leptospirosis, no, binabantayan din po natin yung leptospirosis na yan.
0: Opo.
11: So that po yan ay kasama dun sa minomonitor natin, no, ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. So naglalabas po kami ng mga anunsyo para maging capable yung ating mga kababayan dito sa Quezon City na mag-ingat, no?
0: Dr. Cruz, para sa mga kababayan natin, na-mention niyo yung mga influenza-like na mga lagnat-lagnat at saka yung ngayon na pinag-usapan natin yung COVID-19 cases. Ano ang inyong rekomendasyon? Yung iba, hindi na nagpapatest kaagad eh. Libre ba ang pagpapatest kung para malaman kung merong COVID ang isang tao o pasyente?
11: So pagpupunta po kayo sa mga Quezon City Health Center,
0: yes,
11: at mga public hospital natin na pinapatakbo ng local government ng Quezon City.
0: Opo.
11: May libre tayo dyan na test for COVID and flu, no?
0: Mm-hmm.
11: At meron na tayong libreng test ng dengue. So, pag nilalagnat ang isang bata o kahit sino man, so, pumunta lang po sa ating mga health center. So, available po itong test na ito.
0: Okay. Maraming salamat sa pagpapaulak nyo ng aming panayam kahit busy ang araw nyo ngayon, no? On a Monday, Dr. Cruz. Thank you. Sana maulit ang ating pag-uusap at kung may mga additional na information kayo, ay pwede nyo banggitin ngayon bilang mensahe nyo sa ating mga taga-pakinig, lalong-lalo na dito sa Quezon City. Go ahead, Dr. Rolly Cruz.
11: Maraming salamat po sa again sa pag-imbita sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Umantabay lang po doon sa aming Facebook page sa mga karagdagang anunsyo sa pagmamonitor natin ng mga nakakahawang sakit, no? So importante po ang maalam na mga mamamayan so that makapag-decide sila paano protektahan ang sarili nila, no? So nagsisimula po sa ating mga sarili, no? So yun lang po at magandang umaga.
0: Maraming salamat po. Well said, Dr. Rolando Rolly Cruz.

0: mga restrictions dito sa pagka ikaw ay nasa isang lugar na matao, magsuot pa rin ng face mask kung ikaw ay sinisipon na. Number two, abi lumalayo-layo-layo ka rin. Huwag namang palagi na lang kayo nakadikit na nakadikit. Kung huwag niyong gayahin si Engineer Roman. Mas gusto niya dikit na dikit sa kanya. Dari, di ba? Engineer Roman. Okay, biro lang. And likewise, yung paghuhugas ng kamay. Opo, at panatilihin din kung meron kayong alcohol, eh lagi niyong lagyan ng inyong kamay ng alcohol. Habang hindi tayo nakakasiguro, alam niyo naman ang virus, nandiyan lang po sa paligid. Pero, ang number one, may dadagdag ko po sa inyo lahat, ay mga kabayan, panatilihin nating malinis ang ating paligid. Yung mga basura, ilagay sa tama at dapat na tamang lalagyan. Oho, hiwalay-hiwalay yun. At nang hindi yan, abay kinakalkal noong mga bait, kung tawagin, mga daga, mga ipis, o pasensya na sa magdagmimerienda ngayon. Yun, pati pusa, kinakalkal yan, kinakalat. Nako, ayan ho ang pinanggagalingan ng sakit na kumakalat din sa atin. O yan, mga kababayan, ang ating paalala at 10:41 in the morning. Hello there. Dadagdagan pa po namin ng mga balitang yan. Huwag kayong maglilipat ng channel sapagkat promise, babalik kami. Mark, sayo muna. Let's go.
1: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Itong buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
4: Ay! Aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly. Para bawas bill mo!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko Serbisyo.
6: Radyo Publiko Serbisyo.
1: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Hello! Welcome back! Kumusta po ang araw ninyo? Energy, energy level tayo, ham. Dahil Lunes, maulap ang langit pero may mainit, maalinsangan. Ano ho? Yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, kung nandyan man kayo sa North, South, Luzon, expensive highways. Alam mo ba, Glory Fair, bakit kinatawag na expensive highways? Mahal ang toll dyan. Oo, uuwi ka pa lang sa probinsya. 5,000 ang iyong gastos. Wala pang pagkain yun, Chang. Oo, kaya kung ipapasyal ka ni darling mo, dito-dito na lang sa hindi dadaan sa expensive highways. Charlie Nozares, ang ating kaibigan masipag mula sa MMDA Metro Base, ang magbibigay sa inyo ng traffic update sa loob ng Metro Manila, mga kalsadang kanilang namomonitor. Charlie!
7: Good morning sa iyo, sa Makiko, ganun din sa mga tagapakinig ng SSS. Good morning at ganun din siyempre sa mga listeners ng Radyo Pilipinas at sa mga oras

0: Ito ang EDSA southbound, babagal pa rin mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Tirona at General Latino. And pagkalagpas naman yan, masusundan na lang dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, moderate to heavy traffic din hanggang makaahon lamang po ng Pituason Tunnel. At moderate traffic din sa may paakyat ng Santolan Flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Show Boulevard. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dito na sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And dyan po sa may bahagi naman ng Evangelista, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating yan ng Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din pagkatawid ng Guadalupe Fleet sa patungo naman dyan sa may bago mag-tunnel ng Show Boulevard. At pag-ahon din ng Show Boulevard Tunnel, muli tayo makakaranasan ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Moderate traffic din sa may Gate 3 ng Campo Aguinaldo hanggang makarating na po yan. Dyan naman po sa may bahagi ng Nepa Q Mart. And after na Nepa Q Mart, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo na dito sa may bahagi naman ng Muñoz. Pagdating lamang po ng Kaingin, nagkakaroon muli tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Balintawaka, Cloverleaf, yung mga pababa naman ng Bonifacio. At dito naman po sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula lamang po dyan sa may UP Diliman Campus, moderately moving yan hanggang sa may CP Garcia. At masusundan na lamang po yan pagdating ng C5 Green Meadows, mabagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may McKinley. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na ng Canle Road sa Pasig hanggang sa may Alanusa at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ortigas sa intersection. Pagakit din po ng Libis flyover, dyan po mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, moderately moving yan hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon sa mga oras na ito, maluwag na po ang daloy ng traffic. Paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na po tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahi ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito.
1: Mula hello, pa rin Charlie. Dito
0: sa tanggap. Yes,
1: Charlie,
0: po.
1: Charlie, saglit lang. Pakibigyan mo nga ating mga kababayan nyo ng update doon sa Makapagal Boulevard. Yan sa dati, yan, Rojas Boulevard muna, sa Pasay, di ba? And then Makapagal. Yung mga magpupunta dyan sa lugar na yan ng Pasay at Manila area, paano ginagawa nila ngayon sa monitor ninyo? At ano ang inyong may advice na pwedeng daanan?
0: Apo, bali yung dyan kasi sa may Diok, no? Sa may Diok na lang naman po yung may medyo mahigpit yung daan sa
1: hindi
0: may Diok.
1: Hindi makakadaan, ano? From well to well.
0: Yung Rojas Boulevard naman, walang problema at passable naman po yan. Kaya lang may konting build-up lang po dito sa may bahagi ng Buendia, papunta naman ng Vito Cruz. And muling babagal yan na pagsapit na dyan sa may bahagi naman ng Quirino hanggang sa may UN Avenue. And after ng UN Avenue, maluwag na ang dali ng traffic. Apo, yung dito naman sa may bahagi ng sa may papunta ng MOA, yun nga lang
1: yung Molo Besia. May epekto.
0: Maluwag naman at hindi naman pa apektado yung mga pumupunta ng MOA, yung mga mawamasyal sa may dagat diyan sa may sa likod ng MOA. So wala pang epekto yan.
1: Yung mga pupunta ng Cultural Center of the Philippines, yung Focars dati.
0: Yes.
1: Oh, yeah, yeah, mga yan.
0: Sa may World Trade Center.
1: World Trade Center, mga kadaan pa.
0: Yan, nagkakaroon na ng konting build-up na. Dyan. May konting build-up na dyan, papunta ng Diokno.
1: So ang pwede nang nilang gawin kung sila ay halimbawa pupunta nung meron sila business transaction sa GSIS, saan sila dadaan na nakikita mo na pwedeng i-advise mong daanan nila?
0: Yun pa rin naman po yung yun pa rin naman yung dating ruta, kaya lang merong two lanes passable naman diyan papunta ng GSIS.
1: Ah, ganun. Pero malapit-lapit eh. Magkatabi kasi ang ano eh. Charlie, magkatabi kasi ang nasa iisang building ang Senate,
0: yes,
1: of course.
0: Magkadikit lang
1: sila. Nasa isang
0: sila.
1: Building lang yan. Its entire GSIS building ang talagang ano na yan, building na yan.
0: Yes. Ng Senado. Kaya lang asahan natin dyan sa Mangkiko na talagang may pagdikit na sa daloy ng traffic. Kung kayo manggagaling ng Vito Cruz papunta ng Senate at GSIS, yun po. May pagbagal na
1: dyan. Nako. Sigurado akong ngayon ay maapektuhan yung mga magpupunta ng GSIS, lalo na may mga transaction. Ang mga senior citizen na palaging nagpupunta dyan at palaging nag-aabang ng mga kanilang mapa-follow up na transactions. Yun.
0: Yes, yes. So, pwede naman siguro nilang ipagpaliban yan bukas.
1: Yung
0: lakad nila.
1: Oo, maaari. Mag-abiso na. Atensyon, yung mga taga-GSIS, mag-abiso na sa mga miyembro o yung mga merong dapat na transaksyon dyan sa GSIS mismo. Salamat, Charlie. Yes. Thank you.
0: Maraming salamat din po sa magandang umaga.
1: Magandang umaga din. Ingat-ingat si Charlie Nozares. Radio Pilipinas. Yes. Sige, tuloy mo lang. Radio Pilipinas. Go. Boom. Ala. Timing. Si Charlie Nozares nga yung kausap natin na nagbigay sa inyo ng update sa traffic. Okay lang yan, the mark. Talagang ganun. Na sanay ka sa walang nakikita doon. Sige. 10:52 ang oras, mga kababayan. Samantala, narito ang ating
2: Kuya Kicks. Now, alam na this.
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na this. Alam nyo ba, mga kababayan, yung tungkol dito sa, nako, ang ating pambansang jeepney. Oho. Yung nakikita nyo, nasasakyan nyo naman eh po. Jeep po yan, kilala sa pagiging matibay sa mga lubak. O bakit nga ba? Aiza. Sa lubak, matibay ha. Ang mga unang jeepney pagkatapos ng World War II, ay ginawa mula sa mga iniwang military jeeps. Ngayon nga yun, ng mga Amerikano. Kaya ho dyan eh, na-improve, na-innovate ng ating mga magagaling na mga Pilipinong mekaniko at mga innovators. Yung pong kasing matindi yung ano eh, yung sinasabi nilang matibay sa lubak dahil upang makayanan ang mamimigat na karga ng mga pasahero sa bansa. Ang mga chassis nila at gulong ng jeepney ay gumagamit ng mga pira-pirasong parte at gulong mula sa mga malalaking surplus truck mula sa Japan na siyang naging dahilan kung bakit napakatibay ng mga ito sa baha at sirang kalsada. Yan mga kababayan. Ayan ang Kuya Kicks Alam na This tungkol sa jeepney.
2: Kuya Kicks, now! Alam na this!
1: At ngayon naman, makinig tayo sa report ni Melanie Valdos-Reyes. Balik ng Senate Impeachment Court sa BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara at Attorney Carpio, itinuturing na temporary setback lang ni House Prosecutor, Advisor, and Spokesperson Ace Barber. Melanie Valdos-Reyes sa report, please.
3: Isang pakasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala si House Prosecutor Advisor at Spokesperson Ace Barbers na pansamantalang balakid lamang o temporary setback ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa kanilang kamay ang selyadong BIR box na naglalaman ng confidential na record sa buwis ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Bago ito, nauna lang ipinaliwanag ni Senator Panfilo Ping Lacson na nagkasundo ang mga senador sa isang caucus na ibalik ang selyadong kahon sa House Prosecution Panel. Sa isang panayam binigyan din ni Barbers na sa tamang panahon ay muling isusulong ng prosecution ang pagbubukas ng naturang kahon upang magamit na ebidensya sa paglilitis. Ang importante anya ay mailatag ang ibang mga ebidensya na hawak ng prosecution. Ayon pa kay Barbers, re-respetuhin at susundin ang panig ng Kamara ang kautusan ng Senado. Gayunpaman, nanindigan siya na napakalagang mga dokumento ang nasa loob ng kahon kapag dinala na sa trial ang Article 3 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ah, ninyo napakinggan mga kababayan ang mga balitang yan mula kay Melanie Valdos Reyes. At 10:56 in the morning, wala nang isasalang ang aking mga kasamahan ng report. So ako'y nagpapasalamat na. Thank you, Indiana Roban Malilin, Indiana Mark Bukirun. Happy birthday muna kay Tata Rolly, batang-bata bumunta tayo. At lahat ng mga ibabatiin ko dito, sila po mga kasamahan ko rito, mas madami silang nandyan ngayon. Oo, wala nang report, 10:56 pa lamang. Thank you. Opo, sa araw na ito, on a Monday. Opo, ganun ho talaga. Thank you, Mark Bukirun, Rose Ann Erno, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, and Roman Malilin. At si Glory Fair and si Aiza Agurilla. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pagkakapasok ng Pilipinas bilang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng development sa income classification ng bansa.
0: Headlines.
13: Senador Rodante Marcoleta kusang loob na sumuko ngayong araw matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan.
0: Headlines.
12: Higit 6,000 polis itatalaga sa paligid ng Senado ngayong Lunes sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24/7 cyber patrols pinaigting din ng Philippine National Police.
0: Headlines.
13: Super Typhoon Bobby na tatawaging Bagyong Inday posibleng pumasok sa bansa bukas ng gabi o Miyerkules na umaga. Family food packs nakapreposisyon na bilang paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng Super Typhoon Bobby ay sa Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
12: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng papuri sa tagumpay ni Pinay tennis star Alex Ayala.
13: Headlines. At business mission sa Pilipinas ng mga mamumuhunan mula sa Estados Unidos, sisimulan na sa araw na ito.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 6, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pagkakapasok ng Pilipinas bilang isang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ayon kay PCO Secretary Dave Gomez. Foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng naturang development sa income classification ng bansa. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ang punong ministro ng Canada na si Prime Minister Mark Carney ay kinilala ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle class country. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kaugnay ng anyay magandang balita hinggil sa pag-elevate ng World Bank sa income status ng bansa. Good news ito ayon kay Secretary Gomez. Gayong tiyak anyang makikinabang ang lahat ng ating mga kababayan kasunod ng nabanggit na development. Nakakahulugan anyay ito na mas darami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investment. Bukod dito ay dadami rin, sabi ni Gomez, ang negosyong papasok sa bansa, ganun din ang mga quality jobs. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
16: Ito in-acknowledge mismo ng Prime Minister ng Canada. Ibig sabihin lang nito, mas dadami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investments.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Patuloy na magisikap ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maramdaman ng mga Pilipino ang nakuhang tagumpay mula sa kanyang official visit sa Canada. Bitbit ng Pangulo mula sa kanyang pagbisita sa Canada ang $2.5 billion o may gate 153 billion pesos na halaga ng investment sa mining, critical minerals at information technology. Umaasa si Pangulong Marcos na mas marami pang pamumuhunan ang makukuha sa Canada sa sandaling maisapinal ang free trade agreement ng dalawang bansa ngayong taon.
17: Hard work though does not end here. Patuloy tayong magsisikap upang ang ating nakamit at nasimulan sa Canada ay yayabong at madarama ng mas nakakaraming Pilipino.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dapat mag-double time ang gobyerno sa mga reforma nito kasunod ng mga kasunduang nakuha mula sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa programang Boses, sinabi ni financial at market analyst Professor Astro Del Castillo na isang bagay na dapat tutukan ng pamahalaan ang burokrasya para mas mapalakas pa ang pagpasok ng investment sa bansa. Tinukoy din ng eksperto ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor para maisakatuparan ang mga nakuhang investment mula sa Canada.
18: Ang dami pa kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang bureaucracy, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin. No? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to.
12: Si financial at market analyst Professor Astro Del Castillo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Kinumpirma ng legal counsel ni Senador Rodante Marcoleta na kusang loob na sumuko ang senador matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan. Una nang kinumpirma ng Sandigan Bayan na nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado ng kasong plunder. Kaugnay nito, nag-issue na rin ng Sandigan Bayan ng hold departure order laban sa apat na akusado. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for the issuance of warrant of arrest na inihain ni Marcoleta sa kasong plunder laban sa kanya. Nagtungo sa Sandigan Bayan ang senador kanina para sa pagdinig ng kanyang motion to quash sa kinakaharap niyang kaso. binigyan din ang sandigan bayan ng prosecution ng 3 araw para sagutin ang motion to quash na inihain ng senador. Nagtungo siya sa anti-graft court matapos maghain ng ombudsman ng kasong plunder laban sa kanya kay dating Congressman Mike Defensor at 2 pang negosyante. Kugnay pa rin ito ng 75 milyong pisong campaign donation na tinanggap ng senador.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: House prosecution team handang-handa na sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas Report.
19: John Chet, handang-handa na ang prosecution panel sa laktak ng pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong alas 2 ng hapon. Ayon kay Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecutor panel, ito ay proseso na nakasaad sa konstitusyon. Samantala, suportado ng mga trial spokesperson ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat humarap si Vice President Duterte sa paglilitis bilang akusado sa inihaing articles of impeachment. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, sang-ayon sila sa pahayag ng Pangulo, gayunpaman nire-respeto nila ang impeachment rules at sa ibinigay na opsyon sa Vice Presidente kung siya ay dadalo o irerepresent na lamang ng kanyang mga abogado. Giit ni Tolosa ang pagdalo ng pangalawang Pangulo, lalo na sa mga Pilipino. Diin niya ang pahayag ng Pangulo ay sentimiento ng publiko dahil deserve nila ang sagot, paglilinaw at pananagutan. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa Jr.
20: Of course, naririnig ho natin yung opinion at sentimiento ng mga kababayan natin na ito ho yung sinasabi nila. Considering ho the seriousness of the allegations in these impeachment proceedings, nararapat lang ho na harapin ho ito ng personal ng Vice Presidente. But having said that, we will still respect the rules of impeachment and the order issued by the impeachment court, wherein the Vice President was given an option to appear either in person or through counsel. So at the end of the day, that's a decision for them to make. But still, we understand that sentiment. That sentiment is the sentiment of the entire country or most of our countrymen. Na everyone's demanding that the Vice President will face this in person.
19: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. dumating na rin sa Sandigan Bayan. Ang ulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas Report.
21: Chad, bago nga mag alas 11 ngayong umaga ay inalalayan na ni DILG Secretary John Vic Rimulya itong si Senador Rodanto Marcoleta matapos itong sumuko sa Sandigan Bayan ngayong araw kaugnay ng kaso plunder na isinampalaban sa kanya. Mula sa korte ay dadalhin na ang senador sa Campo Crame para sa booking at iba pang custodial procedures. Na rito ay ibinasura ng Sandigan Bayan ang ilang mesyong inihain ni Marcoleta kaugnayan sa kasong may kinalaman sa umunod hindi pagdideklara ng 75 million na campaign donations nito. Mahigpit kanina yung naging seguridad at pagbabantay ng mga tauhan ng CIDG sa senador habang pansamantala pang nagpatupad ng lockdown din dito sa loob ng Sandigan Bayan. Sa panayam naman, bago umalis ay sinabi ni Marcoleta na inaasahan na niya ang lahat ng legal na proseso kabilang na itong pag-issue sa kanya ng warrant of arrest. Iginiit din ng senador na wala siyang balak magtago at haharapin ang lahat na akusasyong isinampalaban sa kanya. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa tayong impormasyon kung susuko na rin ba sa Sandigan Bayan yung 3 kapwa akusado ni Marcoleta sa kaso. Ayon sa rekomendasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, si Marcoleta ay madidetine sa Quezon City Male Jail Dormitory. Mula dito sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Handa na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kabilang na rito ang Senate Hall na ginawang impeachment court kung saan limitado ang mga papayagang bisita. Handa na rin aniya ang Senator Judges sa trial habang si Senador Win Gatchalian ang tatayong presiding officer. Narito naman ang pahayag ni Senador Tulfo nang tanungin kung ano ang desisyon ng Senado sa BIR box na naglalaman ng mga dokumento na iniuugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami mga vault o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution.
12: Yan ang tinig ni Senador Erwin Tulfo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:12 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:14 ang ating oras, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aabot sa 6,000 pulis ang titiyak ng seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa rito ang mahigit 3,250 na idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,900 na civil disturbance management personnel. Pinaalalahanan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na maglingkod ng walang kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Aniya, hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politiko, kundi sa konstitusyon.
22: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secures the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
12: Ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Binuong task group na nakatutok sa seguridad ng Senado kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinagana na ng PNP si J. Mark Dagala sa ulat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Sir, pinagana na nga ng Philippine National Police ang binuo nitong task group na siyang nakatutok sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw na ito. Sa katunayan, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pulong balita dito sa Campo Crami na bahagi ito ng ikinasang security plan para sa naturang proceedings. Sinabi ni Nartates na may sinusunod silang security template para sa ganitong mga okasyon at kanila lamang itong pinag-iibayo sa paglaon ng mga araw. Bukod sa pagpapakalat na mahigit sa 6,000 pulis, kabilang na ang mga nakadeploy sa Senate Complex, mayroon ding nakakalat na Civil Disturbance Management Unit para magsilbing standby force. May mga naka-install na rin CCTV camera sa mga natukoy ng lugar habang nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa ibang sa ilang ospital para sa emergency response kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Iba't ibang grupo ang namataan sa palibot ng Senado kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief, Police Major General o Police Major Hazel Asilo, kinabibilangan ito ng antay at taga-suporta ng Vice Presidente. Nanawagan naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Samantala, may itinalaga namang lugar para sa pagdarausa ng kilos protesta.
4: Ilaalaw po natin ang mga protesta, ang mga grupo. Ito po sa area ng May Amazing Show. Pwede rin po sila dun sa kabilang side po, dun sa May Seaside po. Allowed po natin ang mga realista sa area lamang po ng southbound po ng Jokno Boulevard. Dahil po yung northbound ay ibigay po natin bilang daanan po para dun sa mga papasok at lalabas po ng GSIS at saka po ng Senate.
13: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Pinaiting naman ng Philippine National Police o PNP ang 24/7 cyber patrols nito sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o online content na pwedeng mangudyok ng karahasan. Kabilang sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at death threats. Iginiit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na anumang disinformation na layong maghasik ng karahasan o pahinain ang demokratikong institusyon ay direktang banta sa kaligtasan ng publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Kilos protesta hindi papayagan sa gate ng Senado ayon sa NCRPO si AJ Ignacio sa ulat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Walang anumang grupo ang nakakuha ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa mismong harapan ng Senado ngayong araw kasabay nga ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kumpirmasyon ng National Capital Region Police Office. Kabilang dito, ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, papayagan pa rin ang kilos protesta pero sa southbound lamang ng Jokno Boulevard at bawal sa harap ng mismong gate ng Senado. Tiniyak naman ng NCRPO ang pagpapatupad ng maximum tolerance at sa mga oras na ito, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng seguridad sa Jokno Boulevard at hindi na nadadaanan ng mga sasakyan at may barikada na sa De La Rama Street maging hanggang sa Seaside Boulevard. Bukod pa rito, ilang level na ng mga barriers, steel bar, barbed wires at anti-riot police ang nakapaligid na sa bisinidad ng Senado. Mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Majority senators nagkaroon ng caucus ngayong umaga bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaroon nga ng caucus ang majority senators ngayong umaga bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mga last minute topics para sa impeachment ang agenda nila sa caucus. Gayunman, hindi na ito dinetalye ng Senate leader. Giniit ng Senate President na nahanda na ang lahat para sa pagsimula ng paglilitis mamaya. Samantala, sa ngayon ay wala pang impormasyon si Gatchalian kung personal na pupunta si VP Sara sa Senado para sa pagbubukas ng paglilitis laban sa kanya. Patuloy anya ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng Senado sa PNP para matiyak na magiging maayos sa loob at labas ng Senado ngayong araw. Muli ring binigyang diin ng Senate President na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court alinsunod na rin sa kanilang rules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Vice President Sara Duterte hindi pa rin sigurado kung personal na dadalo sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Si Luis Erispe sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Wala pa rin sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo ng personal o magpapakita ang bise sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa abogado at tagapagsalita ng defense team, hindi pa nag-aabiso ang Vice Presidente kung personal ba siyang pupunta. Pero handa naman umanong humarap ang kanyang defense team sa Senado. Kung pagbabasihan din naman ay ang ipinadala na order ng Senate Impeachment Court, pwede kahit legal counsel lang ng bise ang dumalo ngayong araw. Pero giit naman ni Attorney Poa, aabisuhan naman nila ang vice-presidente kung talagang kinakailangan at importante na dumalo at humarap ito ng personal sa trial. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team sa pagsisimula ng paglilitis. Katunayan, kaninang umaga ay nagkaroon sila ng meeting bilang parte ng kanilang paghahanda at noon pa man umano ay handa na sila sa paglilitis. Nasa 16 na abogado naman ang bumubuo ng defense team ng vice-presidente, kasama na rito si Attorney Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Isa sa mga tututukan sa impeachment trial ngayong Lunes ang BIR box na sinasabing naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers na mahalaga ang records na ito para makita ang financial records ng Vice Presidente sa gitna ng iniuugnay sa kanya na unexplained wealth.
0: Doon sa pre-trial, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi.
13: Samantala, umaasa si Barbers na magiging makatotohanan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa gagawing impeachment trial. Anya, hindi kasi madali ang mag-akusa at dapat patunayan ang mga akusasyon. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung dadalo si VP Sara sa impeachment trial. Subalit may karapatan naman itong magpadala ng kanyang abogado.
0: Dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya saan eh, ito ay maintindihan ng ating mga kababayan kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon.
13: Si House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magsasagawa ang grupong Bantay Senado ng Impeachment Watch Party kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa grupo, layo nitong masubaybayan ng publiko ang unang araw na paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Gaganapin ang Impeachment Watch Party sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman, Quezon City mamayang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Una na ring ipiniliwanag ng grupo sa mga residente sa iba't ibang barangay ang tungkol sa impeachment process, mga susunod hakbang ng paglilitis sa Senado at kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa usaping may kinalaman sa demokrasya.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Umaasa ang isang financial analyst na mabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni financial analyst Jonas Ravelas na makakaapekto kasi sa development ng bansa ang ganitong political noise.
2: Ito ay isang ingay lamang, no? It's a political noise na sana umabot lang tayo dyan sa noise na yan. Sana huwag magtagal. Kumbaga, mas mabilis na malitis matapos yung impeachment trial and we can move forward.
13: Si financial analyst Jonas Ravelas.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Inaasahan naman ng isang law expert na magiging maayos at mabilis ang kauna-unahang impeachment trial ng Vice Presidente sa Pilipinas. Ayon kay Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, sa halip na technicality ang tutukan ay mas mainam na mapatunayan kung mayroon o walang pananagutan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap na impeachment case. Umaasa ang eksperto na tututukan ng publiko ang isa sa gawang impeachment trial.
8: Sana ho, hindi na naman sila yung mga abogado na magdadalang panig pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, managot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya.
12: Ang pahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Abot ng papuri ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinay Tennis Superstar Alex Ayala. Kasunod nito na makasaysayang panalo ni Ayala sa Wimbledon Court noong Sabado, Manila time. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ang tagumpay ni Ayala ang pwersang magbibigkis, isang bansang nagkakawatak-watak dahil sa politika. Labis ang kasiyahan ng Pangulo nang ibahagi niya ang balitang ito sa mga mamamahayag sa pagkatapos ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada noong Sabado. Pinapurihan niya si Ayala sa pagiging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino dahil sa siya ang kauna-unang Pinoy na nakaabot sa ika-apat na round ng prestigyosong Grand Slam Tournament.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Philippine Sports Commission, PSC at MMDA magdaraos ng public watch party para sa mga laban ni Filipina Tennis Ace Alex Ayala at ng Gilas Pilipinas mamayang gabi sa Field Sports Arena sa Pasig City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magsasagawa ang Philippine Sports Commission at Metropolitan Manila Development Authority ng public watch party sa Phil Sports Arena para sa mga laban ni na Filipina tennis sensation Alex Ayala at Gilas Pilipinas ngayong gabi. Magbubukas ang Phil Sports Arena ganap na alas 5:30 ng hapon at may free seating on a first-come, first-served basis. Ang event ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 manonood. Tangka ni Ayala na mapalawig pa ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon sa kanyang pagharap kontra Jasmine Paolini ng Italy sa Round of 16 match, ganap na alas 8:30 ng gabi. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinagbunyi ang makasaysayang tagumpay ni Ayala para sa bansa at isang patunay na talento at husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Samantala, ang pagdaraos ng watch party ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio ay paraan upang maipakita ang pagkakaisang suporta ng mga Pilipino kay Ayala na walang sawang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magsisilbi naman pampagana bago ang laban ni Ayala ang laro ng Gilas Pilipinas kontra Australia Boomers para sa third window ng Basketball World Cup Asian Qualifiers. Hangad ng Pilipinas na makabawi mula sa kanilang double overtime loss sa kamay ng New Zealand sa kanilang pagharap kontra Boomers bandang alas 6:30 ng gabi. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bigo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na aksyonan ang maanomalyang flood control project sa termino ng dating Pangulo. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ito ang dahilan kaya naiwan sa kasalukuyang administrasyon ang responsibilidad para linisin ang malawakang katiwalian. Binuwalta ng Pangulo ang mga bumabatiko sa umano'y mabagal na investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control mess. Binatikos ng Pangulong Marcos Jr. ang nakaraang administrasyon sa kabiguan nitong umaksyon, gayong batid na nito ang malawakang problema sa panahon ng kanilang panunungkulan noon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Agad magtataas ng wind signal ang pag-asa sa sandaling pumasok sa bansa ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday. Ayon kay pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla, posibleng bukas ng umaga o sa Miyerkules ng umaga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pinag-iingat naman ng pag-asa ang mga residente sa Batanes at Northern Luzon sa posibleng epekto ng masamang panahon.
15: Magpasok po nito ng power natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan. I-ready na po yung ating mga go bag as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin.
12: Si pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Naka-preposition na ang Family Food Packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghanda sa banta ng super typhoon na papalapit sa bansa. Bago pa man ang pagating sa bansa ng bagyo, nagpadala na ang DSWD ng 7,000 Family Food Packs sa Batanes na isa sa pinangangambahang maapektuhan ng masamang panahon. Layon ng naka-preposition na relief supplies na tiyaking sapat na pagkain at agarang tulong sakaling lumala ang lagay ng panahon. Samantala, pinalalakas din ang disaster response operations para sa mabilis na pagtulong sa mga komunidad.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kaugnay pa rin niya, nakaantabay na ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na posibleng pumasok sa bansa. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, nakaabang na ang kanilang quick response team at nakipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya para sa ikakasang operasyon. May ugnayan din sila sa coastal communities kaugnay sa bagyo habang nakaantabay sa paglalabas ng notice to mariners at travel advisory.
16: Aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para makapag-prepare din po sila ng mga necessary logistical support sa ating mga kababayan.
12: Ang tinig ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na pinangangambahang pumasok sa Pilipinas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, magkakasanampulong ang Metro Manila Mayors kasama ang MMDA para sa mas maayos na koordinasyon. Bahagi naman anya ng paghahanda ang pagtiyak na gumagana ang mga pumping station at nakahanda ang emergency response equipment. May ugnayan din ng Metro Manila Mayor sa DSWD para siguruhin nakaantabay ang karagdagang food boxes kung kinakailangan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Nila. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Balita dito sa Luzon, sunog na naganap sa Batac Public Market na apula na. LJU tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhang negosyante. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idineklara ng fire out ang sunog na naganap kagabi bandang alas 9 sa Batac Public Market. Ayon kay Mayor Marky Chua, kabilang sa mga apektado ng sunog ay ang main building ng nasabing merkado publiko. Kabilang dyan ang mga stalls ng animal feeds, dry goods section, bigasa at mga kainan. Katunayan, sa kasagsagan ng insidente, may mga narinig na pumuputok na kung saan pinaniniwala ang mga LPG, butane tanks at mga linya ng kuryente ang mga ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente upang makita ang naging sanhi at kabuuang danyos ng sunog. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong, pati Provincial Government of Ilocos Norte ay nagpaabot na rin ng commitment na magbibigay sila ng tulong sa mga nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, DILG La Union sinuportahan ng Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026. Sa detalye mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government, DILG La Union, sa lokal na pamahalaan ng Luna La Union upang tagumpay na maisagawa ang Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026 sa Bayang Pagbigkas na may temang Tinig ng Kabataan Laban sa Iligal na Droga. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Program upang puksain ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Iginiit ng DILG La Union ang mahalagang papel ng kabataan para maipagpatuloy ang laban kontra sa iligal na droga. Dumalo sa aktibidad ang mahigit sa 140 student leaders, teachers at facilitators sa 7 secondary schools mula sa nabanggit na bayan. Maliban sa pagbabahagi ng impormasyon mula sa mga dumalong ahensya ng pamahalaan, ay isinagawa rin ang sabayang pagbigkas competition kung saan bawat paaralan ay nagtanghal. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tungo tayo sa Kabikulan, Penro Catanduanes, ng kaloob ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Handog Titulo Program ng DENR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkaloob ng mga titulo ng lupa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Handog Titulo Program na isinagawa kasabay ng DENR Permitting on Wheels sa Barangay Sapang, Palay, San Andres. 5 agricultural free patents ang ipinamahagi na nagbibigay ng legal na pagmamay-ari at katiyakan sa pananatili ng mga benepisyaryo sa mga lupang matagal na nilang sinasaka at pinakikinabangan. Bukod dito, inawa din ang mga special patent sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng San Andres upang mapagtibay ang paggamit ng mga lupang kinaroroonan ng mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Pinangunahan ni OIC Penro Attorney Vivian D. Escoto ang ginawang programa na dinaluhan din ng mga kinatawa ng Register of Deeds, Integrated Bar of the Philippines, lokal na pamahalaan ng San Andres at iba pang opisyal ng Penro. Ayon sa DNR, layunin ng handog titulo at permitting on wheels na mailapit sa mga komunidad ang mga serbisyo sa land titling at iba pang permit processing upang maging mas mabilis, epesyente at mas madaling maabot ng publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao.

0: Alas 11:40 oras po natin Pilipinas. Baling tayo ngayon sa Malacañang para sa isa sa gawang press briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Diyan pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacañang.
3: Meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada.

0: Iyan ang aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Informal settlers, no more. Dahil sa ilalim ng expanded 4PH program ng Pangulo, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Pangalap lang noon, pero realidad na ngayon. Ganito maisalarawan ang magandang bunga ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naging benepisyaryo nito. Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang beneficiaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong ni Sekretaryo Sir Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap.
1: Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Kumbaga, nagkaroon ng pag-asa.

0: Pumasok ang social housing eh.
1: Sa nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, hindi na kami mangangamba.
2: Na-expanded for PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
3: At maaaring po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
4: Unang tanong mula kay Maris Elalili, TV5.
5: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it?
3: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan po ang kautusan ng korte, yan po ay irerespeto ng Pangulo.
5: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
3: Yun nga po, sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
5: Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya.
3: Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
5: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacañang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
3: Nasa kamay na po iyan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang inissue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung inissue po ito, ng korte, ito'y valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
4: Follow-up question mula kay Clizel Pardilla, PTV.
6: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
3: Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
4: Sunod na tanong mula kay Christian Yesores, DZMM.
7: Magandang umaga, Guy Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imomonitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito?
3: Hindi naman po kinakailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
7: May we know lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial.
3: Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
4: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
8: Hi, good morning, Yusek.
3: Morning.
8: There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this?
3: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
4: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
0: Hi, Yusa. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against COMELEC Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito?
3: COMELEC Chair.
0: COMELEC.
3: Okay. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan.
0: Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo?
3: This is against COMELEC Chair?
0: Yes.
3: Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan.
4: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado, sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng palace dito?
3: Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang decision na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo.
9: Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am?
3: Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga gintong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado.
9: Thank you po.
4: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
10: Good morning, Isek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. Mm-hmm. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement?
3: Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo kagumpay ng ating kababayan, si Alex Ayala. So, hindi ko po pangunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce.
0: Thank you, Isek.
4: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo.
3: Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, umarangkada na. Mas maayos na kalsada, mas ligtas na biyahe, iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.

siguro naman po yung mga obstructionist ay makikita na yan trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30 na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions, ONBS. Sa nakatakda at nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahatid din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka at mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapakita na mabuting asal dito man o sa ibang bansa. Hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Chair John, as expected, naitanong kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, yung pinakahuling development kaugnay nitong pagkaka-aresto o pagsuko itong si Senador Marcoleta. Ang sabi naman ni Undersecretary Claire Castro, kung yan ang utos ng korte, yan ay nire-respeto ng Pangulong Marcos. At meron kasing binigkas itong si dating Congressman Mike Defensor na nauna pa raw yung mga dapat na managot kaysa sa kanina na wala namang sinasabing kasalanan. Pero sabi naman dito ni Jose Castro, sana kung minadali lang nila yung konkretong mga ebidensya, nagkaroon sana ng mabilis na resolusyon kung nakapagbigay lang sana yung kampo nila dating Congressman Mike Defensor ng konkretong ebidensya at nang maimbestigahan yun talagang mga isinasangkot nila doon sa mga sinasabing may kinalaman dito sa flood control. At ang huling pahayag dito ni Jose Castro, sa korte na lamang sila dumepensa. Sa tanong na posibleng baka mag-backlash o magkaroon ng of course yung reaction sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang tungkol naman dito ni Jose Castro, alam ng Palasyo ng Malacanang na ang Iglesia ni Cristo ay gumagalang sa pasya ng korte. Yan ay tungkol doon sa latest development ngayon dito kay Senator Marcoleta. Pero kung
2: ayan nga po, no, napakinggan natin yung sinasabi ni Alvin Baltazar kaugnay nga po sa Palace Press Briefing. At mayamaya, no, babalikan natin siya para sa iba pang mga detalye. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib

0: Pinalitan nga po ng ni DILG Secretary
1: Ato,
0: Janvic Remulla. At muli, ay, mukhang nangyari yan na nga po no, si J-Mark Tagala. J-Mark, ano nga ba ang balita patungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu?
2: Naaresto na nga ang dalawa sa mga kapwa akusado ni Senador Dante Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at ang kapwa akusado nito si Joseph Espiritu. Ito ang inanunsyo ngayon ni DILG Secretary John Vitrimulya sa isinagawang pulumalitan dito sa Campo Crame. Ilang minuto matapos na dalhin dito sa Campo Crame, itong si Marcoleta, makaraan siyang arestuin sa Sandigan Bayan dahil nga sa kanyang kinakaharap na kasong planter at matapos ngang ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion para harangin ang pagkakaaresto sa kanya. Sinabi ni Rimulya na dumadaan ngayon sa kasalukuyang sa normal proseso

0: Pasyente ngayong araw. May report si Kenneth Pasyente.
1: Bilang isang dating senator judge noong impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat humarap ang isang akusado sa trial. Tugon niya ng Pangulo isang araw bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: It would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
1: Sinabi pa ng Pangulo na kung siya ang nasa sitwasyon,
2: I would almost insist over the advice of lawyers if they
3: Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo! Publiko!
12: Radyo Pilipinas.
14: Dapat na ipasok mo ano yung kalidad din ng pagkain at saka yung regular o yung tamang agwat ano kaysa dun sa number ng mga meals ano. Kung may diabetes naman o mayroong ibang kondisyon, mas mabuti po na kumonsulta muna sa doktor o kaya dun sa inyong kani-kaniyang mga dietitians.
15: Mm-hmm. Dok, tama ba yung paniniwala na hindi dapat masyadong kumakain sa gabi dahil siguradong tataba?
14: Hindi po ito laging totoo. No? Hindi ang oras ng pagkain ang pangunahing dahilan ng pagtaba, kundi ang sobrang calories na kinakain sa buong araw. Ano? Kung kakain sa gabi, dahil tunay na gutom at tamang dami lang ang pagkain, hindi ito automatikong nakakataba. No? Ang problema rin yun, kapag madalas tayong nagsosobra sa pagkain habang nanonood ng TV o bago matulog.
15: Kumbaga may mga ilang factors din na tinitingnan kung bakit tumataba, no? Hindi lang yun dahil sa pagkain sa gabi. Ito naman, Doc, kasi may nagsasabi na yung carbohydrates daw, nakakapagpataba kaya may mga umiiwas dito o hindi masyado nagtitik. Gaya ng kanin, masama ba talaga itong carbohydrates sa ating katawan?
14: Hindi naman po, ano, yung carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan ng energy ng ating katawan at lalo na yung ating utak, ano. Ang dapat limitahan ay refined carbohydrates.

0: tulad ng matatamis na inumin, yung mga pastries at sobrang processed na mga pagkain, ano? Mas mainam yung mga whole grains, yung kamote, mais, yung oats, ano? At ang tamang dami ng kanin kaysa tuluyang alisin yung carbohydrates.
1: Mm-hmm. Ito naman Doc, yung pagkain daw ng taba ay nakakataba. Ano ang masasabi ninyo dyan?
0: Hindi naman po lahat ng taba ay masama, ano? May tinatawag tayong healthy fats, gaya ng mula sa isda, sa mani, sa avocado, o kaya dun sa olive oil na mahalaga para sa puso at sa utak natin, ano? Ang dapat bawasan natin yung saturated fats at saka yung mga trans fats na madalas nasa processed foods at mga pritong pagkain, ano? So tandaan, kahit healthy fats ay mataas pa rin sa calories, kaya dapat nasa tamang dami lang po.
1: Mm-hmm. Ito naman Doc, medyo iba-iba rin kasi ang paniniwala tungkol dito. Yung pagkain ng itlog araw-araw, masama ba talaga nagko-consume ito araw-araw o dapat 3 to 5 times a week lang ang pagkonsumo nito?
0: Well, sa karamihan ng mga healthy adults, ano, hindi naman, ano. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang pagkain ng isang itlog bawat araw ay ligtas para sa karamihan ng mga tao. Ang mas malaking problema ay ang sobrang processed meat. Mm-hmm. Yung sobrang taba, no, kakulangan sa exercise at paninigarilyo. Kung may mataas na kolesterol o sakit sa puso, mabuting sumunod sa payo ng inyong mga doktor.
1: Mm-hmm. Doc, marami rin gumagamit ng mga artificial sweetener o yung mga sugar substitute. Gaano ba kaligtas ang pag-consume ng mga ito?
0: Kapag ginagamit ito sa tamang dami at syempre kailangan may approval ng health authorities, ligtas ang karamihan sa mga artificial sweeteners natin na nakikita natin sa merkado. Makakatulong ito sa pagbawas ng sugar intake, lalo na sa mga merong diabetes, ano? Pero hindi po ibig sabihin na maari ng kumain ng walang limitasyon, ano? So mas mabuti pa rin ang unti-unting pagbabawas ng hilig sa matatamis.
1: Mm-hmm. Doc, ito naman, kasi di ba sinasabi rin na maganda yung fiber sa ating katawan dahil winawalis ito yung mga dumi sa ating bituka. Ano-ano ba yung mga pagkain na mayaman dito o yung mga fiber-rich foods?
0: Yes, napakahalaga po ng fiber, no, sa ating katawan. Nakakatulong ito na sa maayos na pagdumi. Nagpapababa po ito ng kolesterol, tumutulong ito sa blood sugar control at mas matagal tayong mabusog, ano? Makikita ito sa mga gulay, sa mga fruits, ano? Yung mga whole grains, yung oats, even yung beans, ano? Munggo at iba pang mga legumes.
1: Mm-hmm. Doc, sinasabi na kumain tayo ng prutas at gulay, na sinasabi nga malaga din ito sa ating nutrisyon. Gaano ba karami yung dapat natin kainin lalo na yung isang adult sa loob ng isang araw?
0: Inirerekomenda po na kumain ng hindi bababa sa 5 servings ng prutas at gulay bawat araw. Ano? Maaring hatiin ito sa 2 hanggang 3 servings ng prutas at 2 hanggang 3 servings ng gulay. Ano? Mas makulay ang iba't ibang kulay ng gulay at prutas, mas maraming iba't ibang nutrients ang makukuha natin.
1: Mm-hmm. Ganun naman katotoo Doc, na yung low fat o fat free foods ay healthier option.
0: Hindi po palaging ganun, ano? May mga low fat products na dinadagdagan naman ng asukal o kaya asin upang sumarap, ano? So kaya mahalagang basahin natin ang nutrition label at huwag umasa lamang sa nakasulat sa harap ng pakete. Mas mainam pa rin ang mga natural at hindi gaanong process na pagkain.
1: Mm-hmm. Okay, Doc, marami pa tayong pag-uusapan tungkol nga dito sa koneksyon ng diet sa ating kalusugan. Magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide, dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na, panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na nahin kahit ang kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Ilaw na ilaw.
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ang oras, 1:23 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating health case, ito merong isang breaking news na ipapasok tayo. Vice President Sara Duterte, kompirmado ng hindi personal na dadalo sa impeachment trial ngayong araw. Nagbabalik si Luis Erispe.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Kinumpirma nga ng tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, na hindi dadalaman personal o magpapakita ngayong araw dito sa Senado si Vice President Sara Duterte para sa pagsisimula ng impeachment trial. Hindi naman dinetalye ni Attorney Poa kung ito ba ay personal na desisyon o payo ng kanyang legal team. Pero hindi naman din ibig sabihin kung ano nito ay hindi na dadalo ang bise sa mga susunod pang araw ng paglilitis. Sa ngayon din anya, ang ginagawa umano ng bise ay naghahanda para sa paparating ng super typhoon sa bansa. Narito ang payag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
9: I think naglabas na po ng statement ang ating Vice Presidente, no, that she has chosen to appear by counsel today. In accordance with the impeachment rules, karapatan naman po ngayon that her appearance be made through counsel. So, sa ngayon po, masabi natin na hindi na siya mag-attend today. No? She's here through counsel.
8: Kahit naman anya hindi dadalo ang bise, ay handa naman ang kanyang defense team na sagutin na wala umanong basehan ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, wala silang plano sa ngayon na magsamba ng motion to dismiss sa impeachment case dahil nakahanda sila na ipagtanggol at ilabas ang panig ng vice presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, maraming salamat Luisa Irispe. Ayan, sa latest mula sa kanyang kinaroroonan. At ituloy na natin yung ating pinag-usapan ngayong hapon, ang tungkol sa diet at ang koneksyon nito sa ating katawan. At kanina nga nasagot na natin, o ilan sa mga nasagot natin, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing healthy diet? Paano nakaka-apekto ang healthy diet sa ating overall health? At yung pagtama sa mga paniniwala patungkol sa pang-araw-araw nating eating habits. Sa iba ko pang tanong, Doc, ano naman itong kapag sinabing micronutrients at gaano ito kahalaga sa kalusugan natin?
0: Yes, ang mga micronutrients ay mga vitamins and minerals ito na kailangan ng ating katawan sa maliliit na dami, kundi pero na lubhang napakahalaga nito, sila ang tumutulong sa ating immune system, sa ating paglaki, yung ating metabolism, yung pagbuo ng dugo, at maayos na paggana sa iba't ibang mga organs, Kapag kulang ito, maaari ring magkasakit kahit sapat ang kinakain natin.
1: Mm-hmm. Okay. Doc, ano naman yung papel ng vitamins at minerals sa ating kalusugan?
0: Yung mga bawat vitamina at mineral ay may kanya-kanyang mga tungkulin ito. So halimbawa, ang vitamin C tumutulong sa immune system. Yung vitamin D naman at calcium para dun sa kalusugan ng ating mga buto. Yung iron naman ay para sa dugo natin yan. At ang potassium ay tumutulong sa normal na tibok ng puso at ng health din ng ating mga muscles. Pinakamainam pa rin ang makakuha ng mga ito mula sa pagkain. At hindi dun sa... Kaya nga nung madalas naming sabihin, kung if you are a healthy adult, maayos yung diet mo, kumpleto ka, may carbohydrates, proteins, fats, halos hindi mo kailangan yung mga vitamins. However, para dun sa mga nagkakaedad na at kung kumain pa konti-konti lang, sila talaga yung nangangailangan ng mga vitamins and minerals.
1: Mm-hmm. Ay, meron pa pala tayong isang report na papapasukin na, Doc, ito naman mula sa area ng ating kasamang si Dayan Liar, dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu ng mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta, dumating na sa CIDG NCR sa Camp Krame.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Ma'am Chedi at Doc Laro, dumating na nga dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG NCR dito sa Campo Krame, sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu para sa isasagawang booking procedures. Sila ay mga kapwa akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na hindi na ideklarang campaign donation. Kanina ay naaresto sina Defensor at Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City. Kasama nga din nilang dumating si CIDG NCR Chief Colonel John Giagi. Nang kumustahin naman ng media si Defensor, ang sagot niya ng dating kongresista ay ito ay makukulong na. At sa ngayon, ongoing yung isinasagawang booking procedures at hindi pa sila lumalabas dito sa CIDG NCR. At ang media ay nakaantabay kung ano yung mga susunod na pangyayari. Mula dito sa Campo Krame para sa Bagong Pilipinas, Director Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Dayan Liar, sa update mula sa iyong kinaroroonan. Sa iba pa nating katanungan, Doc, kasi 'di ba, may mga dietary supplement ngayon na pwedeng pill, pwedeng capsule, may tablet, may powder, may liquid form, may gummies din para makakuha tayo ng vitamins and minerals. Advisable ba na mag-take tayo nito regularly?
0: Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng mga supplements. Kung balance yung pagkain at walang deficiency, kadalasan ay sapat na yung mga nutrients na mula sa pagkain. Ito yung sinasabi ko kanina. May mga situation lang na kailangan nito, gaya ng buntis, yung mga matatanda, may ilang mga medical conditions o may napatunayang kakulangan sa mga laboratory test. Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng mga supplements.
1: Mm-hmm. Doc, may mga kilala ako na gumagawa ng OMAD o yung one meal a day. Meron din yung mga nag-IF, yung mga nag-intermittent fasting. At yung iba, may mga iba pang mga ginagawa para magbawas ng pagkain para maging slim o fit. Ano bang pwedeng maging epekto nito sa ating katawan, itong mga ganitong klase na pamamaraan ng pagpapapayat?
0: Well, may ilang tao na maaaring makinabang dito, no? Ngunit hindi ito angkop para sa lahat. Ano? So, kapag mali yung paraan, maaaring magkaroon ng gutom, panghihina, pagkahilo, yung mga tinatawag nating nutritional deficiencies, ano? Yung pagkawala ng muscle mass, ano? Makikita mo yung lumiliit na lang yung mga muscles nila. O kaya yung overeating sa susunod na pagkain, ano? Kadalasan ito yung nangyayari dun sa sobrang gutom na, ano? Yung cravings nila, they are not being satisfied. Kaya yung mga next meal nila, binabanatan naman, ano? Mas mahalaga pa rin yung pangmatagalan na healthy eating kaysa dun sa mabilisang pagpapapayat.
1: Mm-hmm. Di ba meron nga mga tinatawag na cheat day? Kaso nga lang, ang nangyayari yata, cheat days eh. Hindi na rin talaga mapanindigan yung ano, o nahirapan mapanindigan yung kanilang diet. Ito naman, Doc, kasi meron ding iba na nagtitake ng mga diet pills, ano, para mawalan ng gana sa pagkain para hindi pumayat. O para pumayat. Pwede ba ito kahit hindi naman obese pero gusto lang nila ma-maintain yung ano, yung kanilang target na timbang?
0: Well, hindi po ito nire-recommend, ano? Ang mga diet pills ay may possible na mga side effects tulad ng mabilis yung pagtibok ng puso, ito yung mga kabog ng kabog yung dibdib, ano? Tumataas yung blood pressure, nagkakaroon ng insomnia, ano? Hindi makatulog sa gabi. Sometimes nauuwi pa ito dun sa anxiety, no? At iba't iba pa. Karaniwang nire-reseta lamang ang mga ito sa piling pasyente na may obesity at may tamang gabay ng doktor. Ano? Hindi ito dapat gamitin bilang shortcut sa pagpapapayat.
1: Mm-hmm. Ayun. So, ganun yung mga mararamdaman, ano, kapag nagtitake nung diet pills. Yung ano naman, Doc, yung detox diet o fasting paminsan-minsan, nakakatulong ba talaga yon para matanggal yung toxin sa ating katawan?
0: Well, sa ngayon, ano, wala pang matibay na ebidensya na kailangan ng detox products upang linisin yung katawan natin. May sariling detoxification system ang ating katawan, ano. Yan yung atay, yung mga kidneys, yung baga natin at yung bituka. Ito yung mga natural na nag-aalis ng mga waste products, ano. Ang pinakamagandang detox ay sapat na tubig, balancing pagkain, regular na exercise, sapat na tulog at pag-iwas sa paninigarilyo at labis na alak. Yan po yung pinakamagandang pang-detox.
1: Mm-hmm. Dok, totoo rin ba na yung ano, yung pagda-diet ay pwedeng mauwi sa hormonal imbalance? Anong masasabi ninyo diyan?
0: Well, yung mga nagkakaroon ng hormonal imbalance, ano, kasi nga kadalasan yung precursor kasi ng mga hormones natin, they are made up of cholesterol esters, ano. So yung cholesterol, so kagaya nung estrogen at saka progesterone, ano, nanggagaling yan dun sa fats na kinakain natin, ano, yung tinatawag na estradiol, ano. So pag alimbawang kulang ka sa fats, mababawasan yung mga hormones of pregnancy, sabi nga nila, ano. And same as true with other hormones na kailangan na kailangan natin para maging normal yung function ng katawan natin. Kaya madalas naming sabihin ito, ano, nothing beats a healthy diet, ano. Kumpleto ka, may carbohydrates, may proteins, may fats, ano. Dun lang dun sa tamang bilang.
1: Mm-hmm. Doc, paano natin masasabi o ano-ano ba yung mga palatandaan na maaring kulang tayo sa tamang nutrisyon kahit na feeling natin sapat naman yung ating kinakain?
0: Well, maaring mapansin ang madaling mapagod, no? Madalas magkasakit, o kaya maputlang balat, ano? Yung parang paper white na nga minsan yung iba, no? Yung iba naman, naglalagas na yung buhok, no? Mabagal na paggaling ng sugat, madaling pagkabali ng kuko, no? O kaya pamamanhid o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, no? Yan ang mga usual na nararamdaman. Kapag nararanasan ang mga ito, mahalagang magpatingin upang malaman kung may kakulangan sa nutrients or meron ng ibang sakit na nag-uumpisa.
1: Mm-hmm. Ayan. Kasi Doc, hindi naman lahat talaga maalwa, ano, ang kabuhayan. Marami pa rin sa atin yung ano, hapit pa rin, ano. Kaya yung iba, kung ano na lang yung kinakain. Ang tanong ko, Doc, paano ba natin paano tayo makakakain ng healthy kahit na limitado yung ating budget?
0: Well, hindi kailangan mahal yung tinatawag nilang healthy diet. Ano? Pumili ng local at panahong mga prutas at gulay. Ano? Kumain kayo ng isda, itlog, yung mga tokwa, munggo at iba pang abot kayang mapagkukunan ng protina. Ano? Mas makatitipid din kung magluluto sa bahay kaysa laging bibili ng fast food or yung mga processed foods. Ano? Simple pero masustansyang pagkain ang pinakamainam pa rin.
1: Mm-hmm. Dok, ano naman ang inyong maibibigay na tip dun sa mga magulang o mga guardian para makakain ng healthy yung kanilang mga alaga o yung kanilang mga anak? Kasi 'di ba, minsan may mga bata na alam na ang alam na gula ay hotdog.
0: Kailangan pong sanayan talaga sila, no, para dun sa mga hindi pa sanay, medyo mahirap nga naman, no, yung umpisa, ano. Pero kapag nakasanayan na po nila yan, ano, mas magiging maganda po. Siguro, we have to be more creative, ano. Lalong-lalo na sa mga kabataan, gustong-gusto nila yung mga iba-ibang kulay, ano. We can actually maintain the color, ano. Marami pong mga gulay na iba-iba ang mga kulay nila, eh.
1: Mm-hmm.
0: Mas makulay, mas nutritious, ano. And syempre, para sa ating mga nagluluto, sa mga kusinero at kusinera, ano, maging creative po tayo when it comes to the presentation, because kung maganda ang itsura niya, mas it will now appeal dun sa kabataan, eh. Lalong-lalo na yung mga alaga natin, yung mga bata pa, ano, kasi pag nag-appeal yan sa kulay, magugustuhan talaga nila yan, ano. And kung hindi pa sanay, mahirap lang po yung umpisa, pero po pag nakasanayan na nila, magugustuhan na po nila ito.
1: Mm-hmm. Creativity is the key. Ayan. Okay, sa magbabalik naman natin, Doc, kukuha na tayo ng mga pagbabalita mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan para sa ating mga balitang pangkalusugan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
10: Ako po si Rose Mondihar. Sa tingin ko po, ang karapat-dapat na parusa sa politikong napatunayang sangkot sa korupsyon ay dapat ibalik ang death penalty, para maibalik ang dangal sa ngalan ng public service at dangal ng ating bansa. Kailangan may pasiklaban ang mga ito ng kani-kanilang financial audit at reporting system para maiwasang masangkot sa corruption or fraud. Kaya nga nauungusan tayo sa mga karating bansa na may disiplina sa paghawak ng kanilang pundo. Kaya death penalty ang nararapat na ibalik sa Pilipinas para umunlad.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together. Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas. World Service.
17: Sports Radio.
19: Radio Magazine.
20: Servicio Publico.
21: The AM and FM Collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radio Pilipinas.
24: Radio Pilipinas.
25: And Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
27: Time to

0: know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ang oras, 1:42 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating...
5: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
4: Sulu Sanitarium and General Hospital tumanggap ng Healthy Hospital Award. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Eloiza Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Kabilang ang Sulu Sanitarium and General Hospital sa mga tumanggap ng Healthy Health Facility sa ilalim ng Kampiyon ng Kalusugan sa mga hospital, Healthy Hospital Awards ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang pagkilala na ito ay patunay ng pag-abot nito ng itinakdang panuntunan ng Healthy Health Facilities Program at ang pagsusumikap na matiyak ang ligtas sa sumusuporta at health-enabling environment para sa healthcare workers, pasyente at sa komunidad ng pinagseserbisyuhan nito. Pahayag pa ng institusyon, patuloy ang pagkilala na ito ng kailang dedikasyon, professionalismo, matatag na pangako makapagbigay ng kalidad at masaangat na public health service. Lubos naman ang pasasalamat ang pamunuan ng Sulu Sanitarium sa Kagawaran ng Kalusugan sa pagkilalang ito at sa lahat ng stakeholder na patuloy na sumusuporta sa kanila. Patunay na sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa bagong Pilipinas, Eloiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
6: Radyo Pilipinas, Report.
8: Punta naman tayo sa Norte. Department of Health, Cagayan Valley, tinututukan ang pagbibigay kapasidad sa mga barangay health worker para matugunan ang hamon sa vaccine hesitancy bago ang measles rubella supplemental immunization activity sa Agosto. Sa detalye mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Report.
9: Tinutukan ng Department of Health o DOH Cagayan Valley Center for Health Development ang pagbibigay kapasidad sa mga barangay health worker o BHW bilang mahalagang katuwang sa pagtugon sa hamon sa vaccine hesitancy para sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon kay Assistant Regional Director Dr. Precho Tulantino, kanilang kinikilala ang mahalagang papel ng mga BHW upang mapataas ang kumpiyansa ng mga magulang at guardian sa bakuna para sa proteksyon ng mga bata sa mga vaccine preventable disease. Kaya naman bilang paghahanda para sa measles rubella supplemental immunization activity sa Agosto, kanilang isinailalim sa orientation at pagsasanay ang lahat ng BHW sa rehiyon upang silang maging katuwang sa pagbibigay linaw sa mga agam-agam ukol sa bakuna. Paliwanag niya, mas nagiging tiwala at higit na pinaniniwalaan kasi ng isang tao ang mismong kakilala niya. Kaya naman, mahalagang maging maalam ang mga BHW na residente rin sa lugar patungkol sa kahalagahan ng MR vaccine. Sa Ligtas-Tigdas Campaign 2026, target bakunahan sa Lambak, Cagayan ang mayigit 310,000 na mga batang 6 na buwan hanggang 59 na buwang gulang o bago maglibang taong gulang. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucan Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
6: Radyo Pilipinas, Report.
4: Diabetes, pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney ayon sa isang nephrologist sa Ilocos Region. Si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming dahilan upang masira ang kidney, ang acute at chronic kidney disease kung saan diabetes ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney dito sa Pilipinas. Ito ay ayon sa isang nephrologist na si Dr. Pamela Elaine Pada ng Ilocos Training and Regional Medical Center sa Region 1. Paliwanag ni Dr. Pada na hindi kontrolado ang blood sugar kung saan sinisira ang mga filter ng kidney. Ganun din kapag may high blood pressure. Hindi sapat anaya ang pag-inom lang ng mga gamot kaya dapat alagaan ang sarili at kontrolin ang pagkain. Paalala rin ng doktor na ang paulit-ulit na pagkakaroon ng urinary tract infection o UTI at mga kidney stone ay nakakasira din sa kidney kung saan posibleng magkaroon ng peklat sa daluyan ng ihi. Babalaan ni Dr. Pada sa mga bumibili sa online ng mga umanoy nakakatulong sa kidney, ngunit hindi naman ito regulated ng Food and Drugs Administration na kung saan posibleng sirain ang iba pang organ sa katawan. Mas mainam pa rin aniya na magpakonsulta sa doktor at huwag sanang mag-self-medication gamit ang pain reliever kung tungkol sa ganitong

0: uri ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Balik tayo sa mga kasama natin sa Mindanao Nutrition Thematic Symposium, isinagawa sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan. Si Shirley Espino sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Matagumpay na isinagawa ng pamahalang lokal sa pamamagitan ng Zamboanga City Health Office Nutrition Division ang Nutrition Thematic Symposium bilang bahagi ng selebrasyon ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hunyo. Itinampok sa aktibidad ang mahalagang inisyatiba at tagumpay ng pamahalang lokal ng Zamboanga kasama ang partner agencies at pribadong sektor sa pagpapatibay ng mga programa sa nutrition. Kabilang na dito ang Busog-Lusog Talina Central Kitchen, SM Care's Trash to Cash Project, Tetuan Central Kitchen at iba pa. Highlight ng programa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa Busog-Lusog Talina Central Kitchen ng LGU at pribadong sektor para sa sama-samang pangako na higit pang palakasin ang mga programang pangnutrisyon sa syudad at matiyak na ang bawat bata ay may akses sa ligtas at masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Kasunduan para sa Maternal at Child Health Project, nilagdaan sa Southern Leyte. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Pamahalaang Panlawigan ng Southern Leyte at ng Korea International Cooperation Agency o COICA para sa pagpapatupad ng Maternal, Newborn and Child Health Project. Pinangunahan ni Southern Leyte Governor Damian G. Mercado ang paglagda ng kasunduan kasama ang mga kinatawan ng COICA. Ang proyekto ay ipatutupad ng World Vision sa pakikipagtulungan ng Department of Health, layunin ng programa na mabawasan ang bilang ng namamatay na mga ina at bata sa pamamagitan ng pagpapabuti ng akses at kalidad ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis, bagong silang nasanggol at mga bata sa lalawigan. Nagpasalamat ang mga opisyal ng Southern Leyte sa COICA para sa patuloy nitong suporta sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal ng Southern Leyte, malaking tulong ang proyekto sa pagpapalakas ng mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga komunidad. Inaasahan na ang pagtutulungan ng COICA, World Vision at Department of Health at ng Pamahalaang Panlawigan ng Southern Leyte ay magbibigay ng mas matatag at mas epesyenteng sistema ng serbisyong pangkalusugan para sa mga pamilya sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa lalawigan para sa ating mga balitang pangkalusugan. Ang oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at ilang minuto na lang ang natitira sa ating programa. Bago tayo pa samantalang magpaalam, Doc, ano na
6: ito? Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. At ang tanging sandigan lamang niya, laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan, ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salita.

0: ng Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ng UFC kung sino ang back-up sa main event between Conor McGregor and Max Holloway. Meanwhile, nagbigay ng statement etong si John Jones patungkol sa kanyang naging viral video. O, hindi po ito scandal, ha? O, doon kasi sa video na ginawa niya after nung UFC Freedom 250 kung saan natalo si Alex Pereira kay Cyril Gane. Doon naglaban sila for the interim heavyweight world title. Merong video etong si John Jones na may suot-suot siyang kwintas. Ang pendant nung kwintas ay kambing. As in G-O-A-T, goat. Na alam naman natin, stands for greatest of all time. Ngayon, sabi ni John Jones dun sa kanyang statement, ano, hindi niya inaatake o hindi niya iniinsulto si Alex Pereira. Yun daw video na yun, kaya siya may suot na kwintas na merong kambing ay para sa mga haters niya. O, ang message niya para sa mga haters niya at hindi para kay Alex Pereira direkta. O kasi marami nagsasabi noon eh na kung I think kahit din yata si, if I remember correctly, sinabi rin ni Dana White na kung manalo doon si Alex Pereira, he's the greatest of all time. If he wins that third world title, kasi wala pa nakakagawa noon sa UFC yung champion ka sa three weight divisions. So yun yung nilinaw nitong si John Jones na ang message niya para sa kanyang mga haters at hindi para kay Alex Pereira. At sabi niya, he has nothing but respect para kay Alex Pereira. Alam mo, maniwala ka man o hindi doon sa paliwanag ni John Jones, pwedeng totoo, pwedeng hindi rin naman, di ba? Pero isa lang ang sigurado eh, insecure talaga to si John Jones pag sa usapan ng ano eh, ng greatest of all time. Kahit na alam mo 'yon, laging may eksena kung saan gagawa siya ng video or may statement siya, may pasaring siya patungkol sa pag ang pinag-uusapan eh yung pagiging GOAT or greatest of all time. I don't know kung bakit merong gano, kung bakit meron siyang ganong parang insecure siya. Kasi in most people's list of greatest of all time in MMA, nandun naman siya eh. Siguro 9 out of 10 nasa listahan ng GOAT etong si John Jones. Hindi ko alam kung bakit nai-insecure pa rin siya. Kasi syempre kanya-kanya ang mga tao when it comes to their standards kung sino yung tinuturing nilang greatest of all time, di ba? Sa UFC parang ang hirap eh. Ang hirap pumili ng greatest of all time. It's talaga napaka subjective niyan. Kanya-kanya tayong panlasa. But if personally mas tinatanggap ko yung usapin ng Mount Rushmore. O, pag sinabi mo Mount Rushmore, yung apat na pinakamagagaling. And ako, sa listahan ko, nandun si John Jones. John Jones, together with Anderson Silva, Demetrius Johnson, and my personal GOAT na si George St. Pierre. Kanya-kanya lang talaga tayo. Sana hindi na ma-insecure si John Jones. Ay, laking tao insecure sa pinang-GOAT eh. Okay, 5:40 ang ating oras. At this point, makibalita tayo sa atin pong Philippine boxing team. Lately, napaka-busy ng ating mga boksingero. Competing abroad, winning abroad. And their next big assignment will be, of course, etong parating na Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan in September. So, let's find out. Meron na bang lineup para sa Philippine boxing team natin sa Asian Games? Ito yung pinakahuling mga pahayag ng Pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, na si Sir Marcos Manalo.

0: meron po siya for physical sparring?
1: Ngayon, meron siyang restrictions pa, pero she's been training naman for the past couple of months. Nasa Baguio siya, trying to get back to, ano, to competition shape. Kasi nga, after the SEA Games, nag-surgery siya dun sa recurring eye injury niya. But sabi niya, may restrictions pa rin, but hopefully, by the Asian Games, ano na siya, 100% recovered na siya. Meron lang kaming ano, pretty much I would say almost ano na, almost final na. But meron lang kaming kailangan pang isettle sa 60 kilograms between Jun Milardo Ogaire and Paul Gilifer Bascon. So there will be a box off pa. Pareho silang lumabas sa Europe, pareho silang nag-bronze medal, and so medyo dikit talaga yung ano nila, yung performance, and even when you look at their history rin in the past tournament. So yun yung ano, yun pa yung decision point that we have to make. But for the rest, it's pretty much ano naman, set up na. Actually, perfect siya for 55 kilograms. Yung 57 kilograms niya nung last year's Olympics, actually, ano yan, medyo mataas yun sa natural weight class niya. I feel ito yung natural weight class niya, yung 55. Yung Tokyo niya na silver medal, that was 52. Pero syempre, nag-mature na rin yung katawan. So, I think perfect itong 55 sa kanya. Ito rin, dito rin siya nag-gold in the recent tournament sa Netherlands, yung 55 kilograms. Tinalo niya dun, Olympic medalist sa Paris. So, he's in great shape and he's motivated to be back.
0: Paano po, 55 din po yung inilaban dito sa AA?
1: Yes, yes. Ang nasa Asian Games, actually, Olympic weight classes. Yung kay Nesty lang, wala sa Asian Games, yung 57. So, he has to go up to 60. Although, malaki rin ang timbang na pinanggalingan niya after the Paris Olympics, after the layoff. So, mukhang perfect lang din na at 60 kilograms siya.
2: How about Hergie?
1: Si Hergie, semi-retired siya at this point. No? Hindi namin alam kung kailan siya babalik. But I think she's focusing on family matters at this point. But sabi ko nga sa kanya, ang target namin is kung ma-miss man niya yung Olympic qualifiers, the first few, meron pang dalawa in 2028. So, world level qualifiers na yan. Baka kaya pa niya makabalik at that time. But yan, as of now, for Asian Games, definitely wala siya.
3: Sir, for the record, ilang pong events yung sa Asian Games na meron ba?
1: I think anim yung ano natin. So, men's 55 kilograms. That's most likely Carlo Paalam. Men's 60, as I mentioned, it's between Jun Milardo Ogaire and Paul Gilifer Bascon. Walang 65, so men's 70 would be Marjon Piangyar, and then men's 80 will be Yumir Marshall. So wala rin yung 75 kilograms na natural weight class ni Yumir. Wala na rin siya sa Olympics, so has to go up to 80. And then sa women's side, we'll have our two Olympic medalists, si Ira at 51 kilograms and Nesty at 60 kilograms. So yun yung six weight classes na.
4: So why did you call up Belgium?
1: Pareho silang weight class ni Yumir eh, 80. Actually, magkausap kami ni Weljon last week lang, tinawagan ko siya. Sabi ko, Weljon, gusto mo ba mag 90 kilograms? Masyadong malayo na eh. Lalaki na rin ang mga kalaban niya. But hindi pa rin naman siya completely nag-no. Although, I think meron din siyang professional fight na upcoming eh. But sabi ko nga sa kanya, sige, wala mo nang ano, commitment. Anyway, nasa long list naman namin siya. So anytime naman, pwede namin siyang ipasok sa lineup. But yun, kung kaya niya mag 90, ayoko rin naman puwersa. Mahirap eh, sila yung market sa ring, di ba? Pag malaki yung kalaban mo, yung hindi rin ano, syempre yung safety rin nila yung isipin natin. Unless sa boxer mismo manggaling na, ano, na kaya nila at gusto nila.
5: That's the president of the Association of Boxing Alliances in the Philippines, Mr. Marcos Manalo, former Secretary General ng ABAP. So yun yung mga binanggit niyang pangalan for the Asian Games. We have our Olympic medalists, Carlo Paalam, Yumir Marshall, Nesty Petesio, and Ira Villegas. Si Nesty, Dati nag-compete sa 57, sa 60 siya ngayon. 57 sa Asian Games ha, back in Hangzhou, China in 2023. Samantala si Ira, dating 50, nasa 51 ngayon. And then Carlo will go down to 55 after 57 the last time sa Asian Games. Si Yumir sa 80 kilograms. Now, and then Marjon Piñar sa men 70 kilograms. Tinatarget magkakaroon pa ng box off for the 60 si Jun Milardo Ogaire, Paul Julifer Bascon. They offered the well John Mindoro kung kaya yung 90, although sabi mabigat na, pero tinitingnan pa nila. Meron pang isang binanggit eh. I don't know if it was sa coach Ronald Chavez na nagsabi sa 54 kilogram division may tinitingnan pa sila in the sa women's ano yun, boxing for the Asian Games. But so far yung apat na Olympic medalists ng Pilipinas in boxing ang mangunguna sa Philippine team sa Asian Games. Now, as samantala, sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship sa Jakarta, meron tayong mga boksingero dito. Ngayong gabi, ang laban ni Mark Ashley Fajardo laban kay Laskar Putra ng Indonesia sa 65 kilograms. Also, tonight din, laban ni LJ Pamisa against Faryozbek Dusmatov ng Uzbekistan sa 55 kilos. At si John Steven Dimaisip against Tanapan Sakon Kalsiram of Thailand sa 60 kilogram class. Bukas, or rather July 7, yes, tomorrow, 60 kilogram division Wendell Kaituna. Sa July 8 pa ang laban na si Ian Baguhin sa 51 kilograms. Si Ermali Caballero naman July 9, 51 kilograms. So magkaiba lang ng age bracket ito. Clark Visera at saka si Cyril Pores sa July 10 pareho yung laban. Si Visera sa 50 kilograms, Pores 45 to 48. And then dalawa sa July 11, si Leo Marlo Brido sa 47 to 50 kilograms at si Barrios Efraim John sa 55 kilos. And lastly, on July 13, Jake Ridley Fitch in the 90 kilogram division dito sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships. Tatlong minuto po bago mag-alas 6 ng gabi this Monday. At dito po magtatapos ang Fight News Weekly for today. Tomorrow, sa pagbabalik natin, 5 p.m., we have post-game, syempre dito pa rin sa Sports Radio 918. Susunod na po Ria Revelo for Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
6: The Pinalakas, Pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
8: Radio Pilipinas,
6: Radio Publico
8: 738,
6: at Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapinggan na
6: sa Capital 104.3 FM,
8: Capital 104.3,
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
7: Radio Pilipinas,
6: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busta at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
12: Anytime, anywhere.
14: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial, alamin live! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Business as usual sa pagbubukas sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Paghahanda sa posibleng pagpasok ng bagyo, pinatututukan. Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Marcoleta dinala sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biniltahan ng mga aligasyon sa kanya sa flood control project.
0: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
21: At ating balikan ang mga pangyayari bago ang pagsisimula ng paglilitis kay VP Sara Duterte.
20: Magandang gabi, Pilipinas! Isa na namang makasaysayang pahina ng politika sa Pilipinas ang nabuksan ngayong araw sa pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court.
22: Ang Vice Presidente ay inaakusahan ng questionableng paggamit sa confidential funds na mahigit sa kalahating bilyong piso, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagmamanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
20: Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupong kontra at pabor para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, inulat ng pulisya na naging generally peaceful sa paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
23: Ayos, nagsagawa ng kilos protesta yung ilang grupo dito sa labas ng Senate compound habang bantay sarado naman ng mga pwersa ng PNP ang paligid. Nananawagan silang ipagpatuloy ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Nagmarcha sila sa may kahabaan ng Jokno Boulevard, bitbit ang kanilang mga placards habang sinisigaw ang convict at impeach Sara now. Sa kabilang banda naman, narito rin ang ilang taga-suporta ng bise na kontra naman sa isinasagawang impeachment. Samantala, nagpunta rin dito si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin para personal na tignan ang sitwasyon ng 6,000 pulis na nakadeploy dito sa paligid ng Senado. Pinakyaw rin niya ang paninda ng ilang sorbetero at namahagi ng ice cream sa mga nagbabantay na pulis na kanina pa nakabilad sa initan.
24: Sa ating mga pulis na nagbabantay, of course, magpairali ng init ng ulo. Ang kailangan natin ng ice cream. And of course, maximum tolerance.
23: Sa Kiabi rin, generally ay mapayapa ang mga naging kilos protesta dito sa maghapon. Minarapat na rin nila na paghiwalayin ang dalawang grupo ng mga kontra at pabor sa impeachment para hindi na sila magpang-abot at magkagirian pa.
24: Kita natin na nagkakaroon ng tension sa labas because yung pro-impeachment at anti-impeachment na doon lahat sila nagkakaroon ng tension. So all we have to do is paghiwalayin natin. So, kaya pinayagan natin makapasok yung isang grupo po, tapos yung anti-impeachment.
23: Ayos, kani-kanina lamang, no? Ayan, naabutan nating nagkansyawan yung ilang mga rallyista matapos nilang magpang-abot itong mga pro at anti-impeachment, pero wala namang nagkasakitan sa kanila. Sa ngayon, ayan, nananatiling yung mga kapulisan ay mahigpit pa rin yung pinapatupad na seguridad dito sa paligid ng Senado at hindi pa rin natitinag yung kanilang mga puwersa, no? At kung makikita mo sa aking likuran, ayan, nandyan pa rin yung mga barricades na may barbed wire at yung ating mga pulis ay nandun pa rin sa tapat ng Senado. At yan mo ng pinakasariwang balita mula rito sa labas ng Senate compound. Balik sa iyo, Ice.
20: Maraming salamat, Carlo Candelaria.
22: Samantala, bagamat walang nakikitang anumang banta, bumuo pa rin po ang Philippine National Police o PNP ng Special Task Group para sa seguridad sa paligid ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial. Narito ang aking report.
25: We are prepared to face this any eventualities in promoting peace and security as well as public safety.
22: Bumuo ng Special Task Group ang Philippine National Police o PNP para sa kanilang ipatutupad na security deployment kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr., ang task group ang mangunguna sa pagbabantay sa paligid ng Senado. Sa kabila nito ay sinabi ni Artates na wala silang namomonitor na banta para sa pagsisimula ng impeachment proceedings.
25: We haven't monitored the such activity. And in fact, the threat level in Metro Manila and the rest of the country remain to be low or threat level 1. So napakababa. And so even though that is the threat level, the Philippine National Police, in coordination with the different security forces and public safety agencies.
22: Nananatili namang normal ang alert level sa bansa, particular na dito sa Metro Manila.
25: The increasing of alert level is synonymous or corresponds to the threat level. Kung threat level 1, 2, 3 ay mag-i-increase din, as well as activities, we increase the threat level. We increases this threat level, the alertness, so such that all the resources shall be utilized.
22: Bukod sa Senado, babantayan din daw ng PNP ang iba't ibang freedom parks na maaaring dagsain ng mga magsasagawa ng kilos protesta.
25: Our objective is simple, to provide a secure environment where the proceedings can move forward without disruption while respecting the rights of everyone to peacefully and lawfully express their views.
22: Sa kabuuan ay aabot sa halos 6,000 pulis ang ipapakalat ng PNP, kabilang dito ang mahigit 3,000 na nakadeploy sa paligid ng Senado. Aabot naman sa halos 3,000 ang Civil Disturbance Management Group ang naka-standby. Dinagdagan din daw ang mga CCTV sa lugar para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga nais sumabotahe sa impeachment proceedings. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
20: Iginiit ng Malacanang na hindi na kailangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang impeachment dahil may mas importanteng trabaho ito. Samantala, ayon sa palasyo, iginagalang ng Pangulo ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
1: Business as usual si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano ang magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
1: Ayon sa Malacanang, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang pribadong pagpupulong at personal appointment ngayong araw. Ipinag-utos din niya sa Office of Civil Defense ang paghahanda sa epekto ng superbagyong Inday. Kasabayan ang pagsisimula sa paglilitis kay VP Duterte na naharap sa impeachment dahil sa questionableng paggasta ng higit 600 milyong pisong confidential funds, hindi umano maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang kawaninang ng Education Department at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liz Arneto Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
1: Bago marangkad ang impeachment trial, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kaalyado ni Duterte na si Senador Rodante Marcoleta. Sabi ng Malacanang, iginagalang ni Pangulong Marcos ang pag-aresto kay Marcoleta matapos sumuko. Sinampahan ang kasong pandarambong si Marcoleta dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign funds na karaang halalan.
2: Kung inisyo po ito ng korte, ito'y valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
1: Tiwala ang Malacanang, narerespetuhin ang Iglesia ni Cristo ang isinampang kaso kay Marcoleta. Matatandang nagdaos ang protesta ng INC na karaang linggo bilang pagsuporta sa mambabatas.
2: Alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
1: Hinikayat naman ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor na harapin na lamang ang kaso sa korte. Kasunod ito ng patutsyada ng dating mambabatas na sinasabing isa sa mga nagbigay ng milyong-milyong pisang campaign funds kay Marcoleta na wala umano sa salin ng mambabatas.
3: Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon.
2: Sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
1: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
20: Naging mabilis ang takbo ng unang araw ng impeachment trial. May mga pagtatangka na i-delay ang pagsisimula ng paglilitis sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa umupong presiding judge, pero hindi ito namayani. Ilang mga motion ang nadesisyonan sa unang araw ng paglilitis, kabilang ang kontrobersyal na mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue, at nakapagpalabas na rin ng mga subpoena. Ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
4: Ayos hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Samantala, inihalal naman si Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng paglitis. Naging mainit ang talakayan at debate sa pagitan ng ilang senator judge sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usapin sa pagpili ng presiding officer ng impeachment court, kwenestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung bakit kinakailangan pa ng botohan. Malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer. Agad dumipensa dito si Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, walang nakakasaad o nakasaad sa konstitusyon na nagsasaad na kapag ang ini-impeach ay ang pangalawang pangulo, obligadong magsilbing presiding officer ang Senate President. Sa kabila ng pagtutol, ipinagpatuloy pa rin ang botohan. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang nagnomina kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer. 12 senator judges ang bumoto pabor kay Escudero, habang 8 ang tumutol, kabilang sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Nananatili naman sa 16 na botong kailangang makuha para sa guilty verdict, alinsunod sa konstitusyon na nagtatakda ng 2/3 vote ng 24 na miyembro ng Senado. Hindi naman dumalo sa paglilitis si Vice President Duterte. Hindi din itali ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, kung ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo ay personal niyang pasya o batay sa payo ng kanyang mga abogado. Sa order of presentation of evidence, mauunang dinggin ang Article 4 of grave threats. Susundan ito ng Article 1 of misuse of confidential funds. Pagkatapos ay Article 3 or bribery and corruption. Huling tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth. Inuutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang tinatawag na green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi nakasaad o hindi nakasama ang nasabing kahon sa mga ebidensyang naisailalim sa marking of evidence ng pre-trial conference. Inaprubahan ng impeachment court ang motion ng depensa para sa 5-day witness disclosure rule. Naglabas din ng mga subpoena ang impeachment court sa 9 na bangko para isumite ang bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Naglabas din ito ng subpoena ad testificantum kina Attorney Jeremy Lontok at Attorney Mark Kalilong ng National Bureau of Investigation. Samantala, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na inkonsidera ang kanyang panukala na payagan na makadalo sa mga susunod na paglilitis sina Senador Jinggoy Estrada at
20: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, sa Bicol Region naman, binigyan diin ng ilan nating kababayan ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na't paninindigan sa bayan ng pinag-uusapan. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise.
6: Ang gusto ko lang, maraming imamaya, harapin ni Vice President ang mga pinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya.
5: Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan.
7: o kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si BP Sara para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taumbayan.
5: Nagpaalala naman ang Dean ng Bicol College School of Law sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang nababasa at napapanood kaugnay ng impeachment trial. Paliwanag ng dekano, maganda rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sigaw ng sambayanan.
9: So dahil involved ang tao and at stake din ang administrasyon ni PBBM, kaya sa tingin ko ganito yung ginagawa. Dahil kung hindi siya makikinig sa tao, hindi siya susunod sa kagustuhan ng tao, it will put his administration under doubt and pwede na mag-alsa yung mga mamamayan. So maganda yung ginagawa niya ngayon kasi at least natututukan lahat ng mga katiwalian lumabas and lahat ng involved ay kinakasuhan.
5: Sa pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa bise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay. Panagutin ang mga dapat managot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Kasama ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa nakatutok sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, transparency at dapat managot ang mga sangkot. Ang POV ni Juan Silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
10: Habang binibilang ng mga ordinaryong mamamayan ang bawat barya para mapagkasya ang pang-araw-araw na budget sa gitna ng mataas na bilihin, maririnig sa lansangan ang ugong ng bilyon-bilyong pisong usapin sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado ngayong araw, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa patong-patong na reklamong nahahati sa apat na articles of impeachment. Ang umano'y maling paggamit ng milyon-milyong confidential funds sa OVP at DepEd. Alegasyon ng unexplained wealth at hindi tugmang salen, katiwalian at panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Leticia Gabayni, isang fishbowl vendor na 12 taon nang nagbabanat ng buto sa kalsada, lubhang nakagagalit na marinig ang ganito kalaking halaga habang ang maliliit na negosyante gaya niya ay naghihirap. Kaya ang panawagan niya,
13: ang kurakot niya, sobra na. Malaki na. Dapat tulungan talaga, mahihirap. Kaso hindi eh. Napunta sa kurakot. Halos naman lahat eh. Hindi lang isa.
10: Ikinadismaya rin ng 15 anyos na estudyanteng si Princess ang mga kontrobersyang ito. Bilang bahagi ng kabataan na naghahangad ng transparency, pangarap niya ang isang tapat na pinuno mula sa Department of Education na magtataguyod ng ikauunlad ng kanilang sektor sa halip na madadawit sa isyu ng irregularidad sa procurement at bribery.
15: As a Filipino, na dapat tayong aware kung ano yung mga maling nagawa ni BP Sara. Like, nang alam natin na yung katiwalaan ng nagawa niya bilang isang BP presidente at kung karapat dapat ba siya sa position niya. Ano po, matanggap ng mga estudyante yung karapat dapat po na dapat namin, ano, yung deserve namin. As a student, kailangan namin ng maayos na namumuno sa department po ng education.
10: Sa kabilang banda, inamin naman ng residenteng si Paulina Galang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na talamak ang fake news. Kaya nakalilito ng kilalanin kung ano ang katotohanan sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato sa bise.
15: Kung ano lang din ang itatabubuti ng ano natin, yun lang din po. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, mahalaga din sa atin yung peace, ano, peace order, yung ikakaunlad ng bayan. Parang ang dami-dami ng ano, ang dami-dami na hindi nalulutas. Kaya siguro yun ang ano, yung talagang maganda sana ang mamumuno.
10: Ipinapakita lamang ng sitwasyon ang malaking agwat ng marangyang kapangyarihan at seryosong mga paratang sa pamahalaan kumpara sa simpleng hiling ng mga mamamayan para sa mabuting pamamahala. Habang abala ang mga mambabatas sa paghimay ng mga ebidensya at forensics ng bank records, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagmamasid kung paano masasagot ang araw-araw nilang pasanin na bungan ng katiwalian. Kaya naman, hamon ni Paulina at Leticia sa mga kapwa-botante na maging matalino at pumili ng leader na may malinis na track record at handang lumingap sa mga kapuspalad.
15: Mapagmatsyag, maging matalino sa lahat ng desisyon.
8: suriin kung sino talaga ang karapat-dapat.
11: Ang mensahe ko ay pumili ng magandang leader. Yung ano, walang kurakot, yung tumulong sa mahihirap, yun lang.
10: Sa pag-usad ng makasaysayang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nakaabang ang buong bansa kung paano lalabas ang katotohanan, pananagutan at katarungan. Elijah Canlas para sa Bayan.
20: Bagamat panglima na si VP Sara Duterte sa mga na-impeach na opisyal ng pamahalaan, sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Chief Justice Renato Corona pa lamang ang talagang sumalang sa matagalang paglilitis. Balikan natin ang mga pagkakaiba ng kanilang kaso pagdating sa proseso, mga ebidensyang iniharap at sa laging pinal na hatol. Yan ang ulat ni Floyd Brand.

0: Kaunaw na ang pangulo ng Pilipinas na na-impeach si former President Joseph R. Estrada noong taong 2000 matapos harapin ang mga paratang ng plunder, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
1: Let me assure everyone, however, that I will abide by the outcome of the ongoing impeachment process so long as this is consistent with our Constitution. And I'm confident that the truth will prevail in the end. I'm convinced that I'll be cleared of all issues that are unfairly being leveled against me.
0: Nagsimula ang proseso Nobyembre at 13 taong 2000 nang aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Estrada. Pagkaraan nito, inakyat sa Senado ang kaso na nagsilbing impeachment court para dinggin ang mga paratang laban sa nooy Pangulo. Formal na nagsimula ang impeachment trial noong December 7 sa kaparehong taon. Sa mga sumunod na linggo, iniharap ng prosekusyon ng mga ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Estrada ng milyong-milyong pisong weteng payola at iba pang iligal na yaman. Ang paglilitis ay naging sentro ng pambansang atensyon at mahigpit na sinubaybayan ng publiko. Taong January 16, 2001, biglang naputol ang impeachment trial matapos bumoto ang mayorya ng mga senador, 11-10, laban sa pagbubukas ng tinaguriang second envelope na pinaniniwala ang naglalaman ng mahalagang ebidensya kaugnay ng umano'y lihim na bank accounts ni Estrada. Bilang protesta, sabay-sabay na nag-walk out ang prosecution panel, isang pangyayaring nagpasiklab sa malawakang kilos protesta na kalaunay naging EDSA People Power 2. Sa gitna ng lumalawak na protesta at pag-atras ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at ilang miyembro ng kanyang gabinete, umalis si Estrada sa Malacañang noong January 20, 2001. Sa araw ding iyon, nanumpa bilang Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo na nooy nagsilbing vice-presidente. Dahil hindi natuloy ang impeachment trial hanggang sa pinal na botohan ng Senado, walang naging hatol na conviction o acquittal laban kay Estrada sa impeachment court. Gayunman, matapos siyang bumaba sa pwesto, naharap siya sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Taong 2007, nahatulan siyang guilty sa kasong plunder. Pero pagkaraan lamang na mahigit isang buwan, ay pinagkalooban siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging sentro ng pambansang atensyon noong 2012 ang impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona. Ang kauna-unahang Chief Justice sa kasaysayan ng Pilipinas na napatunayang nagkasala sa isang impeachment case. Nagsimula ang proseso noong December 12, 2011 matapos aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Corona. Makalipas ang dalawang araw, inakyat sa Senado ang reklamo na nagsilbing impeachment court para tuluyang dinggin ang kaso.
2: May I raise a continuing objection to this line of questioning? I do not see the point in establishing any hostility there may be between the President and the Chief Justice. We have the witness here as the Ombudsman.
3: Yes.
2: What's the connection between the Ombudsman and the President?
3: Well, at that time, Your Honor, we wanted to show how hostile the President was, and having acted that way led to the filing of this complaint for impeachment, Your
2: Honor. That's totally irrelevant, Your Honor.
3: We submit, Your Honor.
0: Formal namang nagsimula ang paglilitis noong January 16, 2012, kung saan humarap ang prosekusyon at depensa para iharap ang kanilang mga ebidensya, dokumento at mga saksi. Umiikot ang paglilitis sa walong Articles of Impeachment, kabilang ang alegasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Gayunman, nakatuon ang naging desisyon ng Senado sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa hindi umano ganap na pagdedeklara ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Isa ito sa pinakamahigpit na sinubaybayang legal at pampolitikong proseso sa bansa na araw-araw tinutukan ng publiko sa telebisyon, radyo at iba pang media platforms. Sa gitna ng paglilitis, naging usap-usapan din ang pagbubukas ng mga dollar account ni Corona, ang pagbusisi sa kanyang mga bank records at ang testimonya ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto. Naging mahalagang usapin din ang balanse sa pagitan ng karapatan sa privacy at ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
4: As jurors, it is our obligation and responsibility to closely and diligently examine the evidence and the facts to be presented before us to determine whether such evidence and facts sufficiently and convincingly support the charges and ultimately to decide the fate of no less than the Chief Justice of the highest court of the land and the head of a co-equal branch of our government. The Constitution recognizes a distinct class of public officers, elected or appointed, that include the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of constitutional commissions, and the Ombudsman.
0: Matapos ang halos 4 at kalahating buwang paglilitis at 44 trial days, bumoto ang Senado noong May 29, 2012 ng 20-3 para hatulang guilty si Corona sa Article 2 ng impeachment complaint dahil sa hindi niya ganap na pagdedeklara ng kanyang salin. Dahil sa hatol, agad siyang napatalsik bilang punong mahistrado. Itinuring ang kasong ito bilang isang mahalagang pagsubok sa sistema ng checks and balances ng pamahalaan at sa mekanismo ng impeachment na nakasaad sa konstitusyon. Nagbukas din ito ng mas malawak na diskusyon hinggil sa transparency, accountability at integridad ng mga opisyal ng hudikatura at iba pang sangay ng pamahalaan. Floyd Brenz para sa Bayan.
5: Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senador Dante Marcoleta. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
6: Ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po.
7: Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta matapos ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang tatlong mosyon ng kanilang kampo kaugnay ng kasong plunder. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division pagkatapos ng kanilang hearing kaninang umaga kung saan may probable cause para mag-issue ng warrant of arrest laban kina Senator Rodante Marcoleta, Michael Tan Defensor, Aristotel Baluyot Viray at Joseph Varias Espiritu. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder sa ilalim ng Republic Act number 7080.
8: The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
7: Dumating din sa Sandigan Bayan sina Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay ng pag-issue ng arrest warrant sa senador. Iginagalang naman anya ni Senator Marcoleta ang naging desisyon ng Sandigan Bayan at nagtitiwala ito sa proseso.
6: Igalang natin 'yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman 'yon. At alam ko naman 'yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
7: Samantala, matapos arestuhin si Senator Marcoleta ay inaresto na rin sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na siyang dumating din sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ayon kay Defensor, mauuna pa anya silang makulong dahil sa di umano'y walang basehan na kaso kaysa sa mga totoong nagnanakaw ng pondo ng bayan. Giit ni Defensor na hindi sila susuko para makamit ang transparency, accountability at justice. Matapos ang return of quarantine na Mike Defensor at Joseph Espiritu dito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dumiretso ang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas para pansamantalang idetela habang gumugulong ang kanilang kaso. Habang si Senator Marcoleta naman ay kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital. Bagamat walang kasiguraduhan kung kailan siya mabibigyan ng medical clearance, isa lang ang sigurado. Sa Quezon City Jail din ang kanyang diretso. Mula rito sa Sandigan Bayan, J.M. Thompson para sa bayan.
9: Sa kaugnay na balita, dinala ng mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta sa ospital matapos siyang magreklamo ng chest pain at mataas na blood pressure. Kasunod ito ng pag-aresto sa kanya sa ilalim ng utos ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Narito ang aking ulat. Maaaring abutin ng 2 araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay para sumailalim sa iba't ibang medical check-up bilang bahagi ng booking procedure nito matapos siyang maaresto kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagreklamo ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure ni Marcoleta.
10: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain at mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
11: 10-day dose na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tayo makukunin sa kanya. Marami po po siyang test na pagdadaanan, tutuloy ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay.
9: Pasado alas 9 kaninang umaga nang maisilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Marcoleta. Isinabay ang pagsisilbi ng warrant matapos mabasura ang kanyang inihaing motion to quash sa 3rd Division ng Sandigan Bayan.
11: Kagabi po ng alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Senador ng Republika ng Pilipinas. Kino pong alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas.
9: Alas 11:25 kanina nang dumating sa Campo Crami si Marcoleta para sumailalim sa mugshot at fingerprinting. Tiniyak ng PNP-CIDG na igagalang ang digdinag ng senador.
11: Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin pawalangin. His picture will be taken as he appears in public. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights.
9: Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong 2025 election. Samantala, naaresto na rin ng PNP-CIDG sina Mike Defensor at Joseph Espiritu na kapwa akusado ni Marcoleta.
11: Natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na ba kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance ang kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payatas City Jail para sa kanilang detention.
9: Ryan Lisiges para sa Bayan. Samantala, may rest box si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga aligasyong binabato sa kanya na may kaugnayan sa manumalyang flood control project. Iginiit parang Pangulo na siya ang nagsiwalat sa anomalya, bagay na hindi umano nagawa ng mga nakaraang Pangulo. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
12: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
13: Resbak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batikos na siya umano ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa isa sa kanyang mga aktibidad sa Canada, sinalubong ang presidente ng protesta kontra korupsyon kaugnay ng bilyong-bilyong pisang flood control scam.
12: Sorry, I'm the one who exposed all of this. And I'm the one who has I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba ng pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
13: Bago pa maluklok bilang 17th presidente ng Pilipinas, sabi ni Pangulong Marcos, may katiwalian na umano sa mga flood control project. Halimbawa, noong 2019, ibinulalas ni Noy House Majority Leader Rolando Andaya Jr. ang higit 300 bilyong pisong halaga ng makwestiyonable umanong flood control project.
12: The pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody's.
13: Si Pangulong Marcos lang ang tumindig para imbestigahan ang mga tila guni-guni at mga binalahurang proyekto kontra baha.
12: So, I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
13: Sa kanyang 4th na State of the Nation Address o SONA, ibinulga ng presidente ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha.
14: Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binusan nyo lang ang pera.
13: Ang tanong, may nahiya na nga ba sa pangungurap sa mga flood control project?
12: Nahiya ba sila? Yung iba hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
13: Simula nang umpisahan ang investigasyon sa flood control project, ilang contractor na ang nakulong dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Naaresto na rin ang ilang matataas na opisyal tulad ni dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ilang kawanin ng DPWH. Muling iginiit ni Pangulong Marcos, walang selective justice. Lahat ay pananagutin. Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Kaleizal Pardilia para sa Bayan.
5: PR stunt umano ang panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Welta ni Defense Secretary Gibor Teodoro, hindi dapat magpapaniwala sa mga ganitong pahayag. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the arbitral award.
16: Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Git ni Teodoro, nakilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 arbitral award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Paliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinseridad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
15: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay

0: basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
1: Bukod sa Palawan, idineklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang Arbitral Award noong 2016. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Nananatiling prioridad ng gobyerno ang mga hakbang na makatutulong sa pamilyang Pilipino at pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Kasunod ng pag-angat sa upper middle income country status ng Pilipinas, yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pagpaparamdam ng benepisyo nito sa bawat Pilipino. Sa mid-year press chat ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na mahalagang hakbang ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status ng World Bank. Ngunit iginiit niyang hindi pa rito nagtatapos ang trabaho ng pamahalaan. Ayon kay Balisacan, bunga ito ng ilang taong reforma sa ekonomiya, maayos na pamamahala at katatagan ng bansa sa kabila ng mga pandemya. Gigang hamon. Aminado ang kalihim na nananatiling malaking hamon ang inflation at epekto ng mga pandaigdigang krisis gaya ng sigalot sa gitnang silangan.
4: Of course, our challenge is both, no? It's not just improving the growth, making the growth faster, but also to make that growth more inclusive.
3: Kaya prioridad anya ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng digital connectivity, paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at pagprotekta sa mga pamilyang Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
4: Our task now is to restore a higher and more sustainable growth path, one that is underpinned by rising productivity and innovation, resilient to shocks, and expands opportunities for every Filipino to participate in, contribute to, and benefit from economic progress.
3: Sa kabila ng unti-unting pagkawala ng concessional loans dahil sa bagong income classification ng bansa, sinabi ng kalihim na inaasahang mababawi ito sa pamamagitan ng mas mataas na investor confidence at mas malaking oportunidad para sa pamumuhunan. Samantala, umaasa rin ang DepDev na gaganda ang takbo ng ekonomiya sa nalalabing bahagi ng taon, habang nananatili ang 3.5 hanggang 4.5% na GDP growth target para sa 2026. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Abiso po para sa mga motorista, magpapatupad pong muli ang ilang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa ilang pulutong petrolyo. Sa kabila nito, asahan umano ang pagbabalik sa dating presyo sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
5: Muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa diesel at kerosene, pero ang presyo ng gasolina maaaring tumaas o di kaya ay bumaba simula bukas. Sa forecast ng Department of Energy, aabot sa 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos ang maaaring itaas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos ang pwede namang itaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, maaaring bumaba na 1 peso and 75 centavos o di kaya ay sumipa ng 25 centavos kada litro. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, sa kabila na bumaba na sa $80 per barrel, ang presyo ng Dubai crude, hindi pa rin nakakabalik sa pre-war levels ang presyuhan ng finished products. Sa Min of Plat, Singapore, kaya't nananatili pa rin mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa.
6: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera. Kaya nagre-reflect ito sa pump price natin.
5: Inaasahan naman na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabalik sa normal ng presyo ng produktong petrolyo sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Nag-anunsyo na ang Pilipina Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil na magkakaroon sila ng oil price increase kung saan 3.30 centavos ang kanilang itataas presyo ng diesel, habang 20 1 peso and

0: 75 centavos kada litro naman ang ipapataw ng Pilipinas Shell at Sea Oil na dagdag sa kada litro ng kerosene. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: The Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa 2 program para magbigay ng dagdag na pinansyal na ginhawa sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. Ayon kay GSIS Senior Vice President and Head of the Membership Group na si Attorney Joseph Philip Andres, maaaring makatanggap ang mga kwalipikado ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwan ng kanilang mga eligible loan amortizations. Dagdag pa niya, naglunsad ang GSIS ng mga bagong solar energy at e-mobility loans bilang karagdagang programa na naglalayong tulungan ang mga miyembro sa paggamit ng mas malinis at mas abot kaya mga pagpukunan ng enerhiya. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro mula July 1 hanggang October 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App.
2: Patuloy po ang GSIS na pag-isip ng mga programa na makapagbibigay ng ginhawa po sa kanila. That's why we came up with this extension po dito sa Balik Ginhawa. And napakaganda naman po ng resulta, which means marami po talagang gusto pa mag-avail. And ito po, nangyayari po ito dahil patuloy po ang komunikasyon namin sa ating mga stakeholders at sana po patuloy pa namin mapaganda ang servisyo natin sa ating mga miyembro.
1: Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas ang Super Typhoon Babi na bibigyan ng lokal na pangalan na Bagyong Inday. Bukas ng gabi ay magtataas na ng wind signal warning sa Hilaga, Kanduran at Katimugang bahagi ng zone at maaring tumaas sa signal number 3. Nalayan ng malawak na sakop ng Super Typhoon. Malayong abot ng outer cloud bands ito. Huling namataan ang Super Typhoon sa Dagat Pasipiko, papalapit niya ng Philippine Area of Responsibility at ito ay salay na 2,120 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 205 kilometers per hour at pabugso na umaabot na sa 250 kilometers per hour at gumagalaw yan sa mabilis na 20 kilometers per hour. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero maaasahan na magsisimula ang pabugso-bugsong malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa simula bukas, dala naman niya ng hanging habagat. Magdadala din ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya alerto po sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Antabayanan at makinig din sa mga paalala at abiso ng inyong komunidad. Ang Super Typhoon ay tinatayang papasok bukas ng gabi araw ng Martes o sa madaling araw ng Miyerkules. Tatawagin itong Bagyong Inday at mapapanatili nito ang kanyang lakas bilang Super Typhoon hanggang sa makalabas muli ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Nasa 3-4 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ibig sabihin, magtatagal at posibleng walang tigil din ang pag-ulan ng hanging habagat sa 4 o 5 araw ngayong Linggo. Bukas Miyerkules, good weather pa sa malaking parte ng ating bansa. Pero may chance pa rin ng paminsang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorm, lalo na sa Cagayan Valley at sa Aurora. Dahil yan sa hanging silangan. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: Samantala, tiwala po ang prosecution panel na sapat ang kanilang ebidensya para patunayan na nalabag ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng bayan at naabuso ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod.
4: Ryan, masaya ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervel Lujistro, ito na ang pinakaimportanteng nangyaring ngayong araw dahil anya nasunod ang mandato ng saligang batas. Dagdag niya, tagumpay ito para sa bahagi ng prosecution. Ipinag-utos naman na ng impeachment court na ibalik ang BIR box. Kaugnay nito, may panibagong request ang prosecution para sa pag-i-issue ng sabina para sa expanded list para sa BIR. Anila, hindi na lang ito patungkol sa income tax return. Ayon kay Lujistro, mahalaga ito para suporta ng kanilang articles of impeachment. Samantala, kanina sa naging opening statement ng House Prosecution Panel, binigyan din ito ang pagsunod sa ebidensya, salman ito patungo. Kasama rin sa binigyang diin ni Lujistro na tingnan ang mga dokumento, makinig sa mga witness at suriin ng mabuti ang mga record o tala. Anya, dapat husgan ang naturang kaso hindi dahil sa politika, popularidad, takot kung kanino tapat, kundi dapat nakaayon sa saligang batas. Anya, sa unang tingin magkahiwalay ang apat na articles of impeachment, pero anya, ang mga ito ay maituturing na chapter sa iisang kwento. Dagdag ni Lujistro, ang impeachment trial ay patungkol sa pagkakaroon ng pananagutan. Kabilang din sa binanggit ni Lujistro sa kanyang opening statement na ngayon lang anya, nagkaroon ng vice presidente sa kasaysayan ng bansa na may kaibigang hitman na umano'y handang magpapatay para lang makaupo sa pwesto. Ayon kay Lujistro, natatapos ang demokrasya kung may karasan. Ito'y kaugnay ng Article 4 patungkol sa umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Uunahin ng House Prosecution Panel na talakay ng Article 4 na nakatoon sa umano'y assassination plot ni Duterte. Ryan, sa kabuuan naharap nga sa apakat na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Bukod dito sa grave threat, kabilang din dito yung issue ng confidential funds, issue sa deklarasyon sa SALN at umano'y bribery at korupsyon sa Department of Education. Kasama naman sa inaasahan na witness para sa linggong ito dito sa impeachment trial ay ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation at House of Representatives. Ryan?
3: Maraming salamat, Rod Lagusan.
1: Isang royal encounter ang ibinahagi ng Pinay tennis star Alex Ayala matapos makilala ang Princess of Wales na si Kate Middleton sa Wimbledon. Samantala, kinilala ang Nation's Girl Group na binibilang bagong tourism ambassadors ng bansa. Narito ang ulat.
5: Mukhang papasok na ang bansa sa era ng Biniverse. Ang Nation's Girl Group Bini ay kinilala bilang bagong tourism ambassadors ng Department of Tourism kamakailan. Ang kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaking tulong ang fresh ideas ng grupo. Bukod sa tourism campaign, target din makasama ng DOT ang Bini sa pagpopromote ng fashion, food, sports at iba pang aspect ng Philippine culture. Pero higit lang naman sa campaign ang pagpili ng Bini. Una pa lang ay ine-embrace na ng grupo ang Pinoy identity simula day one sa pagiging consistent nila sa pagsasama ng Filipino culture sa imahe ng bawat miyembro at sa puso ng kanilang musika. Mismong pangalan pa lang ay derived sa Tagalog na pangalan na Binibini na sumasalamin sa isang modern Filipina. Maging ang kanilang pinakaunang electric pop na rendisyon ng klasiko ni Ryan Cayabyab na The Coconut noong June 2021. Successful din ang grupo sa pagre-representa ng bansa sa global entertainment stage. Mula sa kanilang pagganap sa Coachella, tuloy-tuloy ang pagtangkilik ng fans mula sa iba't ibang bansa. Pagpre-perform din ang Bini sa Japan Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo. Ngayon, nasa higit 2.3 million followers na ang kanilang Instagram at higit 7.2 million followers sa TikTok. Isang pruweba sa kanilang mabilis na paglago ng kanilang fan base.
6: Maayong adlaw, Bislak Blooms! At,
5: ang isa rin nga sa dahilan sa pagpili ng Bini ay dahil sa pagtatampok ng kanilang individuality at ethnicity ng bawat miyembro. Kaya Bini embodies diversity. Si Aya ay mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Colette na born at raised sa Tagbilaran City sa Bohol. Maloy mula sa Lemery, Batangas. Gwen naman ay mula sa Daraga, Albay. Si Stacy naman ay pinanganak sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mika naman ay born from Cebu City bago lumaki sa Laguna at Cavite. Si Joanna naman ay born and raised sa Calamba City, Laguna, habang hometown naman ni Sheena ay ang Santiago City sa Isabela. Kumakatawan ang mga ito sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa at sumasalamin sa makulay na pagkakakilanlan ng mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng pagkakataon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala na makilala si Kate Middleton na kilala rin bilang Princess Kate or Princess of Wales sa 2026 Wimbledon. Nagbahagi si Alex ng larawan kasama ang Royal sa kanyang Instagram stories. Nasa larawan din ang Turkish tennis player. Anya, so honored to have grabbed the pick with Her Royal Highness. Si Kate ay gumawa ng surprise appearance sa 2026 Wimbledon noong July 2. Ang Princess of Wales ay nagsisilbing patron ng All England Lawn Tennis and Croquet Club, ang organisasyon sa likod ng prestigyosong Grand Slam Tournament. Nakuha ng 21-year-old tennis star ang 7-6-9-6-2 na panalo upang maging unang Pinoy na umabot sa ika-apat round ng prestigyosong tennis tournament. Ang sunod na kalaban ni Alex ay ang dating finalist at number 13 na si Jasmine Paolini mula sa Italy. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Bukas inaasahang masisimulan ang trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po ay binasa sa impeachment court ang mga kahilingan kung sino ang mga dapat mapadalhan ng subpoena.
3: Nag-decision rin ang controversial or napag-decision rin ang controversial na mystery box ng Bureau of Internal Revenue. Ipinagutos ng impeachment court na seryuhan ito at pansamantalang ibalik sa kustodiya ng BIR habang walang formal na motion para ilabas ito sa impeachment court.
1: Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya sa impeachment court.
3: Sa pagbubukas ng paglilitis ay binigyan ng pagkakataon ang prosecution at ang depensa na magbigay ng kanilang opening statements kung saan parehong tinalakay ng magkabilang panig ang kani-kanilang pananaw sa ebidensya ng kaso.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
3: At yan po ang mga maiinit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisigas para sa Bayan.
1: At tabayanan po ang pagpapatuloy ng ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Pilipinas. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
24: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
23: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
25: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
23: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. 7:08 in the evening at tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Kumusta? Kayo ba ay nasolve kanina? Unang araw ng impeachment trial sa Senado na pinungunahan ng ating mga senator judges kasama ang prosecution at saka ng defense panel. Well, that's one thing that we have to indulge ourselves to listen. Kasi kumbaga, parte tayo dito sa pinag-uusapan. Dahil pondo natin itong nawawala. Kaya naman, sa anumat ikaw ay pro-anti o non-challenge, makinig ka na lang. para at least nadadagdagan yung information mo when it comes to the needed na mga dapat pinag-uusapan natin. Actually, we should steer this conversation at home eh, no? Kumbaga eh, para alam ng mga, well, yung mga kumbaga eh PG-13 app, no? Oh, may parental guidance, kailangan din 'yon, higa nga, no? But anyways, napakaganda dahil namamayani ang demokrasya dito sa ating bansa. Nakikita ang tama at saka mali at saka kung ano man yung dapat na proseso na pinagdadaanan, eh maluwag naman na tinatanggap ng mga personalidad na kabilang sa mga ano, sa mga naakusahan, no? Kasi kanina nakita natin, 'di ba? Some names, no? Kilalang mga personalidad ang nabigyan ng warrant of arrest runner na maluwag naman na sumunod sa kamay ng gobyerno. Ayan. Yan yung maganda naman doon. But anyways, tutukan po natin. Bukas po, alas 2 magsisimula ulit yung impeachment trial na kung saan ay kaninang hapon, ano, first part. Kumbaga parang nasa 3 hours mahigit yung unang araw. So we're expecting na sa mga susunod na araw baka madagdagan pa yung oras dahil preliminary nga lang itong nangyari, no, pagpapakilala, no, initials yung mga nangyari, pagpapakilala who's the prosecution panel, yung mga ibang debates, no, importante diyan na naiboto na din yung presiding officer kasi 'di ba yun yung isa sa mainit na tinalakay nila kanina. So again, let's participate. Kumbaga, instead na kung nasa opisina kayo, 'di ba? Tune in kung may radyo kayo maliit, tune in to Radyo Pilipinas dahil po naka special coverage tayo. Tuloy-tuloy po 'yan, all out the hearing hanggang sa merong paglilitis, no, ay nakatutok po ang Radyo Pilipinas. Anyways, 7:12 in the evening, eto na po ang ating mga headlines sa abangan ninyo sa ating programang Salam Radio.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Dating bumoto kay Vice President Sara Duterte pumunta sa Senado para suportahan ng pagpapatalsik sa kanya. Phil Walks, pinalakas ang kahandaan sa tsunami ng ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Tig 200,000 na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program opisyal ng natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. DA, PCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas sa livestock at dairy industry. QC, pinawi ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mild COVID-19 cases. 3 barangay sa Pangasinan idineklarang drug cleared, mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: At mamaya po may makakasama tayo na Moro Entrepreneur, ika nga, dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yan po, pakaabangan ninyo 7:14 in the evening. Magbabalik mo sa Salam Radio, pagkaraan nila paalala.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible Heritage. Ano nga ba ito?
0: UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko,
5: Radyo Pilipinas,
6: and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
27: World Service Sports Radio.
28: Ang taginting ng FM
29: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radyo Magic 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
47: And Capital 104.3 collab.
48: Radyo Pilipinas is on Viber.
49: Viber.
48: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
49: Receive credible news and information.
48: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
49: Stay on track
48: with Radyo Pilipinas on Viber.
49: Viber.
48: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
50: This is a public service announcement.
51: Discipline is the key.
52: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
53: Kilatisin ang sarili.
52: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
53: Importante rin na ating laging isipin.
52: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
53: Isang mahalagang paalala
52: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
54: This is a public service announcement.
55: A public service announcement
56: from PBS,
57: Presidential Broadcast Service
58: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
59: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:19 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Attorney Reginald Tongol, itinalaga muli bilang Senate Impeachment Court spokesperson. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nifa Asuncion.
59: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Nifa.
2: Itinalaga muli si Attorney Reginald Tongol bilang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una nang nagsilbi si Tongol bilang spokesperson ng Impeachment Court noong unang beses na na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Bilang spokesperson, si Tongol ang magsisilbing primary point person na sasagot sa mga katanungan ng media tungkol sa mga aksyon ng Senate Impeachment Court. Sa press conference pagkatapos ng unang hearing ngayong araw, pinaliwanag ni Tongol kung bakit magkasama sa rostrum sina Senate President Sherwin Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon kay Tongol, pagpapakita ito ang magkapantay sina Escudero at Gatchalian pagdating sa impeachment trial. Mananatilian niya ang ganitong setup sa buong paglilitis ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tongol. Mula sila to para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Babalikan po natin ang naging pahayag na yan ni Attorney Reginald Tongol.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ah, okay, sige. Paglilinaw po namin, wala atang kasamang pahayag ang naturang balita ayon sa pahayag ni Reginald Tongol, spokesperson ng Senado sa nasabing Senate Impeachment Trial.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Samantala, kaugnay pa rin ng Senate sa Senado, dating bumoto kay Vice President Sara Duterte, pumunta sa Senado para suportahan ang pagpapatalsik sa kanya. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Zarate.
59: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dicky.
3: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at attitude ni VP Duterte at ayaw niyang kamulatan ito ng kabataan. Tinawag niya ring bingi ang pangalawang pangulo dahil kahit alam niya na may trial sa Senado ay hindi ito sumipot. Hinamon niya rin si VP Duterte na harapin ang impeachment trial. Mula sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, PhilBox, pinalakas ang kahandaan sa tsunami or tsunami ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
59: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ray.
3: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo. Kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at ating...
1: Babalikan natin yung balita ni Ray Ferrer patungkol mamaya sa ating pagbabalik. Anyway, 7:33.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 7:23 in the evening, magbabalik po sa LAM Radio. Pagkaraan nilang paalala.
59: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
10: World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
17: Radio Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas
20: Radio Publico
21: 738.
22: At Radio Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3
26: AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
30: Radyo Pilipinas is on Viber.
31: Viber.
30: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
31: Receive credible news and information.
30: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
31: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
30: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
32: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
33: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
59: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
34: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Balikan natin ang balita ni Ray Ferrer kung saan Philbox pinalakas ang kahandaan sa tsunami sa 6 na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Ray,
2: sumailalim sa tsunami evacuation planning workshop ang 6 na pilot barangay sa Zamboanga City na pinangunahan ng DOST PHIVOLCX, katuwang ang Philippine Red Cross Zamboanga City at lokal na pamahalaan. Ayon sa PHIVOLCX, tinalakay sa pagsasanay ang tsunami hazards, early warning systems, RIDAS application at evacuation planning para palakasin ang kahandaan ng mga komunidad sa sakuna. Bilang resulta ng aktibidad na kabuo at naaprubahan ng mga barangay ang kanilang tsunami evacuation maps at naglagay ng mga signage sa mga itinalagang evacuation areas, isinama rin sa Philippine Tsunami Early Warning System ang 116 hanggang 111 Community Tsunami Alerting Station upang mapahusay ang maagang babala sa mga tsunami prone na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, 200,000 piso na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program, opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Lesti.
3: Isinurge sa opisyal ng natanggap ng 389 na barangay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay linsunod sa pangako na ang bawat barangay ay makikinabang anuman ang kanilang political alignment o ugnayang pampolitika. Ang kabuuan na pondo na kakalaga ng 77.8 milyong piso ay tinanggap pa ni Governor Dolce N. Kehoffer mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang turnover ceremony sa lungsod ng Zamboanga noong Hunyo 29 nitong taon at agad pinadala sa mga barangay kinabukasan upang samantalahin ang presensya ng halos lahat ng opisyal ng lalawigan, munisipyo at barangay sa kasagsagan ng isinagawang 2026 State of the Province Address ni Hopper. Ang agarang pag-download ng pondo ay bahagi ng pamalaang paghatid resulta, naghatid ng resulta na mabilis, mahusay at nakatuon sa pagbiyak na walang barangay ang maiiwan. Ayon kay Governor Hopper, mula sa tanggapan ng Pangulo patungo sa mamamayan ng Zamboanga, Sibugay, bawat piso, bawat barangay, bawat komunidad ay mahalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Hey, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, 7:32 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. DAPCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas ng livestock at dairy industry. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
4: Sinimulan na ng DA Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University at National Dairy Authority ang isang buwang pagsasanay sa artificial insemination at pregnancy diagnosis para sa mga kalabaw upang palakasin ang produksyon ng livestock at industriya ng gatas sa bansa. Formal na binuksan ang programa noong June 29 sa PCC National Bull Farm sa Barangay Hoson, Carangla, Nueva Ecija. May kabuo ang 21 kalahok sa pagsasanay na binubuo ng 15 kinatawan mula mula NGA at 6 mula sa PCC sa CLSU. Layo nitong palawakin ang kanilang kaalaman at praktikal na kakayahan sa teknolohiya ng reproduksyon ng kalabaw bilang bahagi ng genetic improvement at sustainable dairy development. Ayon kay Dr. Edwin Atabay, OIC Deputy Executive Director at National Artificial Insemination Coordinator, bagamat masinsina ng pagsasanay, mahalagang mabuo muna ang matibay na pundasyon sa artificial insemination at pregnancy diagnosis upang epektibong magamit at mapaunlad ang mga ito sa aktual na operasyon. Samantala, binigyan din ni MDA North Luzon Acting Department Manager Dr. Gil Calderon na mahalaga ang pagtutulungan ng NDA, PCC at mga lokal na pamahalaan dahil ang matagumpay na pagpaparami ng hayop ay mahalagang hakbang tungo sa pagtaas ng produksyon ng gatas at pagpapabuti ng kabuhayan ng dairy farmers. Tatagal ang pagsasanay hanggang July 28 at magbibigay ng parehong theoretical at hands-on na training sa mga kalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Yan, mula Tayug, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:34 in the evening, tuloy-tuloy po tayo, karagdagang suporta at tulong pinansyal ibinigay ng DepEd sa mga apektado sa Lindol sa Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
5: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan.
6: Nagbigay ang Department of Education o DepEd ng karagdagang suporta sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaprubahan ni Education Secretary Sunny Angara ang karagdagang 10 million pesos para sa Edukahon program sa Schools Division Offices ng Sarangani at General Santos City na may tig 5 million pesos bawat division. Nagpadala rin ng DepEd ng 100 Edukahon Learning Kits. Sa bilang na ito, 80 ang ibinigay sa Sarangani at 20 sa General Santos City upang makapagtatag ng child-friendly learning spaces para sa mga displaced learners. Ayon kay Angara, kailangan maibalik ang pag-asa ng mga mag-aaral at sa pamamagitan anya ng Edukahon, ipinapakita na kahit nasa evacuation center, tuloy ang pagkatuto. Ang mga learning kit ay naglalaman ng iba't ibang learning at teaching tools at materials, kabilang ang whiteboards, papel, first aid kits, laptops at iba pang communication devices. Bukod dito ay pinalawak din ang financial relief measures para sa mga apektadong teaching at non-teaching personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Dayan Lear. 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Habang tayo po ay naghahanda doon sa... balita muna tayo. QC, Pinawi, or Quezon City, Pinawi, ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mga COVID-19 cases. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
5: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
2: Iniyak ng Quezon City Government na walang dapat ikabahala sa pagtaas ng naitalang COVID-19 cases sa lungsod sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, pawang mild lamang ang mga naitalang kaso at wala ring naobserbahang clustering o severe cases. Batay sa datos, umakyat sa 84 ang kumpirmadong kaso mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 1 mula sa 23 kaso na naitala noong Mayo 21 hanggang Hunyo 10. Sa Kabuuan, 146 na ang naitalang kumpirmadong COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon. Karamihan sa mga pasyente ay nakaranas ng lagnat, ubo at sipon bago nagpositibo sa virus. Patuloy namang minomonitor ng pamahalang lungsod ang sitwasyon at iginiit na nananatiling mababa ang bilang ng kaso kumpara sa kabuuang populasyon ng lungsod. Samantala, patuloy na nagbibigay ng libreng konsultasyon COVID-19 testing kapag kinakailangan at gamot ang 66 na health centers ng lungsod. Nakikipag-ugnayan na rin ang city government sa Department of Health para sa genome sequencing ng mga sample upang matukoy ang umiikot na COVID-19 variant. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:38 in the evening. Mamaya po dahil may makakasama tayo mamaya coming from the Muslim community. Oh, isa sa masasabi natin, no? Alamin natin. Well, alamin natin kung ano nga ba itong business niya, ano nga ba itong ginagawa niya, at ano nga ba ang pwede niya maiambag para sa mga Muslim communities. Well, that's the thing that we talk about dito sa ating programa, yung mga successful and enlightening stories ng mga Muslim communities. Para din, hindi lang para sa amin, no? Hindi lang para sa amin mga Muslim, kundi para sa inyo na din. Para malaman ninyo na meron din namang mga Muslim professionals who can also compete, no? Compete by means of doing things that are capable. Kumbaga, capable to be done by anyone. O, kumbaga, alam naman natin, no? When it comes to the Muslim communities, meron pa rin may stigma, no? May misconception na ika nga minsan nasasabi. Ito kakaiba to dahil yung business niya has something with to do with travel, no? At live natin siya makakasama mamaya dito sa ating programa. And with that, I think mag-ano muna tayo. We'll have a break then yung azan para after niya mag-ano tayo. Okay? Sige. Unahin muna natin yung break then azan. Okay, sige. 7:39 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng paalala.
29: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
29: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
29: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
29: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
29: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada.
12: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
29: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
29: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
29: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
29: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Tinig ng bayan.
15: Tinig ng bayan.
11: ako si Mike. Sa dapat mangyari sa mga korap is mapanagot sa mga kasalanan nila para mapagbayaran nila yung mga kasalanan nila. Makulong sila. Makulong sila. Para pag napatunayan na meron silang kasalanan, dapat managot sila, makulong sila.
14: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: in the evening. Ayan, okay, andito na yung ating guest habang hinihintay natin siya. Anyways, isa sa pag-uusapan natin, isa yung napaka-importante pag-uusapan natin is how woman empowerment is in Islam and Muslims, no? Kumbaga, isa yan sa napaka-importante. Anyways, mag-break muna tayo, madalian lang. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaranan lang paalala.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
12: 738.
2: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas.

0: 738 AM.
1: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tatlong barangay sa Pangasinan dinideklarang drug cleared. Mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status. Para sa detalye mula tayo, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Tatlong barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang official nang dineklarang drug cleared matapos ang pinakahuling deliberation at validation ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing para sa calendar year 2026. Kabilang sa mga bagong dineklarang drug cleared ang Barangay Poblasyon 1 at Barangay Talumtog sa Bayan ng Pozorubio at Barangay Bulinit sa lungsod ng San Carlos. Ayon sa komite na pinamumunuan ng PDEA Regional Office 1, dumaan ang mga barangay sa masusing beripikasyon kasama mga kinatawa ng DILG, DOH, PNP at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng Barangay Drug Clearing Program. Bukod dito, iniulat na 729 barangay sa Pangasinan ang matagumpay na napanatili ang kanilang drug cleared status. Naglabas din ng resolusyon para sa 64 na drug-free barangays na walang aktibong personalidad sa droga at 51 barangay ang isinailalim sa beripikasyon bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, pag-uusapan naman natin, kilalanin natin ang isa sa mga Muslimpreneurs na isinusulong naman ng Women Empowerment, Job Opportunities at kakaibang trabahong alok sa Muslim Community. At yan, pakipaba. So, makasama natin ang isa sa mga top Muslim influencer or Muslimpreneur. Kanina may nabasa ako dun sa ano niya eh. Teka lang, basahin ko. Isa siya sa mga CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Incorporations, an innovative B2B travel platform that empowers more than 2,000 travel agents worldwide through technology and business opportunities. A proud Maranao Muslim woman entrepreneur and passionate about creating business that inspire and empower, make meaningful impact. My entrepreneurial journey and reflects resilience, innovations, and commitment to helping. As a travelpreneur coach and business leader, she continues to mentor aspiring entrepreneurs while championing local brands and encouraging more women to pursue their dreams with courage. Yan, yung mission daw niya, to create opportunities, build communities, and prove that faith, hard work, and clear vision, local ideas can create global impact. Walang iba kundi si kasama natin ngayon, again, CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Corporation, Ash Saidi. Si Ash Saidi. Yan. Magandang gabi.
4: Assalamualaikum po all of you. Ayan. Thanks for watching po.
1: Assalamualaikum po. Ayan, maraming salamat at pasensya sa traffic. Wala na kami magawa doon. Anyways, kumusta kayo? Okay, sino si Ash Saidi?
4: Isang Maranao na gustong magbahagi ng knowledge and also side hustle, extra income para sa mga taong gusto magkaroon ng extra income with low capital lang. Tsaka also I'm a public teacher also. So at the same time nagtiteach ako and then ginagawa ko yung business na to.
1: Ayan. Okay, sige. Marahil marami sa ating mga kababayan na magtatanong kung ano yung business na pinopromote mo. Ano nga ba ito at paano ito? Gaano ito kadali at pwedeng magaya o kaya ay masimulan ng ating mga kababayan? Muslims or non-Muslims alike?
4: Yes po. Si EasyGo po is nagbibigay ng travel portal system sa mga gustong magkaroon ng travel and tours business na ginagawa lang through online lang, sa cellphone lang nila. So napakadali lang niya kasi may system na siya, provider, yung system namin. And then customize siya. So kapag yung ating mga travelpreneur or mga gustong magkaroon ng travel and tours business, hindi lang siya for travel and tours, sir, ha? Kasi nagbibigay din kami ng system at saka nagbibigay kami ng webinar kung paano sila matututo ng digital products. So, lahat dito, pasok dito sa website, dito sa EasyGo. Hindi lang siya for travel and tours. Nagbibigay din kami ng ano, mga knowledge at saka mga trainings kung paano sisimulan yung mga business. Iba-ibang niche, sa iba-ibang niche po.
1: So, hindi lang ito sa travel and tours. Meron pa siya, meron pang iba.
4: Yes,
1: so, ano pa yung iba?
4: Mga digital products po.
1: Digital products. So, paano kasi sila, nasa financial technology na tayo.
4: Yes
1: eh,
4: po,
1: no?
4: Yes. So, sa fintech, more on AI, digital products, paano nila i-convert yung kanilang sales, paano nila i-automate through AI and through digital products din.
1: Ayan, yes. Okay. Yeah. So, paano mo to sinimulan itong business mo? Saan mo nalaman at paano mo to pinalaki?
4: Opo, nag-start po ako 2016. So, ang ginagawa ko lang is nagbubuka ko ng ticket online.
1: Sa kaya po?
4: Hindi po, sa online lang talaga.
1: Online lang talaga?
4: Yes, so, online lang talaga. Wala akong shop, wala akong store, wala.
1: Ah, talaga?
4: Yes po, through online lang
1: so,
4: talaga.
1: So, paano mo nalaman?
4: So, ano, kasi malikot po yung imagination ko. So, sabi ko,
1: o dala
4: ng
1: pangangailangan.
4: Yes. So, sabi ko, ba hindi pwedeng hanggang dito lang? Kasi gusto ko din i-share sa mga kapwa ko, ano, mga Maranao. Kasi since sa atin, kasi sa Marawi City is maano yung internet, low ganito. So, hindi pa sila, ano, sa social media. So, gusto ko siyang i-spread, ganun. So, sabi ko, why not gumawa ko ng sarili kong system? Kasi may mga website tayo na doon tayo nagbubook. Diba po? So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong website.
1: So, so website.
4: Yes, website.
1: But the system, yun nakuha mo.
4: Yes po, pinasok ko po siya sa website. So, ganun po siya.
1: Okay. So, anyways, nako, dumaan si sister. Anyways, sige. Paano mo naman ito napalago?
4: Through ano po, nag-i-invite kami or ang ginagawa namin is nagpapapasok kami ng mga agents or binibigyan namin siyang free. So, ito, itry mo. And then, kapag maganda yung ano, yung business or nagustuhan
1: so,
4: yung system.
1: So, the system that you give, nag-online sila, yes, naglalag sila doon sa website, yes, and then may app pa.
4: Yes po, may app po siya.
1: I would assume may app pa.
4: Yes po, may app.
1: You give that for free.
4: Yes po, binibigay
1: tapos,
4: ko siyang free.
1: Tapos, pwede na silang mag-book.
4: Yes po, pwede silang mag-book. And then, sila na po yung magpa-find.
1: Parang, alam mo yun, kung hindi ako nagkakamali, yung ano, no, yung Abacus ba yun? Yung Abacus? Kalimutan ko, basta may booking system na ganun, no?
4: Amadeus pa.
1: Amadeus, yes. Abacus, Amadeus.
4: Sabre.
1: So, yun. So, parang ganun siya.
4: Yes po.
1: Amadeus.
4: Sila po yung supplier namin.
1: Ah, sila talaga. Yes, oo. Kasi
4: international po yung ano.
1: Actually, nung una, ang hirap kunin yung system na
4: yes,
1: Amadeus
4: API
1: na yan.
4: API po yung kinukuha.
1: Oo, kasi API yung kinukuha. Yes. Tama, no? So, you really have to train yourself
4: yes,
1: para doon sa software.
4: Yes,
1: software po. Pa yan, hindi
4: software
1: pa yan app, no?
4: More on IT. Kailangan
1: oo, kailangan IT. Pero, ngayon, syempre, mostly dun sa mga kababayan natin, hindi naman techie.
4: Yes.
1: Tapos, ang problema, wala pang signal. Minsan, mahina. So, paano mo yung pinaglabanan?
4: Through, Facebook po talaga. So, ang ginawa ko, nagbibigay ako ng free webinar. Minsan sa Messenger kami nag-ano.
1: Ah, talaga?
4: Yes po. And then, dumating si Zoom, hanggat sa doon na namin pinapasok lahat.
1: So, 2016. Yes, sino naman ito, no? Bago, bago pa natin maabot itong ganitong level, ano yung mga hinarap mong challenge at paano nyo nalampasan?
4: Sobrang dami kasi po, hindi po mawawala sa system yung naglalag, nahahack, mga ganun. So, dun po talaga kami.
1: Hindi nagbabayad ng ticket.
4: May mga ganun ba? Yan po yung most of, tsaka lalo
1: may
4: na po ganun.
1: Nag-uutang.
4: Yes, mga nag-uutang.
1: At di ba ano yun? Pwedeng umutang sa'yo. Sabi ganun na yun. Ay, book mo muna. Diba? Alam mo naman minsan, talaga. Ganun talaga tayo. Ay, book mo muna ako.
4: Oo,
1: kasi emergency
4: babayaran
1: lang. Tapos mamaya babayaran. Yes, so, how do you deal with that, mga customers? Minsan, totoo lang.
4: Ang ginagawa ko po, ang sinasabi ko sa kanila is, wala pong fund yung system. So, kailangan nating i-fund para makapag-book tayo. So, ganun yung sistema. Para hindi po sila makapag-isip na hindi namin sila halimbawa.
1: Okay.
4: Na,
1: so, halimbawa sa travel, yung sa travel muna pag-usapan natin. Yung sa travel, system na yon, you can get the system for free but you have to fund it
4: yes,
1: para malagyan
4: yes,
1: para may bumili sa iyo.
4: Para yun na po yung gagamitin nila for
1: akala
4: bookings.
1: Ko ikaw pa yung nagbibigay ng
4: hindi
1: fund
4: po. Yung,
1: para
4: ano na po yung
1: so,
4: agent
1: siya na.
4: Po siya na
1: so yung agent
4: bibigyan na ng system
1: bibigyan na ng system yes. So magkano naman yung kitaan dito para at least malinaw lang kasi paano
4: sa domestic and international flight po yung
1: so pwede din yung international
4: yes po and then pwede din po sila makapag-book ng hotel.
1: Ah, Ah, talaga?
4: Nandun na po lahat. And then, nagbibigay din kami ng tour packages.
1: Oh.
4: So, kami yung nag-arrange. So, binibigay lang nila sa amin yung mga tao. And then, nag-a-add sila ng commission. Tapos, kami na bahala.
1: So, tinutulungan nyo din sila po sa pag, ano, sa yung, halimbawa, yung mga business permits nila, mga ganyan.
4: Lahat po, ng step. Okay. From, ano talaga, from basic hanggang sa mga, ano, po talaga nilang business. Okay.
1: Sige, mamaya pag-usapan naman natin yung isang business mo, yung papakita natin mamaya, no? Para at least sa mga kababayan natin, lalo na yung mga Maranao, mga Muslims, na, alam mo naman, yung mga kababaihan natin, sometimes nanay na sa bahay lang, no? Doon lang talaga, no, na yun yung ginagawa niya. Sabi mo nga, nagsimula ka sa bahay lang.
4: Yes,
1: diba? Anyways, marami pa tayong pag-uusapan. 8:01 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkira nilang paalala.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
15: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo, 8:06 in the evening. Tayo po'y napapakinggan, 738 sa iba't ibang, sa Metro at Mega Manila, 104.3. Napapakinggan din po tayo sa FM station. Tayo po'y napapanood din sa TV Plus, sa Facebook. 1.8 million na po ang Radyo Pilipinas, syempre pati na din sa Salam Radio Facebook page at sa PTV, sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. Sa TV Plus, Channel 3, Afford the Box, Channels 45 to 49. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Kasama pa rin natin si Ash Saidi, CEO and founder na Asgo Travel Solutions and Corporations. Yun nga, kanina napag-uusapan natin is paano mo nasimulan yung little empire mo ng travel and tours. Now, can you share a little bit of background or story sa isa sa mga natulungan mo?
4: Apo. Actually, marami po ako talagang natulungan. Nagkaroon ng mga shop, nagkaroon ng store.
1: So, parang magkano ang pinuhunan nila? Sabihin na natin.
4: Ang pinakano talaga, yung isa pa libre talaga, binigay ko lang yung system.
1: Binigay mo lang yung system?
4: Nilagyan lang po niya ng fund. Hanggang sa dumami ng dumami.
1: Yung fund usually, mga 5,000, 10,000.
4: Yes po, 5,000. Ganun lang po yung pinakamababang fund.
1: Tapos,
4: so, hanggang sa, nagkaroon na siya ng store, nagkaroon ng shop, until po, gusto niyang mag-upgrade, until kinuha ko na po siya. So, ngayon, nasa akin na po siya. And then, kami na po yung dalawang nagmamanage.
1: Wow.
4: Ng EasyGo. Oh.
1: Sabi mo, kasama natin siya ngayon?
4: Yes po, kasama po natin ngayon.
1: Ayun, isa sa mga managers mo. No?
4: Yes po, okay. Operation manager ko na po siya ngayon.
1: Wow.
4: Ginawa ko na po
1: so,
4: siya operation
1: meaning,
4: manager.
1: So, malaki at booming yung business.
4: Yes po.
1: So, ngayon, sabi mo nga kanina, hindi lang yung, well, yun lang yung simula mo doon sa ticketing business. No? Ngayon, nag-open ka na din ng isang linya ng
4: skincare brand.
1: Halal product. Yes, okay, sige. Ano yan?
4: This is Shooty Skin po.
1: Okay.
4: Ayun, kita po.
1: Ayun, kita yan, kita yan. Ayan.
4: Shooty Skin. So, ito po yung skincare product po namin, nakaka-launch lang po last month. So, meron po kami ditong lotion.
1: Okay.
4: Ayan po, yung lotion namin.
1: Oh, so kayo talaga ang nagano
4: yes,
1: yan?
4: Yes po, kami po yung nag-formulate.
1: Oo.
4: And then, meron din kaming sunscreen.
1: Mm-hmm.
4: And then, meron din kami sabon. So, kompleto. Ayan. Set na po siya.
1: Okay.
4: Opo.
1: So, maganda. Kasi, pero ang ano natin dito kasi is that how you empower women with these products, no? Yung kumbaga, paano ka din nakakatulong para sa ating mga community.
4: Mm-mm.
1: So, paano mo na-conceptualize yung product na yan?
4: Opo. Kasi ngayon po kasi sobrang dami na pong gumagamit ng skincare. So, ang ano po kasi talaga ay kung ano yung talagang skincare na gusto po ng mga kababayan natin po ngayon. So, ang naisip ko talaga ay lotion, sunscreen, and of course yung sabon.
1: Mm-hmm.
4: So, ang ginagawa ko po is nagbibigay ako ng reseller na murang-mura po talaga yung pinaka-presyo talaga po ni Shooty Skin. So, opo. Yung lotion po namin is nasa 169 lang po siya. 20.
1: Ah, wow.
4: Yes po, sobrang mura na po.
1: So, kung halimbawa isang gustong sumali sa business mo, magkano yung kailangan nila?
4: Napakababa lang po, sir.
1: Are there certain packages na
4: yes
1: kailangan
4: po,
1: nila?
4: Yes po, mayroon. So, nasa 1,740 lang.
1: Oh, so with the amount of 1,740, pwede na niyang bilhin niyang isang package,
4: yes,
1: tapos bibenta na.
4: Yes,
1: yan naman, hindi pwedeng gawin sa bahay lang. Kasi kailangan mong
4: sa online po to.
1: So i-online yes, online mo.
4: Po yes,
1: online
4: yes,
1: din.
4: Lahat po online po talaga lahat.
1: So pinapadala lang, no?
4: Yes,
1: grabe
4: po.
1: Yung e-commerce nga
4: yes,
1: talaga
4: po.
1: Ngayon.
4: Ang galing
1: no?
4: Lang po ng kasi marami pong e-commerce ngayon.
1: Oh,
4: na pwede nilang
1: Allah.
4: Ipasok yung products po nila.
1: Ayan. Yes, okay. Anyways, maganda pakinggan na. Sa ngayon sa naabot mo, ano yung masasabi mo sa sarili mo na Kasi alam natin sometimes no yung ika nga pagsisimula natin tapos yung mga challenges na pinagdaanan natin tapos ngayon eh medyo nakakamit na natin kung ano yung gusto natin mangyari. Ano yung pwede natin maging mensahe o mga tips para sa ating mga kababayan lalo na yung kababaihan when it comes to starting a small business?
4: Yes po. Ang mabibigay ko po talagang tips is huwag mawalan po ng pag-asa, lalo na po yung mga mamis natin na nasa bahay lang, no? Kasi kailangan po talaga natin mag-side hustle, mag-extra income para po hindi lang po sa sarili natin, para po sa pamilya din natin at para din po mag-grow din po tayo.
1: So, ayan, po sa inyo, okay. At just recently, eh, may mga awards ka na natanggap?
4: Yes po, opo.
1: Oo, ano yun?
4: Yung inspiring coach po of the year kasi nagko-coaching po ako sa business. So, sinishare ko po yung mga knowledge na alam ko kaya po na-awardan po ako ng inspiring coach of the year po.
1: Oy, wow.
4: Yes po. Luminar Awards po yun, 2024.
1: Mm-hmm. Yes, so, isa pa lang yan sa mga achievements na, na natatanggap mo at marami pa. So, ano ang ano pa yung aasahan natin kay Ash sa mga susunod na mga products o kaya mga plano po pa? Pwede mo pa maitulong para sa mga kababaihan?
4: Opo, marami po. Gusto ko din po mag-open ng e-commerce talaga na website na para lang sa community talaga ng mga Muslim na halal po talaga na ipasok lahat ng mga products nila. Yun po yung susunod na ginagawa po namin as of now.
1: Ah, talaga? Yes, wow, po. Maganda yan. Yes, diba, may pag-usapan natin
4: yes,
1: yan.
4: Yes, po.
1: Sabay ganun eh. Anyways, with that, maraming salamat sa pagbisita. Thank dito so sa ating much. Programa. Do you have to anything to say? Saan namin mahanap? At saan namin makikita, kayo mahanap o kaya makikita yung mga products nyo?
4: Mayroon po kaming page, ang EasyGo Travel Solutions Corp. And then mayroon din po kaming page sa Suti Skin sa Facebook and TikTok and also sa Instagram po. Lahat po nandun po yung ano namin, itong business page namin.
1: Ayan, okay. Maraming salamat sa pagbisita at hope to see you again.
4: Yes, po, sir,
1: dito sa Metro Manila, katatapos lang dito. Kasi dito kasi sa ating programa, when it comes to halal, when it comes to Muslims, and when it comes to empowering yung ating mga kababayan, ay talagang we give chance and opportunity para mas malay natin, umabot sa ating mga kababayan, sa inaabot ng ating programa yung mga opportunities na pwede nilang makuha. That's why we give chance para sa mga gaya nyo. Ito ba yung website?
4: Yes po, that's our website po. www.easygoph.com.
1: Ah, EasyGo pala yun.
4: Yes po, easygoph.com.
1: Asgo ako na asgo eh.
4: EasyGoph.com. So, yan po, pwede po nilang iswipe yung page namin para makita nila po kung ano po yung...
1: Ano yun? Swipe left, swipe right?
4: Swipe left and right.
1: iba yun ah. But anyways, again, maraming salamat, Ash. Hope to see you again soon. Again, maraming salamat. No? Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers at sa lahat na tumutok dito sa ating programa. Bukas po, tutok lang po kayo dito sa Radyo Pilipinas sa patuloy na pag-cover, na sa special coverage ng impeachment trial sa Senado at sa iba pa mga balita. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin, syempre, si Sir Orly Lopez. Ayan, si... sino ba yan? Ay, si... alian, nakalimutan ko na. Si Joy! Sorry, Joy, ah. Si Joy Timidan. At syempre, andiyan din si Engineer Alvin. At ang ating executive producer for tonight, si... Miss Isabel Silang. Ayan, sa ngalan ni Princess Abiba Saripaudac at syempre si Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords Manginalao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:14 in the evening. Magandang gabi.
18: Pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM
18: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
18: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline.
3: is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Music and memories.
29: Memories.
28: Music and memories.
29: Light the corners of my...
28: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
2: Back in time with sweet memories.
3: Oldies but goodies na tugtugan.
4: Oras para sa musika.
5: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: At nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naaawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na para mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad,
1: "Marami nga ang aanihin at kokonti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani."
2: Mula sa panulat ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Pulang Pagninilay. Sa mabuting balita ngayon, dalawang larawan ng puso ni Jesus ang malinaw na nakikita natin. Ang kanyang kapangyarihang magpagaling at ang kanyang habag sa mga taong naliligaw at nasasaktan. Dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Nang mapalayas ang demonyo, nakapagsalita ang lalaki. Maraming tao ngayon ang hindi naman pipi ang dila. Ngunit tila nawalan na ng boses dahil sa takot, sugat, pagkabigo o mababang pagtingin sa sarili. May mga hindi makapagsabi ng nararamdaman, hindi makahingi ng tawad, hindi makapagpahayag ng pagmamahal, at hindi makapanindigan sa tama. Kapag hinayaan nating kumilos si Jesus sa ating buhay, unti-unti niyang pinapalaya ang mga bahagi ng ating pagkatao na matagal nang nakakulong. Binibigyan niya tayo ng lakas upang muling magsalita, magmahal, mangarap at mabuhay. Ngunit higit pa sa himala, naantig ang puso ni Jesus sa kalagayan ng mga tao. Nakita niya silang parang mga tupang walang pastol. Hindi lang sila may sakit, nalilito rin sila, pagod at walang direksyon. Hindi ba't ito rin ang larawan ng maraming tao sa ating panahon? Maraming may trabaho, ngunit walang kapayapaan. Maraming konektado sa social media, ngunit malungkot at nag-iisa. Maraming matagumpay, ngunit wala namang malinaw na layunin sa buhay. Kaya sinabi ni Jesus, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Hindi lang nangangailangan ng magagaling ang mundo, mas kailangan ng mga taong may pusong marunong umunawa, makinig, maglingkod at magmahal. Mga kapatid, hindi lamang ano ang kailangan mo ang tanong ni Jesus sa atin ngayon, kundi handa ka bang maging daluyan ng aking habag para sa iba?
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo

0: sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyo yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Publiko Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide,
7: Balitang Pambansa,
8: sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita,
9: ang Radyo ng Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
11: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan,
9: ang Radyo ng Publiko,
10: Radyo Publiko,
12: nag-uugnay ng pamahalaan
13: sa sambayanan,
14: ay inyo ring mapapakinggan
15: sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa, magtulungan
17: para sa pag-unlad ng ating bansa,
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko,
14: sa 104.3
15: The Capital,
14: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino.
15: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko,
14: and The Capital,
15: ang boses ng Pangulo,
14: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
15: in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
15: sa 104.3 The Capital.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Mabigat ng konti.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Na kailangan yung presyo ng palay, hindi mangyari yung katulad ng nangyari last year na naging 8 to 12 pesos. So ang difference, this yan ang main challenge yung ngayon. Kaya yung araw-araw pinag-iisipan namin paano ngayon palay prices na magsasaka. And meron kami mga solusyon, no? Ang maganda. Number one, hindi namin papayagan na ang Miss Universe na rice. No, hindi na kami papayag, hindi na tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas.
4: By September po.
3: Starting now.
4: Paano, sir? Paano?
3: 25% lang or worse ang pwede nilang ipasok. Kaya ano yan, by pakiusap yan.
4: Nakikinig ba sila sa pakiusap?
3: Kasi kung nagme-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan na eh. Ang isang ano dito is tulungan eh. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.

0: Thank you. Thank you po, Presidente. Sa binigay mo sa amin, mga Bihaya. Salamat po. Kami po, masayang namimili nga inong mister ko.
1: Ito po ay tulong talaga sa inyo. Pag-direkta po yung ani at kita ninyo, ay mapakinabangan niyo po ako. Nagsabay po nito pagkakayo natin ng kaliwan ng Pangulo, ay meron po tayo binibigay nitong benteng bigas, meron na.
2: Ang kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mangingisda ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
3: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high-value crops.

0: sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
1: Mura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa Palengke. Ngayon dito na ako paparito at bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
2: Salamat po Pangulong Marcos sa pinangarap po niyo na 20 bigas na itutulong niyo po sa amin.

0: po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po yung makakatulong din sa amin.
1: Kakaiyak po kasi that time, iniiyakan po namin yan.
2: Kaya ito na po. Ito po yung pangarap natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Hindi po namin kayo tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
4: Asahan po nila na itong mga proyekto na ito, hindi lang po hanggang dito lang, tinutulungan din talaga natin silang mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka. Para po tuloy-tuloy ma-sustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungawo pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
5: Yes.

0: Alam ba ninyo na ang mga Irrigators Associations OIA ay pangunahing katuwang ng NIA sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig? Tinutulungan ng NIA ang mga IA sa kanilang organisasyon at pagpaparehistro, gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga training sa leadership, irrigation system management, financial management, livelihood at kooperatiba. Iniuugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
1: Inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 6 na minuto na kapitbahay. Makalipas ang 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Makibahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning muna ho. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Nagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, nasan mga kaibahagi ng Kapuluan, Pabisayas, Luzon, Mindanao. Kasama together natin tutukan ng balita agrikultural. A 5 hanggang alas 6 tayo magkakasama, ano ho. Kagaya ho ng dati, siya nga pala, pinapaalala ho namin sa inyo. Samantala, hindi niyo po kami napapainggan sa 738 kHz sa AM, ano ho. Tayo po ay kasalukuyan napapainggan dyan po naman sa 104.20 Capital sa FM. Social media platforms. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DW sa CI sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan, lalo na kay Mayora Gina, ano ho. The rest of the gang. Ganun din po naman sa may DWC dyan, sa may party po naman ng Cagayan. Ayan, good morning din. Governor Aglipay, Ed Aglipay, yung dati natin chief PNP, governor doon na ngayon. At nakikinig din sa atin si General Tom Lanchon. Morning, Jen. NT, alam ko nagtatanim ka na rin ngayon eh, no? Inspirado ka eh. At muli ang pagbati ko ng birthday long weekend, week long birthday celebration. Parang Lando Marquez ng LDAP. Big celebration pala kahapon, ha? Ano pre, alam mo naman ako eh, nagbo-beauty rest ako eh. Ay, kagaya ho ng dati, ako rin po naman ang inyong abang likod, Gahiro, Hero Ilustre Robregado. May po lamang sa mga detalye ng ating balita at yung mga pagtutukon natin sa mga report. Gagaling po naman sa ibang Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Daw ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito? Apon po, natuloy na po yung sinimulang unang araw ng impeachment trial. As expected, mating yung ating busy presidente. Ano ho? Talagang, hindi naman pwedeng person eh, no? Okay. Ngayong Hulyo 7, sinasabing malaking bahagi po ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila. Init, malinsang ang panahon ng ating maranasan. Yan po'y dulot ho ng localized thunderstorms, yung tinatawag pa rin pong easterlies. Mandala, kasalukuyan pa rin pong binabantayan ho ng pag-asa ay yung super typhoon na si Buffy. Na nasa labas pa ng par, ari pumasok ngayong gabi at tatawaging Inday ng bagyo ko. Sa pangkalahat ng kondisyon po naman ng ating panahon dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi po naman ng bansa, bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may tsasa po ang pulupulong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, alam mga local thunderstorms, thunderstorms po, pagsabit po ng hapon tsaka sa gabi, yan. Ilangang bahagi ng Northern at Central Luzon po naman, may tsasa rin ang pag-ulan dahil po naman sa easterlies. Kaya mataas po ang posibilidad ng flash floods, kaya na may mga landslides sa mga apektadong lugar kapag nagkakaroon po ng malalakas ng mga thunderstorms yan. At update sa bagyong si Super Typhoon Bami na si Inday. Hindi naman ito magla-landfall dito sa atin. Ano? Bagyo po, ay nasa labas pa rin ho ng ating para. Sinasabing inaasang papasok po yan ngayong Martes ng gabi. Oh, hanggang sa Miyerkules po naman ng umaga. At pagka pumasok na ito sa atin, ay tatawaging Inday. Ano ho? Gamat hindi ho inaasang magla-landfall ito dito sa ating bansa. Huwag naman sana. May ba tayong problema eh? Magdadalo ito ng malalakas na hangin. Posible ho magpalakas din ho naman ng habagat. Pagdadala naman ng mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Ayun. Sa may party naman ng Cordillera, sa car, mga nakatutok sa atin dyan. Good morning sa mga taga-Atok Benguet. Perlamig ho roon. Makararanas ho ng pangkalatang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ay kasama ang localized thunderstorms hapon po naman at sa gabi. Nanatiling malamig ang klima kumpara sa Kapatagan. Ang ngunit nagbabadya po yung pag-ulan sa mga susunod na araw tapos sa paparating na sa bagyong si Inday. Ayan. Ang Baguio City po inaasahang temperaturang laglalaro po naman sa 16 degrees Celsius hanggang 24. Sinasabing magiging maayos naman at medyo may sikat ng araw sa umaga. Ngunit may matasong chance na pag-ulan kung kidlat po naman ng hapon o sa gabi. Parte ng Atok Benguet. Marating yung Atok Benguet, napakalamig ron eh. Mas malamig ang panahon dito kung may temperaturang 15 degrees Celsius. Kita nyo yan. Hanggang 21. Doon-doon ang Baguio, ay sinasabing magiging maganda naman ang gising sa umaga. Pero asaan po yung biglang pagbuhos daw po ng mga ulan. O kalas thunderstorms pagkalipas po naman ng tanghali naman. Area po naman ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ang sinasabing ang buong rehiyon po ng CAR, makararanas din ho na magandang panahon sa unang bahagi ng araw. Susundan ho yan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Thunderstorms magsapit po naman sa hapon. Ayan. Pinapayuhan pa rin po yung mga motorista natin ho. Mag-ingat sa pagbiyahe sa mga bulubundoking daan gaya po ng Halsema Highway. Pakadalagado talaga rin. Tungong Atok ho yun. At sa Cannon Road, Marcos Highway, patungong Baguio naman, po yung mga thunderstorms yan, ay maring magdulot po naman ng baba ng visibility at banta po naman ng landslides. Paalala pa rin po ng pag-asa, sinasabing sa susunod na araw, pagsapit po ng araw ng Biyernes, nasang magdadala po ng malalakas na ulan at may kaguluhang hangin ng Bagyong Inday sa rehiyon ng CAR, pinabalakas dito ang habagat po naman. Kaya ingat pa rin ho, sa mga estudyante natin papasok this morning, ito ng Martes, dala ho ng payong pananggalang sa ulan, iparel, panangsak, ikutsilyo, panakit na bagay. Pantayan ho ninyo yung mga anak ho ninyo. Huwag kayo pakatiwala. Akala nyo hindi lumalabas ng bahay. Naka-computer lang ho. Pero dami na palang kausap doon. Kuminsan stranger pa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Unahin natin yung report. Yung publiko po pinaghahanda na nga po. Malakas sa bagulang dulot po ng habagat na pinalalakas ng Super Bagyong Bavi sa Philippine area. Nasa labas pa rin ho ito ng paran ho. Itong bagyo si Bobby, nagparamdam na ho sa ibang lugar. Yung ilang panig, ilang lugar po sa Estados Unidos, inasiwas ho nitong si Bobby. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang ito. Tutok po dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinalalahanan ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon gaya din sa mga abiso ng mga otoridad. Ngayong panahon ng tag-ulan, dulot ng habagat. Ito ay makaraang magparabas ang pagtaya, ang pag-asa, hinggil sa malakas ang pag-ulan, posible maranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Batay kasi sa ulat ng Weather Bureau, pinalalakas ang Super Baguio na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bobby. Ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala na malakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o bukas ang umaga, Miyerkules, at tatawagin itong Super Bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan. Gayunman, sinabi ng OCD na dahil paigtingin ng Super Bagyo ang habagat, asahan na malalakas at mapaminsan ang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Salamat, J. Mark Dagala. Samantala, sinunod natin kagad ito. Pinabagi culture in alerto ang mga magsasakat mangisda sa banta pa rin ho ng Super Typhoon sa labas ng PAR. Ilaman sa detalye si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Inihahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa banta ng papalapit na bagyo sa bansa. Ayon sa DA, kabilang sa inaasahang maapektuhan ang Northern Luzon, Mimaropa, ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao. Kaya naman ngayon pa lang, inabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang mga pagbaha. Magi ang mga mangisda ay pinayuhan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakararanas ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang kailang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Puti sa atin, bagyo lang, komisyon, di pa nag-landfall. Huwag lang ho yung mga lindol talaga. Ano ho? Nangyari po dyan sa Venezuela, yung kambal na lindol, 7.2, 7.5, kambal. Iyaban natin yun. Pag sa atin nangyari ho yun. Huwag ba rin yung umabot na sa 3,000, 300 yung mga patay ho ron? Patuloy pa rin yung libo-libong paghahanap sa mga nawawala. Tapos yung kambal na lindol na yan. Ako naman. Alamin po natin, iba pang paghahanda sa mga asal ninyo naman yan. Sige, tignan na natin yan. Tandaanos, pinigting po ang paghahanda. Laman po naman sa El Nino. Sige, pinatid natin ang mga detalye mula naman kay Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Veranga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaigting ng Provincial Government of Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office o PASO at mga Municipal Agriculture Office ang paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay ito sa isinagawang High Value Crops Development Program o HVCDP Mobile Meeting sa Bayan ng Baras kung saan sinuri rin ang mga naisagang programa sa unang 6 na buwan ng taon. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang paggamit ng mga pananim na mas matibay sa matinding init, pagpapalawak ng water-saving technologies tulad ng drip irrigation at rainwater harvesting, paggamit ng organikong pamamaraan sa pamamahala ng lupa, at pagsasaayos ng schedule ng pagtatanim upang mabawasan ng epekto ng matagal na tagtuyot. Ayon sa PASO, layunin ng mga hakbang na mapalakas ang kahandaan ng sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Julius de la Rosa na Catanduanes. Ano ba yan, yung gulo talaga? Hindi matigil-tigil yung gulo dyan sa parte ng sa Russia at saka sa ano, di ba? Ukraine. Ping apatong kataong nasa Wihu dyan. Dosya-dosya na mga gusaling tirahan, nawasak din. Kung mag-usap po yung US, President Donald Trump, saka Ukrainian President si Zelensky sa Turkey, nangyari na ho ito. Ng malawang ang atake. Inatake po ang Russia. Kaya meron silang matinding fuel crisis po doon. Targetin ba man yung mga long range zone ng mahigit sa 50 oil refineries? Malalaking oil terminal sa St. Petersburg. Sabi, no? Talaga puro gulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa ating mga headliners, Agrikultura, Department of Agriculture, may go signal na para sa 2.6 na bilyong pisong rural road projects upang mapalakas ang koneksyon sa mga taniman sa buong bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Naigting hakbang ng SRA laban po sa pesteng RSSI suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Medyo matagal-tagal na yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: 29 na katao naman arestado laban sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pahingisda. May higit sa 10 milyong pisong halaga ng gamit. Nasa bat naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Binabati ko nga pala dyan sa CAR. Yung OIC Director ngayon dyan, si Nice Brigera. Ito pala ba yung spokesman ng BIFAR? Okay. Nagbigay ho ng clearance ang Department of Agriculture para po naman sa implementasyon ng 2.6 na bilyong pisong halaga ng farm to market roads at mga proyekto ng tulay at mapabilis ang pamumuhuna sa infrastruktura. Ho naman may baba ang gasto sa logistics. Mapahusay po naman ang market access sa paparo po sa mga mangisda at magsasaka natin. Siyempre sa mga mangisda, sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Sag. Ang mga proyekto ay pinondohan po sa magitan po naman ng World Bank at suportado ng Philippine Rural Development Program, SACOP, ang mahigit pong 66 na kilometrong kalsada at 310 na linear meters ng mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon, North Cotabato. ang pag-aprovide kasi po ng pagkabilis po naman ng gobyerno sa mga habang-ubang mapatatag agri-food supply chain ng ating pamahalaan kung saan ang kakulangan ng mga prestasura sa mga kalayunan. O nga naman, totoo yan ha? Target din ho ng DA na i-award ang lahat ng natitirang PRDP projects bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, suportado ho ng Luzon Federation of Sugarcane Growers Association o Luzon Fed Sugar Millers ang pinaigting hakbang ng Sugar Regulatory Administration o SRA aman sa pesteng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Bundarin itong ganyan ng story dyan ha. Kasi nagawang pulong iulat na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI. Salamat. Taniman ng tubo. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaking may tutulong ng SRA sa magitan po ng pamamahagi ng mga gamitan. Abono, pagkabatapad po ng tuloy-tuloy na kampanya laban pa rin po naman sa peste. Batay po sa datos ng SRA, nasa 233,042 hektaryang taniman ang tubo sa Luzon na naapektuhan ng RSSI ngayong taon. Namihan, mga apektadong lugar po na nasa Batangas, sinundan po ng Tarlac, Camarines Sur at maging ng Isabela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Orasyon natin sa buong kabuluhan kapitbahay. 21 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Puti natin ang mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Na, ito, tayog dito sa Tadog. Tayog. 85% ng dekalidad na binhipo naman ng RSEM. Pamahagi na sa Central Luzon para po naman sa wet season. Ay detalye dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Naitala ang 85% accomplishment rate ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program sa pamamahagi ng dekalidad na certified inbred seed sa gitnang Luzon ngayong wet season 2026. Akbang ay pinangasiwaan ng Science City of Muñoz Nueva Ecija na naglalayang mapatas ang ani at kita ng libu-libong magsasaka sa region. Sa pinakaling dato, 65% ng kabawang seed allocation sa Region 3 ay naipamahagi noong May 2026 at patuloy pa rin ang distribution bago matapos ang panahon ng pagtatanim. Ayon kay Jomar de la Cruz, ang RSEF Seed Program, pinapanatili ng pamahalaan ang volume ng binhi katulad ng wet season 2025. Kung saan umabot sa 449,000 bags ang binhi ang naibigay sa mahigit 131,000 farmers, ngunit mas marami ang makikinabang ngayon dahil sa mas pinaigting na sistema. Aniya, may ingat na pinipili ang mga certified inbred seeds varieties upang matcheck ng mga ito ay may mataas na ani at matatag na laban sa pagbabago ng klima. May mga particular na binhi na inilaan depende sa kondisyon ng sakan para sa mga irigadong bukirin, rainfed areas, upland farms at maging sa mga lugar na may maalat na lupa upang matcheck ang mataas sa produksyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Sunod natin ang Pilipinas Albay. Sige. Higit 25 milyong pisong halaga ng presidential assistance ay pamahagi na po sa mga mangisda dyan po naman sa Bicol. May detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 25,335,525 pesos ang kabuwang halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga mangingisda sa buong Bicol Region. Batay sa datos ng ahensya, nasa 10,897 na mga mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nakatanggap na nanaturang ayuda. Layunin ng pamamahagi ng tulong na makapagbigay ng agarang suporta sa kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Samantala, nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan ang isinasagawang payout sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez sa Radyo Pilipinas Albay. Salamat naman, good news lang tayo sandali. Ho, tatlong OFW mula po sa barkong sinamsam ho ng Iran, uwi na. Ligtas na ho, nakabalik dito sa atin sa Pilipinas yung huling tatlong Pilipinong seafarers sa bangkong barkong MV Epaminondas po hinarang po ng Iran sa Strait of Hormuz nakalipas ng mga buwan. Matapos-tapos yung gulo, no? Eh, ngayon, dyan na naman, sa Russia na naman. Russia, binanatan ho ng Ukraine, ha? Ilang mga 50 refineries. Ako, tinira.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
2: Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Morning sa mga nakatutok dyan na nationwide. Sa mga irrigators natin, siyempre good morning din. Niya sa Buang Kasibugay o ng Department of Agriculture na maglalatag sila ng mga bagong solusyon upang labanan ang mga sakit sa pananim na saging. Ayon kay DA Undersecretary Philip Yang. Pa natin ito nakausap, ano, kasi ano, si Philip Yang. Layo nitong resolbahin ang 10 bilyong farm trade deficit ng bansa. At ay pangalawang Pilipinas sa pinamalaking eksporta ng saging sa mundo. Ngunit bumagsak ito sa ikaapat na pwesto. Sa halos dalawang dekada ng problema po naman sa peste. Tingyawa pala eh. 8 milyong pisong halaga ng mga agri-inputs. Hanggang po naman magsasakan po na mag-isla sa Ilocos Region. Nimunan natin ang detalye kay Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Mahigit 8 milyong piso na halaga ng mga naibigay na agri-inputs mula sa Agrica Dito program ng provincial government ng Ilocos Norte. Nasa 1,979 na magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng hybrid rice seeds, abono, insektisidyo, water pumps, irrigation hose at 6,000 tilapia fingerlings. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, naibibigay ang mga tulong sa mga mamamayan lalo na sa mga magsasaka at mangingisda upang maparami ang kanilang ani at produksyon ng pagkain. Isiniwalat pa ng gobernatura na may inihahandang programa para sa mga mangingisda. Ang naturang pundong ginamit ay mula sa provincial government ng Ilocos Norte. Napapanahon ang naging hakbang ng pamahalang panlalawigan na mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo habang ang national government na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura.
2: Samantala, 1,004 lang mga magsasaka naman sa Ilocos Region nakatanggap po ng 4.66 na milyong pisong agricultural interventions pa rin po sa Department of Agriculture. Detalye ng balita sa Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa Goa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Namahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka sa apat na lalawigan sa Rehiyon 1 na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ang 4.66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitan sa 18 na organisasyon na binubuo ng 1,424 na magsasaka mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nakatanggap ang mga ito ng pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump at engine seeds at commercial vacuum sealers. Inaasahang uunlad ang produksyon ng mga benepisyaryo kasunod ng pamamahagi ng

0: sulong. Ito ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkalooban ng tulong ang mga magsasaka upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Gilanda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Maraming salamat, Glenda Sarag. Samantala, punta natin si Penny Pumida naman ng Radyo Pilipinas Borongan. Elfida, lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas. Ang detalye kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang higit pang mapaunlad ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng opisyal na pagbisita sa rehiyon si PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza kasamang iba pang opisyal ng ahensya. Sa Southern Leyte, naging panauhing pandangal si Atienza sa Rural-Based Organization Awarding Night bilang bahagi ng pagdiriwang ng 66th na anibersaryo ng lalawigan. Binigyan din niya ang layunin ng PhilFIDA na pamanatili ang pagiging nangungunang tagagawa ng dekalidad na hiblang abaka ng Pilipinas sa buong mundo. Namahagi rin siya ng cash incentive sa mga benepisyaryo ng abaka rehabilitation project sa Hilongos at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan upang mapataas ang produksyon ng kita ng mga magsasaka. Bumisita rin ang delegasyon sa Eastern Visayas Regional Fiber Experimental Station sa Abuyog upang inspeksyonin ang mga pananaliksik sa pagpaparami ng dekalidad na tanim na abaka gamit ang tissue culture technology. Naging panuhin din si Atienza sa isang panayam sa radyo kung saan tinalakay niya ang mga programa ng PhilFIDA at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng industriya ng hibla. Ayon sa PhilFIDA, ang pagbisita ay nagpapatibay sa layunin ng ahensya na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga magsasaka at maisulong ang isang matatag, napapanatili at globally competitive na industriya ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Naalala ko tuloy, Julius, ano? Tawag ng brand sa sakyan, Hyundai. Okay, binabati ko lang siya, maraming salamat kay Penny Pumida ng Borongan. Pati ko uncle mo, si Nilo Pumida, nandiyan ka ba sa Rizal ngayon o sa Pasig? Ha? Nasa kaya po na yan. Ang gumawa ng salamin yan. Sila pinakasikat at malakas na tumatanggap ng gawa ng salamin dyan sa kaya po. Yung mga galing doon sa mga sikat na paggawa ng salamin na ang mamahal, nagkakaproblema siya. Sa kanya dinadala. Ay, good morning, paring Noli, ha? Sina kita, ha? NNC Davao Region. Imok po mga lokal na pamahalaan sa Region 11 naman na paigtingin. Nakbang sa pangalaga po sa kalikasan para sa sustainable food security. Banda Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinimok ngayon ng National Nutrition Council o NNC 11 ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na paigtingin ang hakbang sa pangangalaga sa kalikasan para sa sustainable food security sa kanilang lugar. Inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo sa isang gawang kapihan sa Davao sa SM City Davao na malaki ang impact ng kalikasan sa food security. Ayon kay Teo na kapag hindi ito pangangalagaan ay posibleng maapektuhan ang produksyon ng pagkain. Bukod sa problema sa kalikasan, nakakaapekto din umano ang land conversion kung saan paliit ng paliit ang mga farmlands. Giit nito na nakakaalarma ang nasabing problema na baka hahantong ito sa kakulangan sa supply ng pagkain. Kaya hinimok nito ang bawat lokal na gobyerno na aksyonan ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Armando Finiquito ng Davao City. Good morning sa mga nakatutuksan sa Davao Regional Medical Center. Patigin ng Ate Ana. Kamusta ka na, Ate Ana? Pa-far, nagsagawa po ng system audit inspection ng GHB renewal sa Pandami, Sulu. May detalye ng balita dyan si Pat Magino ng Radyo Pilipinas, Sulu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng dalawang araw na system audit inspection sa KRD buying station sa bayan ng Pandami, Sulu bilang bahagi ng renewal process para sa Good Hygiene Practices o GHP certification. Pinangunahan ito ni City Kamalia Minandang, Firo 2 ng MAFAR Regional Fisheries Services at mga kasamahan nito sa pakikipagtulungan kay MAFAR Sulu Provincial Director Engineer Alfie Iribani at mga tauhan ng Fisheries Division. Layunin itong matiyak na ang pasilidad ay naayon sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013 sa pagsusulong ng ligtas at kalidad na food production para sa mga consumer. Dito isinagawa ng grupo ang assessment ng operasyon ng buying station kasama na ang sanitasyon, handling procedures ng produkto at kabuang pagsunod sa good hygiene practices. Naging daan din ito upang matukoy ang mga pagbabago na kailangan ipatupad at mapaigting ang food safety management system. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Samantala, nakamit po ng Cordillera Administrative Region or CAR ang tatlong pambansang parangal sa katatapos lamang naggawad saka. Ginawaran po bilang Outstanding Provincial Agricultural and Fisheries Council ang Benguet. Congratulations sa Benguet. Abang ang Itogo naman, ang itinanghal po naman Outstanding Municipal Council. Congrats sa Itogo na. Ilala rin po si Edna Norial mula po naman sa Lamot, Ifugao, ilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever. Wow, galing! Congratulations sa inyo dyan, no? Congrats sa inyo at good morning! Ernest Brigera, OIC Director ng Sakar.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, kauna-unahang Mud Crop Production Seminar nagawa po sa Pio Duran Municipal Jail, Albay. Detalye naman dyan si J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsagawa ang Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, ng kauna-unahang Mud Crab Production Seminar sa Pio Duran Municipal Jail upang pagkalooban ang mga persons deprived of liberty ng mga practical na kasanayan na magagamit nilang pangkabuhayan sa kanilang muling pagpapasailalim sa komunidad. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pangungunan ni Acting Chief Welfare and Development Division na si Jail Inspector Anita T. Andueza at sa pamamagitan ng Dynamic Zoom Conference na dinaluhan ng kabuang 657 PDLs mula sa iba't ibang jail units sa buong Region 5. Kung saan ibinahagi ni Alvin P. Bandola, ang owner-manager ng Primera Indoor Crab Farm, ang kanyang malawak na kaalaman at mga best practices hinggil sa sustainable mud crab farming. Isinakatuparan ang proyektong ito sa pagkipagtulungan at buong suporta ng Albay Provincial Agriculture Office sa pamamagitan ng Division Chief ng Fisheries Division, Sonny Perez, na patuloy na nagtataguyod ng mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ng pangisdaan at pangkabuhayan sa lalawigan. Sa ngayon, ang makabagong programa ng ehensya ay maghahatid ng mga dekalidad ng rehabilitation at livelihood programs na naglalayong bigyang lakas sa mga PDL tungo sa isang produktibong pamumuhay bilang mga responsableng kasapi ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na lamang bago tayo magpaalam. Bilis naman ang oras na ho. Ang kay Ganghan Yuji, Beltran family dyan po sa may party ho ng Santa Rosa, Laguna. Good morning din sa mga nakatutok sa atin sa bataan, kay Kuyang Romel Valdez, yung partner. Good morning din dyan. Sabay yung beach at na swimming pool nyo rin ngayon. Good morning din dyan po sa DCDA 105.3 Ipoga at Tugigaraw DIR about 2. Huwag po sa Usapang Agrikultura ay saludo raw sila. Maraming salamat kay Sir Ricardo Balbuena Uleb. At good morning din kay Annie Samonte. Ayan, maraming po salamat sa mga nakatutok. At sa, ay kay Mama Pia Goldsack, aking profesora sa music nung high school. Diyan, Concepcion Tarlac. Ay, good morning ha, sa Red Ink Family. Magandang umaga po riyan. Ang dala, lokal na pamahalaan ng Umingkan, Pangasinan at DSWD. Glonset po naman ang skills training, hinggil po naman sa catfish processing. Raw sa mga sustainable livelihood program beneficiary. Alin ang balita kay Leslie Jimino, Radyo Pilipinas sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Naglunsad ang isang skills training on catfish processing ang lokal na pamahalaan ng Umingan para sa mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na commitment ng munisipalidad na maghatid ng mga oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang sariling sikap ng mga mamamayan. Ang naturang pagsasanay ay dinaluhan ng mga membro mula sa dalawang Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Cadiz at Barangay Lauren. Sa ilalim ng pagsasanay ay aktibong nakisang mga kalahok sa

0: Ang Camarines Sur, binigyang pagkilala po naman ng Naga City Agriculture Office. Idadali naman dyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang pagkilala ng Naga City Agriculture Office ang Crops Team ng Naga. Ang grupo na ito ang nagbibigay ng kanilang serbisyo para mapalago ang city nursery, vegetable garden, productive demo farm at ang matagumpay na urban agriculture initiative para masuportahan ang mga magsasaka sa komunidad. Dahil sa kanilang commitment, dedikasyon, hard work at passion, mas napalakas ang promotion ng sustainable agriculture. Nakatulong ang kanilang technical assistance sa mga magsasaka kasama na ang pamamahagi ng quality seeds at kagamitan sa pagsasaka. Malaking impact sa komunidad ang ibinibigay nilang programa at mas napapatatag ang food security at livelihood development. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kamsur. Lala kaming oras. Masakit man sa aming kalooban. Kailangan muna magpaalam. Ang tabay lang, oh. Tutukan natin yung bagyo papasok mamayang gabi. Hanggang bukas ng umaga. Yung si Bavi. Bavi. Okay. Pangalan nila Roger, Jomari Alvin, Arnel Merian. Alam pa rin po nila Nida, Susan Chemart. Pa rin po napatiyan ang sila sa Marisol, Julius Camille, Rona. At yung mga producers nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matidaktama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, so huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas.
4: Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
5: We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
4: Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court, ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosecution, ngayong pangalawang araw ng paglilitis, magsisimula ang prosecution sa artikulong tumatalakay sa mga umunoy banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukalang batas. Kahit magsilbi silang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado, nagampanan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino, kabilang ditong mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng Senador na dapat kayanin ng Senado ang sabay na gampanin nang tungkulin ito bilang mambabatas at bilang impeachment court upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nais namang isulong ni Senator Tulfo ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act, mga amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa sa Senador, mahalaga ring ipagpatuloy ang overnight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi niyang dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng Flood Control Project, gayon din ang isyo ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyan din pa ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng juvenile justice at anti-bullying laws kasunod ng pagtaas ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Narawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senate President

0: Erwin Gatchalian, tututukan ang legislative work ng Senado habang pinangangasiwaan ni Senator Chiz Escudero ang impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Giniti Sen. President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senador Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ang buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang nararapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng patas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian na sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ang iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, magtalakay sa 2027 national budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang nababawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Police nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng misinformation at pang-udyok online kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon gaya din ng mga pang-udyok sa internet na maaari magdulot ng karahasan o makasira sa kaayusan ng publiko. Ito ayon sa PNP ay makaraang magsimula na ang ganap pa ang pagdilitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod dyan, dinataas ng PNP Chief of the General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang anti-cybercrime group intelligence unit at lahat ng police regional office na paigtingin ang pagmamanman sa aktibidad sa internet. Maaarihan niya kasi tumagudyok ng karahasan, tumarget sa mga institusyon ng pamahalaan o pagbanta sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay na mga pagdinig sa impeachment. Sinabi ng PNP Chief na lalo pa nilang paigtingin na kanilang pagbabantay online upang matukoy ang mga nasa likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa pagpapasyana ng Sandigan Bayan, ang takbo ng kasong plunder na isinampa laban kay Senator Dante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Itong sinabi ng Department of Justice o DOJ kasunod ng mga tanong hinggil sa bilis ng pag-usad ng kaso. Ang kay DOJ Undersecretary Nicolas T, ang korte ang may kapangyarihang magtakda ng proseso at schedule ng pagdinig. Anya, walang batayan upang sabihin masyadong mabilis o mabagal ang pag-usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng DOJ na maaring isa alang-alang ng korte ang voluntaryong pagsuko ng mga akusado bilang mitigating circumstance kung sakaling magkaroon ng hatol sa kaso. Samantala, nauna nang sumuko si Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Noong Biyernes, nagay ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign contribution noong halalan sa 2025. Ayon sa DOJ, hindi kinakailangan pampublikong pondo ang sangkot upang magkaroon ng kasong plunder. Batay sa investigasyon, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation, ngunit umano'y hindi ito naideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, isinilalim sa kustodya sina dating anak kalusugan Partylist Representative Mike Defensor at negosyanteng Joseph Varias Espiritu matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kinakaharap nilang kasong plunder ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla na abutan ng dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City at dinala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant matapos sa mga kinakailangang proseso. Sinailalim sila sa booking ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina Senator Dante Marcoleta, Defensor Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan naman sa mga 75 million pesos na hindi dineklarang campaign contribution para sa halalan noong 2025. Batay sa mga dokumento ng kaso, ang sinasabing campaign contribution ay umano'y nagmula kina Defensor Espiritu at Viray. Nauna nang sumuko sa mga otoridad si Senator Marcoleta matapos ding maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Metro Manila nananatiling nasa full alert status. Kasunod pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ayon sa National Capital Region Police Office. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Alan, nananatili pa rin nasa full alert status ang buong Metro Manila kasunod pa rin ng isasagawang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na naka-standby pa rin ang National Capital Region Police Office hinggil nga sa patuloy na paglalatag ng seguridad sa Senado at patuloy pa rin ang pagkakaroon ng pagsisiguro ng nasa maayos na kaligtasan ng mga nasa loob ng Senate building. Pakinggan natin, Alan, ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
5: Nagsagawa ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 3 katuwang ang City Tourism Office ng Angeles City ng paunang screening para sa Community Tour Guiding Program for Senior Citizens noong June 25 sa Angeles City, Pampanga. Layunin ang programa na sanayin ng mga piling senior citizen upang maging community tour guides na magpapakilala sa mayamang kasaysayan, kultura at mga atraksyon ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito ng NCSC, Department of Tourism at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapalakas ang community-based tourism habang nabibigyan ang pagkakataon ng mga nakatatanda na manatiling aktibo, makapagbahagi ng kanilang kaalaman at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pangalaga ng local heritage at pagpapayabong ng turismo sa lungsod. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala bigong makabante sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Sa kasamaang palad natapos na ang makasaysayang kampanya ni Alexandra Alex Ayala sa 2026 Wimbledon sa London. Ito ay matapos siyang talunin ni Italian tennis star na si Jasmine Paolini sa round of 16, 4-6, 6-4, 3-6. Hindi nagpatinag si Alex matapos makuha ni Jasmine ng unang set, kung saan mas naging agresibo siya sa second set para makapuwersa pa ng set number 3. Ngunit hindi na napigilan ni Ayala ang pagdomina ni Paolini sa 7th game ng 3rd set, kung saan siniguro na ng world number 17 na si Paolini ang kanyang ticket sa quarterfinals. Ito na ngayon ang pinakamagandang kampanya ni Alex sa isang Grand Slam tournament kung saan nakaabot siya makipagkompetensya sa round of 16. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: gatas o ang pagkuha ng gatas sa pamamagitan ng nasabing educational farm tour. Ang mga partisipante ay nahikayat na tuklasin ang agriculture at agribusiness bilang isa sa mga sustainable na pagkakakitaan para sa kanilang kinabukasan, lalo na kapag magretiro na sila sa pagtatrabaho abroad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Southern Leyte, kinilala bilang Outstanding Provincial Agriculture Office ng DA Region 8. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang hatid ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Dalia.
3: Pinarangala ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte bilang Outstanding Provincial Agriculture Office ng Department of Agriculture Regional Office 8 sa ginanap ng pagdiriwang na ika-128 na founding anniversary, Pasilungog sa Palo, Leyte. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin umano sa tuloy-tuloy at matatag na suporta ng lalawigan sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Eastern Visayas sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng iba't ibang programa at inisyatiba para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Kinilala rin ang Provincial Agriculture Services Office dahil sa mahusay nitong pamamahala at dedikasyon sa pagpapalakas ng agrikultura sa lalawigan na naging mahalagang salik sa pagkamit ng prestihiyosong parangal. Ayon kay Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado na siyang tumanggap sa naturang parangal, binigyan pugay rin ng pamahalaang panlalawigan ng iba't ibang local government units sa Southern Leyte na may malaking bahagi sa pag-angat ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Talia Abiera Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamamahala sa Coastal Resources ng Isabela de Basilan, pinagtibay sa 3 araw na Capacity Building at Drafting Workshop. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balitang atensante ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Justine.
4: Pinangunahan ng Mindanao Development Authority o Minda Western Mindanao katuwang ang lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan at ng Zamboanga State College of Humanities Sciences and Technology o ZSCMST ang 3 araw na Capacity Building at Drafting Workshop hinggil sa Coastal Resource Management Planning. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang pamamahala sa coastal resources sa lungsod at patatagin ng food security para sa rehiyon. Nakaangkla ang nasabing workshop sa Building a Better Mindanao na inisyatiba ng Minda na isang regional development roadmap na naglalayong gawing pangunahing sentro ang Mindanao na inklusibong pangunlad na ekonomiya. Tinutugunan nito ang pangangalaga ng kalikasan, kahandaan ng komunidad at ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng napapanatiling pangisdaan. Binibigyang diin sa naturang aktibidad ang pinagtibay ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, pamahalaang lokal, mga mangisda, akadema at civil society organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Construction ng Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, Davao City nasa mahigit 75% na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Sheila.
5: Umabot na sa 75.21% ang konstruksyon ng pansamantalang Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, Davao City matapos masira ang main bridge. Bunsod ng malakas na agos na baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan noong buwan ng Mayo. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao, nagpapatuloy ang paggawa ng tulay at sa mga approach road nito kung saan aasahang mabuksan na sa publiko ngayong buwan ng Hulyo. Ang Bailey Bridge ay nagsisilbing pansamantalang solusyon matapos masira ang tulay sa Purugtu, Barangay Kalyawa at magiging alternatibong daan na mga motorista mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod at maging sa Panabo City patungong Davao City proper. Ayon kay DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz, inaasahan ding mapupunduhan ang permanenteng konstruksyon ng tulay sa susunod na taon upang matiyak ang mas ligtas at mas maayos na biyahe ng mga motorista. Ang nasirang tulay ay tinayo noong 2017 na may habang 15 meters. Ayon sa DPWH, lumawak ang sapa sa paglipas ng panahon na naging sanhin ang pagkasira ng mga approach nito hanggang sa tuluyang bumigay ang tulay dahil sa malakas na rumaragasang baha. Sinabi naman ng DPWH na ang patuloy na konstruksyon ng Bailey Bridge ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga solusyon sa manasirang tulay upang agad na maibalik.
1: Sure na

0: meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Ako si Imaline Morta, nagmula sa Hinuog City. Para sa akin, ang parusa sa mga corrupt na politician ay ipulong ng habang buhay at ibalik nila ang kanilang perang ninakaw para sa taong bayan na ngayon naghihirap ng dahil sa kanilang pagnanakaw.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, makakausap natin this morning mismong ang Solicitor General natin, Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Sol Jen, ma'am, magandang umaga po.
12: Yes, good morning, Alan.
11: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Alam naming very busy kayo ngayong umaga. Bilang panibula, Attorney Darlene, ma'am, ano po? Of course, kindly walk us through. Pag sinabing Office of the Solicitor General, ang Sol Jen po ang tumatayong abogado ng ating pamahalaan. Attorney, tama po ba yan?
12: Tama po, kumbaga parang sa private sector, di ba, meron tayong law firm na alam na siyang tagapagtanggol na kinukuha ng isang kliyente. Ang Office of the Solicitor General naman, ang kliyente niya is the Republic of the Philippines. So ibig sabihin, pagka may naghabla sa mga departamento natin, sa House of Representatives, sa Senate, sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, so iyan po ang defender of the Republic is the OSG.
11: Ayun. Okay. At pag-usapan nga po natin, Attorney Sol Jen Berberabe, ma'am, ano, 10 years ago, I think it was July 12, actually, ano po, 10 years ago, ay nai-award yung ano, yung dito sa, yung 2016 South China Sea Arbitral Award na pumapabor, yes, sa Pilipinas. This was 10 years ago. Well, of course, Sol Jen Berberabe, ma'am, bakit po mahalagang patuloy nating gunitain at i-institutionalize itong legal victory na ito ng ating bansa kaugnay nung arbitral award na iyon, ma'am?
12: Tama po kayo. So, pinagdiriwang natin ang 10th anniversary. So, tama, July 12. So, ito'y napakahalaga na ma-institutionalize natin sa kamalayan natin sapagkat ang Pilipinas ay tinatawag natin archipelagic state under the UNCLOS. Ano? So, ito, tayo ay isang bansang pandagat. Mas malawak ang ating mga dagat kaysa sa lupa. So, yung karagatan natin, 7 times bigger than its land. So, pagka ganito natin tiningnan ng Pilipinas,

0: napakahalaga dahil sa yung ating mga pagkain, kabuhayan, enerhiya, seguridad, yan ay nanggagaling sa ating mga likas na yaman, sa ating mga karagatan. At ang Pilipinas ang may exclusive na karapatan na gamitin itong mga ito at pakinabangan bilang coastal state. Pangalawa, sapagkat yung desisyon ng arbitral ruling nito, ang Pilipinas lamang at walang ibang bansa o estado ang may karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng ating maritime zone. At yun ay isang final decision sa ilalim ng UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangatlo, mahalaga rin ito sa ating seguridad. So kailangan mapayapa nating at patuloy na iginigiit yung ating mga karapatan. Hindi lamang ito kumbaga optional, kung hindi tungkulin natin sa ating bansa at saka sa mga susunod na henerasyon na kailangan igiit natin ng mapayapa. Siyempre, alam din natin na may mga nangyayaring pananakot o puwersa ng ibang bansa na patuloy na sinasagawa sa yung mga illegal na gawain sa ilang bahagi ng ating mga dagat. Pero sa kabila naman nito, andyan ang ating mga bayani, yung mga matatapang natin na Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, yung Fisheries and Aquatic Resources natin, at saka yung mga lokal na pamahalaan na talagang pinoprotektahan ng ating seguridad.
1: Okay. Soljan Berberabe, isang dekada na. No? Patuloy po ang nagkakaroon ng mga reports na may mga nangaharang doon sa mga resupply missions at yung mga aggressive na illegal acts ng ilang mga Chinese vessels na napapaulat. Ano? Of course, paano po ginagamit ng Office of the Solicitor General itong 2016 ruling na ito para mapatunayang illegal yung mga aksyon na yon sa ilalim po ng UNCLOS, Attorney Berberabe, ma'am?
0: Okay. So, kailangan, ginagamit po natin yung ruling na yon, yung kagaya na sinabi ko kanina, no, patuloy natin na opo, matatag, na iginigiit sa larangan ng diplomasya. Diyan natin nakikita yung sa mga balita na sinasabi na ang DFA, merong halimbawang final na diplomatikong protesta, may mga bilateral na pagpupulong, multilateral na talakayan tungkol sa West Philippine Sea. So patuloy po natin yan na iginigit, at ang mga ibang bansa nakatingin din sa Pilipinas dahil parang isa tayo sa iniidolo at tinitingala, dahil opo, itong isang hindi naman malaking bansa talagang nakipaglaban at inilaban ang desisyon na ito. So, pangalawa, sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng legal na presensya sa ating mga maritime zone, ng ating mga operasyon ng ating mga Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines. Pangatlo, patuloy rin natin na pinapagtibay yung mga ugnayan at pakikipagtuwang sa ibang mga bansa. Kasi yung mga ibang bansa, may mga nahaharap din na kaparehong mga issue. So, meron tayong mga pare-parehong interes. So, magandang mag-usap tayo at sama-sama natin na idiin kung ano ang kahalagahan ng ating arbitral award.
1: Ayun. Kaya gaya nung nabanggit nyo kanina, Soljan Berberabe, ang BFAR, ang PCG, nandiyan, patuloy na nagbibigay ng tulong, ng subsidy, ng supplies sa ating mga mangingisda isda na nariyan sa West Philippine Sea. Sa panig naman po ng Office of the Solicitor General, of course, ano po, pangunahing legal shield, ika nga, o mga operational guidelines na pinagkakaloob naman ng ating OSG para mabigyang proteksyon, ika nga, ang ating teritoryo at yung mga fisher folks na naroon sa ating karagatan laban dun sa mga harassment na ipinatutupad ng ilang mga hindi naman dapat narito sa teritoryo ng Pilipinas, ma'am.
0: Okay. So, tama po kayo, ano, yung traditional fishing rights na yan ang ginagarantiyahan ng 2016 Arbitral Award. So, yung pangingisda natin ng ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc, yan ay isa sa pinakamahalagang pasya ng arbitral ruling. So, nung hadlangan ng China yung pagpasok ng mga mangingisda matapos ang 2012, so yun ay labag ito sa kanilang traditional fishing rights. So, ito ay kailangang igalang kahit na, of course, yung arbitral ruling, hiwalay yung usapin kung sino ba yung may soberanya. Pero ang importante, kung may karapatan tayo, traditional fishing rights, which is part of our economic rights. So, patuloy na ipinagtatanggol ito ng Pilipinas sa pamamagitan nga ng diplomasya kasi alam niyo po, hindi rin lahat ng course of action ay kailangang legal, ano? So naipanalo na natin ito 10 years ago. So ngayon naman ang isa sa nasa forefront natin ay diplomasya. So isusulong natin yung mga usapin na ito sa mga bilateral na pagpupulong at saka multilateral. Sa pamamagitan ng masusing na dokumentasyon at legal na advokasya. So ito kailangan mapangalagaan natin at itipon natin ng ebidensya kung meron bang lumalabag sa arbitral ruling na to para mapagtibay natin yung legal na posisyon ng Pilipinas. So kailangan na dodokumento natin ano ba yung mga pangyayari, yes. Meron bang mga lumalabag. At panghuli ay pinaka-importante sa pamamagitan din ng edukasyon, mm-hmm, at pagpapanatili ng ating institusyonal na alaala. So yes. Kaya tayo, ang OSG, nung inimbitahan niyo po ako, at ito po sunod-sunod sa ating pagdiriwang ng iba-ibang ahensya, sunod-sunod po ang ating mga ng pagdiriwang, mga seremonya led by the DFA, Office of the President. So sunod-sunod po itong pagpupulong ulit at mga international po ang mga speakers at experts para suriin ano ba ang significance pa 10 years after. Ano ba ang estado na ng at mga karapatan? Ito ba ay nilalabag? Meron pa bang kailangan gawin, legal man o hindi?
1: Okay. At nabanggit nyo yung pag-i-institutionalize, ika nga, nitong arbitral ruling na ito na pumapabor sa Pilipinas. Naalala ko, Soljen Berberabe, there was a merong mungkahi noon sa Senado na kung maaari ay maghain ang Office of the Solicitor General ng isang formal na judicial recognition para tuluyan pong mai-institutionalize itong 2016 ruling na ito sa ating mga batas mismo sa atin sa Pilipinas. Your comments regarding this, Madam Soljen, ma'am.
0: Yes po. Ito po ay bahagi ng mga opsyon na pinag-aralan ng OSG noon, ano, at sinuri. Subalit ang emphasis po at ang mismong paglalabas kasi ng arbitral award ay sapat na upang ituring ito na final at may bisa sa mga partido. So malinaw po kasi dun sa UNCLOS, dun sa convention na yung mga arbitral award at hatol na inilabas sa ilalim ng compulsory and binding dispute settlement mechanism na ito po yung pinagdaanan natin, yan ay final at may bisa na umiiral na po sa mga partidong sangkot nga doon sa alitan na yon. So dahil po dito, yung mga partido na may good faith, kailangan igalang at ipatupad yung arbitral award. So yung proseso po kasi na kinonsider po noon na kailangan na magkaroon pa ng judicial recognition, usually po ito ginagawa lamang sa mga commercial na arbitration na hindi naman po ito yung naging sitwasyon natin sa kasong ito.
1: Ayun. Okay. Well, Soljen Berberabe, in closing, ma'am, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Ma'am.
0: Ay, salamat po sa pagkakataon. So, ito po, 10th anniversary ng Arbitral Award. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na yung tagumpay ay hindi lamang po tagumpay o panalo ng ating gobyerno or ng Office of the Solicitor General, sapagkat OSG po yung naging abogado nga ng Republic. No? So, ito po tagumpay nating ng ating sambayan ng Pilipino. At ipinakikita natin sa buong mundo na yung batas ay maaaring maging ito po yung ginamit nating sandata upang ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa. At ito ay pinakamahalaga nating pamana. Hindi lamang ang desisyon mismo, kundi ang paniniwala na ang katotohanan, katarungan at tuntunin ng batas, yung rule of law, yes, ay dapat laging manaig. So, happy anniversary po sa ating lahat. Ito po ay pamana na dapat nating ingatan.
1: Opo. Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ma'am, salamat po na marami for the updates and the information mula po sa inyo sa Office of the Solicitor General. Thank you.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Attorney Darlene Marie Berberabe, ang ating Solicitor General.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Ay, ito na, ready na pala.
3: Paghahanda natin or pag-i-issue ng alert level sa mga Coast Guard District and stations and substations kapag malapit na po at paparating na po itong bagyo.
1: Okay. At nabanggit mo, Commander Encina, na ang lahat ng ito, ika nga, ay naka-angkor dun sa tinatawag nyo na eye care program ng ating Philippine Coast Guard, sir.
3: Yes, sir. Opo. Again, yung eye care po stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, lahat ng nabanggit po natin, including the three P's, ay naaayon at nakaangkla po dito sa ating eye care campaign plan. At yan po yung pinakapangunahing direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, kung saan ang ating mga Coast Guardians ay dapat at patuloy na nakikita ugnayan sa coastal communities. Ano po? Ito po yung ginagawa natin, especially habang wala pa po yung bagyo. Yung preparation po na tinatawag natin, no? Hinahanda po natin yung ating mga kababayan, particularly those who are living in coastal areas, coastal, yes, yes, municipalities. Yung ating mga fisher folks, sir, no, na napaka-importante, sila po yung pangunahing maapektuhan nito. Because habang hindi pa po dumarating yung bagyo, may epekto na po yan sa ating karagatan, yung ating sea state ay nagbabago. So, ina-advise po natin sila na hindi na pong pumalaot. Ngayon, hindi po sila ngayon makakakuha ng kanilang pangkabuhayan.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: puno ng mga income tax return, hindi lamang ng pangalawang pangulo, kundi ng mismong kanyang asawa din, no? Si Attorney Carpio, no? Mahalaga ito sa usapin halimbawa ng integridad ng isang pampublikong opisyal, kung sila ba ay nag-amass ng wealth o nagpayaman sa pwesto, no? Mahalaga din itong usapin, lalo pa ikinakawing sa maraming pampublikong opisyal yung mga kaso ng katiwalian, no, related sa flood control projects, no. Kaya yung binabanggit ko kanina na maaaring may malaking epekto sa persepsyon ng publiko, particular na sa nasasakdal sa kasong ito si Vice President Duterte, yung mga maaaring ilabas na ebidensya. And we know na hindi lang itong BIR box yung kinakaharap ni Vice President Duterte sa usapin ng korupsyon, kasama na rin dyan yung sinasabing paglustay niya ng confidential and intelligence funds sa kanyang tanggapan sa Office of the Vice President at gayon din dun sa Department of Education.
1: Opo, Prof. Ramota, sir, kaya natin nababanggit yan kasi ikinakawing, no, doon sa pagbubukas ng BIR box, yung usapin naman nung executive session, bakit hindi na lang daw buksan sa executive session? Ito po ang tanong. What if lahat ng piraso ng ebidensya na makikita, no, dito sa impeachment trial at mabubuksan, makikita ng ating mga House prosecutors, ng ating mga senator judges, what if yung mga mahahalagang piraso ng impormasyon eh lahat bubuksan lamang sa executive session? Ano kaya magiging epekto nun sa tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na dapat nangangalaga sa karapatan at ng taong bayan na malaman kung ano ang ginagawa ng ating mga public officials?
0: Tandaan natin, no, yung huling beses na hindi binuksan yung isang mahalagang piece of evidence. Ito yung usapin ng pagbubukas ng mga bank details doon sa Jose Pidal account, doon sa isang envelope naman ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ito ay dumulo sa people power o ikalawang EDSA people power, no? Kaya dapat maging conscious yung ating mga senator judges, maging yung dalawang panig ng prosecution at ng depensa na sinusubaybayan ang impeachment process ng mamamayang Pilipino, no? Paulit-ulit natin binabanggit na political process din ang impeachment process, and everyone has a stake in this process, and not just the people who are directly involved in the trial itself, no? Nakakadismaya, at we would warn our senator judges against the possibility of holding executive sessions, because the people have the right to know, no? Karapatan ng mamamayan na malaman kung anong nilalaman ng mga box na yon, dahil kung ang usapin halimbawa ay yung alleged na pagpapayaman or unexplained wealth, no? Mahalaga yung malaman ng ordinaryong mamamayan kung ang kanilang mga inihalal, sabi nga ng lead defense counsel, inihalal si Vice President ng 32 million, more than 32 million Filipinos. Equally, the 32 million Filipinos who voted for her, at the same time, the rest of us who may or may not have supported her in the last general elections, we all have the right to know what exactly is in that box.
1: Actually, I agree with your point, Professor Ramota, no? Hindi naman lamang yung mga bumoto dito kay Vice President